0: pag-memorize, kundi pati sa pag-drawing. Halimbawa, nag-usap tayong dalawa, nandiyan siya, nakita tayo. Ito-draw niya tayo in seconds.
1: Talaga?
0: Oo. Na isang tingin lang yan sa atin, tapos mag-draw niya na tayo in seconds.
1: Simula ganun kagaling yung memorya niya. Eh.
0: So, kanina yung sinabagit ko ay yung graded pa lang. Apa. Pero, aside from the graded class, meron din kami tinatawag na non-graded class at saka pre-transition class or transition program para sa mga special child na hindi kayang academics.
1: Okay. Anyways, going back, ma'am, sabi ko kasi bago, mahapot ko lang ginari, pero ang populasyon na igwa ang eskwelahan to dyan sa Rawis?
0: Sa ano po, sa Division Sped Center, igwa kitanin sa male is 141.
1: Dakulon man pala talaga.
0: Opo. Sa female, 69.
1: Okay.
0: Okay. Mm-hmm. And then sa ano pala yun, sa elementary?
1: So sa high school,
0: kasi
1: madam?
0: Kasi dalawa kaming school. Uh-uh. Yung sa high school naman, ang pangalan ng school namin ay Special Education Center, wherein meron tayong 30 male and 18 female.
1: Mm-hmm. So, yun. So ano yun, ma'am? Every year, nagdudugang in a numero? Opo, as
0: minsan
1: you observe?
0: Nagdudugang, minsan nagawas. Okay. Mm-hmm. Depende. May taon
1: may tuition ba yan ni madam? Or is it subsidized by the government?
0: Subsidized by the government.
1: Okay. Liberty. At least, oh. Kasi, alam mo, sa mga magurang lalo na, iba kaya ang, ano eh, pag mga special children, normally, they would incur additional budget sa harong pa lang. Diba? Kasi iba man talaga. But anyways, it's nice to know na may mga arog sa Indo na grabe ang tiyaga. Bago sa pagkaraw, pag sped teacher, kaya iba ang paghiling ko kumpara sa mga regular teachers. Yaon sa Indo ang grabing pagpadaba, pagpasensya. Takon ba kung kamo typical, ako yung typical kamong teacher na basta, di ba? O yung mga arog sa Indo, I'm really very happy na at least I get to know more yung arog kaan na profession Indo is far better. I'm sorry if I have to compare this to the regular teachers. Iba. Iba man ang sa Indong ginagalawang mundo.
0: Opo, kasi niya ang talaga ang grabing pagpadama. And in the truest sense, kami talaga ang second parents.
1: Aya, totoo yan.
0: Totoo po yan. So
1: sige. Anyways, yun po madam, no? Tapusun ta na siguro ini. So yan mga tugang ang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Ang pinakatema kaini pong gigibuhon na Brigada Eskwela 2026 dyan sa Division Sped Center, Special Education Center. Dyan makukuha sa may partikan Balete Drive, Pag-asa, Rawis, Legazpi City. Again, salamatunon kan sa imong presensya, Madam Celestina Umanga, and Sped 5 Brigada Coordinator kan Special Education Center. And of course kay Ma'am Rochelle Arau, ang butihing anak, isa sa mga magagandang anak ni Sir Nelson Arau.
0: Hindi lang maganda, magaling na teacher.
1: See? Oh, ako hindi nagaling sa akin yan, ha? Galing na mismo sa coordinator nyo, Ma'am
0: kasi
1: Rochelle.
0: Kasi naging katabi ko siyang classroom at naririnig ko kung paano siya magaling.
1: Very
0: magaling
1: good.
0: Talaga yan.
1: Thank you so much, Ma'am Rochelle. Maraming salamat.
0: Opo. Gusto ko rin po rin sanang imbitahan yung
1: apa.
0: Mga malapit sa aming barangay kasi magkakaroon kami ng Bandilyo at Child Mapping.
1: Ano yan, madam?
0: Bandilyo yung pinapaalam sa buong barangay na yun nga ongoing ang aming enrollment at inimbitan din sila sa Brigada Eskwela. And then yung magkakaroon kami ng child mapping. Ibig sabihin, maghahanap kami ng mga bata sa mga barangay na malapit sa school namin.
1: Uh-huh.
0: And that will happen on May 29.
1: Na may learning disability.
0: Apo.
1: Kayo na mismo ang lalapit.
0: Opo, kasi po ang ibang magulang nahihiya na i-enroll anak nila. Yung meron pa pong tinatawag na denial.
1: Hindi
0: pa nila kasi maintindihan.
1: Sabagay talaga, nakikipon talaga. Wow, ang dissemination campaign nindo pag-abot sa isyong arugan, especially if tama ka, for those parents who still up to now deny the presence of their child who really have, you know, this learning disability. Sige.
0: Okay, so maraming salamat po, sir, sa station na to, Radyo Uragon. Talagang Uragon ang radyo ngayon.
1: Salamat, madam.
0: Dakul dapat magdangog sa mga nagdadangog sa ngunyan. Mag-imbitar pa kamo iba na magdangog sa programa.
1: Thank you.
0: Ng mga Radyo Uragon. Salamat po, Giraray.
1: Salamat po, madam. Thank you so much. Ayan, si Ma'am Celestina Umanga. Together with Ate Rochelle Arau. Salamat po kan sa inyong presensya. Manidope, mabalik pa kita.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Mga tugang antamang patama-tama. Uy, 10 minutos na lampas ang alas 8. Madali lang daw ta kumustaon ko ini Manoy Tubing mga nagkapirang pag-iribang nagdadalan kan sa tuyang FB Live. O yaon si Manay Marlene Yanzon na naman as usual. Nakaantabay dyan sa San Andres kan Banuaan in Santo Domingo. Ati Marlene rin na agatabi.
2: Good morning!
1: Yaon na naman ang pandiurag tang pag-iriba dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Ma'am Ems, Emmy Abundabahoy, good morning!
2: Good morning!
1: Siyempre pa, dahil manakakalingaw ang sa tuyang dakilang barkada. Diyan mga tugang sa may party kan Gabawan na nagpalis na naman ni nasa 20 bagong ugbo na pato si Manong Erning Mular Jacob, si Don Ernesto Mular Jacob. Nakaantabay man ang pamilya Jacob Mular, pati na ang pamilya Padilla. Siyempre pa kay Chopred Arimado. Diyan man sa Purok Uno, nakaantabay man ang pamilya Diana. Si Manoy Joel, dangan si Ati Marlene. Dangan man kay Jody Garcia. Rain agatabi sa indo. Salamat kan sa indong daing sawang pag-antabay. Uy, nagbabalik na pala ang sa kuyang barkada all the way from ano ba ya? Bulacan, Pampanga, Unica Gracia Iha. Si Ramon Ati Grace o Pabalon Mungkwan. Ano ini? Chicharon. Maragsipon papati. Hanggang ngunyan, medyo nananamitan ko pa ang aftertaste. Baan ang siram. Mapapasana all ka talaga. Nakatutok man si Leticia Mejiliano. Manay Leti, Marina Agatabi. Sa bagay mga tugang uso po ngunyan ang Brigada Eskwela, so siguro it's about time na tabangan taman ang mga kamaestrahan bilang ako nga ni, bako man ako dyan ano ini, magurang o kaya ang mga estudyante yung pinapaklase dyan po sa SPED. Dyan ini makukuha sa may party kan Rawis urug na sa Balete Drive. Kundi, party man kan sa muyang obligasyon bilang mga broadcasters, ipo ang may balangibog, sabi kan maibandilyo ang mga rugka ining kasuguan, tanganing somehow magkaigwanin aktibong partisipasyon, bako lang po ang mga kamagurangan kundi sa mga buluntad na mga katugangan tang gusto man magpartisipar sa mga rugka ining brigada eskwela. Kung pwede nga ni, mag-iba man ako dyan, mag-asyab man ako man ito, or bagaman makalahid lamang akong pintura duman sa lanob, okay naman. Diba? After all, ang sabi kan mga gurang, ang mga arug ka na buluntad na pagtabang sa mga organisasyon, igwadayan kan pigaapod na indulhensya. Indulhensya, buod sabihon, may balik yan. You may not get it outright, pero ang pagtabang sa kapwa, ang pagtabang sa organisasyon, urug na kun buluntad, igwadayan kipig sasabing balik loob. Di at least, wala mang. Alright. Anyways, di na ako mga tugang sa mga isyong dapat ang kumbaga mas masabutan. Kadakul pag-iraray ang nagpaparatuya-tuya kay Senador Antonio Trillanes. In fact, igwangani kay mga nagpaparaunabing Senator Trililing. Magrabi ngaya ang paepan ni Senador Antonio Trillanes. Di ko lang masabutan ang mga tawong nagpaparatuya-tuya. Duman lugod sa senador na may prinsipyong pinapangaptan, alagad ang kinagampihan kan kadaklan, I'm sorry for the word, kadaklan, itong mga iniidolong arog kay Robin Padilla, kay Alan Peter Cayetano, kay Bato de la Rosa. I'm sorry, isa ba ita na si Cheese Escudero? Kasubaungani, nadadangog ko sa bareta ni komentaryo ni Manuelito Sanchez. medyo makaturo triste na arog na kaini mga tugang an karakter kan kapwa tabikulano kan mga Pilipino na mas pigpapanigan tangunyan ang sala. Natatansabi kong sala. Kasi kung babalikan ta mga tugang an halimbawa, arog kasuudma, may nahiling akong pigkukumpara si Senator Antonio Trillanes, former Senator Antonio Trillanes, and then ini si Mike Defensor, dating congressman. My God! Grabe su pag-umaw kay Mike Defensor because may paninindugan ngaya si Mike. And then anapod kay Trillanes, Trilling. Oh my God! Ini mga tugang ang dakulang diferensya pag dai ka nagbabasa. Pag dai mo aram ang background kan individual na sa imong pinagsusuportaran. Halimbawa, si Mike Defensor Santiago, si dating Congressman Mike Defensor, kundi ako nasasala, way back in the time of Gloria Macapagal Arroyo, nasaruman sa mga presidente ang pinaka-worst na nagtukaw duman sa Palasyo Malacanang, na halos ang bilog ng termino is graft and corruption riddled. Sabi kan mga Inglesero. Amo bagan si Mike Defensor? Amo ini mga tugang ang nagsirbing spokesperson kundi ako nasasala during the term of Gloria Macapagal Arroyo. Naging department chair pa ini kundi ako nasasala. Samantalang ini si Senador Antonio Trillanes, bagamat ang sabi kan iba, grabe ngayon paepal. Pero ano ba ang paepal duman sa pagsasabi nin katotohanan, Manoy Ryan? Manoy Tupi? Narunduman nindo kay ito kanso pinag-akusaran si Senador Trillanes na ikangaya. Ikangani ngaya sabi baga kay ito ni Digong Duterte. Kan ipinag-disclose ni Senator Antonio Trillanes na ang pamilya Duterte may mga ill-gotten wealth, may mga tagong yaman. Biniltahan mo niya ni Digong. Biniltahan pa yan ni Digong si Trillanes. Ikaw ngayon, Trilling. Di ba ngayon meron ka kayang bank account sa Singapore? Nagpaluwas baga ka ito ni kinumero? Narandaman mo? Subang account number? Pigparaulukan lang mga tugang ni Senator Antonio Trillanes that time ang mga akusasyon man kontra sa iya. Kontra-akusasyon. Because later on, itong numerong itinao, mismo kan presidente kan Pilipinas, the former president Rodrigo Roa Duterte, was actually fake and non-existent. Raman palang kiaro ka itong bank account duman sa Singapore si Trillanes. Ano naman mo kay ito, Manoy Ryan? Ano ang sabi kay ito ni Digong? Kayo naman. Hindi na kayo mabiro. Anong magagawa? Part lamang. O, ngunyan baga, pinapatunayan talaga ni Trillanes. O, di ba? Ano ang pinaka-promisa kayo sa buhay ni Trillanes? Ipapakulong kita sa ICC. Tandaan mo yan. Rodrigo Roa Duterte. Which actually happened. Arugan ka-prinsipyado ang tawong ini. And yet, kadakul mga tugang ang tutuya-tuya. Kadakul mga tugang ang nagsasabing grabe ang paepal. Tama man talaga baga. Because nata kakampihan mo si Digong. Kuni ka sarong DDS na nagkakampi ka kay Digong Duterte and the Dutertes in general, may problema kang dakula. Dahi ka nagbabasa nimbaretang tama. Taan pigsusundan mo sunaratibong sala. Bakong iyo Manoy Ryan, takong tatao ka magsabot if you are a discerning man. Lalo na kung ikaw taga media, Manoy Ryan, tandaan mo sinabi ko, lalo na kung ikaw taga media and you are not a discerning individual, but sabi yun, dai ka tatao magsabot kung ano ang tama, kung ano ang sala. Basta ika DDS, pinapanindugan mong makaduterte ka. Kasi hoda kung ang pigsusundan mong naratibo sa la, di ang problema sa imo. Basta ika, die hard ka. Basta ako, Manoy Ryan, pag-aram kong sala, sala. Ha? Sabi nga ni kayan, kami mga taga-media, bagamat parte kan sa muyang katungkulan at kan sa muya pong pinanumpaan na trabaho, iyo po ang aramon kung baga ano ang tama arin ang sala. Ha? And more or less know how to differentiate which one is factual, which one is has basis. Ha? Tama man. Kami mga taga-media, di man pwedeng maging neutral. Totoo yan. Bawal sa muya. Natatabig siya sabi kung di kami pwede maging neutral because even in the journalism books, Arab ini kan gabus ng mga journal students. Di ka man pwede maging neutral. You really have to side. That is a fact. But you need to side with the right one. Duman sa tama. Yan mga tugang ang pangapudan kan true and ethical journalism. We are not supposed to be neutral. Di man pwedeng nasa neutrality ka. There is no such thing as a neutral ground. If you are in practice, if you are a media practitioner, neutrality is not at all expected for us journalists. Totoo yan. Dawa putun mo pagkaan si Sir Seth na Di Matera o kaya ang mga maestudyan sa Biyukal, raman kinyutral na announcer o kaya komentarista. Gabus man kami may mga biases, gabus man kita. Pero ang punto ko digdi, dapat duman ka nagsaside sa tama, takunan pig papanigan mo at aram mo ng salto, aram mo ng sala, alagad nakikikutiil ka pa. It's like you are defending the evil, knowing that it is in fact evil, and yet you continuously support being evil. May problema kang dakula. May problema kang dakula. I think it's not just a problem of character. It's no longer a problem of character. It's a problem. You are the problem. Gets mo? Iyo baga man ay Ryan, simple man sa nabaga. Aram mo. Ang tawong, sabi ka ang mga maestro ko dyan sa college blo, discernment separates the good from the bad. Sabi yan ni Judge Nuling Cabredo, former Judge Nuling Cabredo, discernment separates the good from the bad. Sabi mismo yan ni Judge Nuling Cabredo. Tandaunon ko pa. First year pa ako. Kasi ang tao kayang may discernment, sabot niya kung ano ang tama, aram niya man kung ano ang sala. So why in the first place side with the bad one? Kwa mo? Kung ikaw ay isang mapanuring media, day mo man kay puhan pasabuton kung baga arin ang tama, arin ang sala. Because you yourself discern well na ining pinagkakampihan ko, demonyo. Makademonyo. Ngunyan, alapot ko man ni Ryan. Sabi nga ni bagakan mga pilosopo, birds of the same feather, yan, flock together. Kung ang pinagkakampihan mo, demonyo, makademonyo, ano na po sa imo? Madumana ako. Sa pangarang kasubago ni Manoy Tupi na naglayas na. Hindi po liwatan sinong amigo si Papa Rod Perez. Salamat unon, marina pagkaaga.
2: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
3: Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
4: Kaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
3: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko. Hindi ba ako sa'yo sa sipag
5: mo? Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
6: Ang sarap ng natural.
7: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.

2026 ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Charity Balon Travel and Tours in Charity Balon Travel and Tours. Keeping

0: Wait lang kasi binakaligtan ako tuloy batiin eh. I'm supposed to be saying hi and happy birthday. Ayan kina Michael Volante at saka kay Manong Reynard Vargas na nagdiriwang po naman aklang birthday ngayon. Ayan ngayon sa Pacifica Agrivet Supplies Incorporated. Ayan again kay Manong Michael Volante and kay Reynard Vargas. Happy birthday sa inyong dalawa.
1: Happy birthday!
0: At dahil birthday nyo ngayon, hayaan nyong handugan ko kayo ng inyong mga paboritong awitin. Halimbawa, eto, pauna pa lang ito ha, Reynard at saka kay Manong Michael, para sa inyo talaga ito.
2: Happy birthday ang bati ko.
0: Oh, yan, kaya nyo yan. Passion ang dating ha. Kaya mga kaibigan ko actually dyan sa Pacifica Agrivet kay Ate Aileen, kanilang manager na nakatabi ngayon. Maraming salamat talaga. Mamaya, batiin ko ulit kayo yung kompletong listahan ha? At pinapakuha ko sa aking staff para naman kahit paano yung magkakilanlan tayo ng maayos. Sa Eric, kapatid, samahan niyo ako hanggang mamayang bandang alas 9 hunang umaga. And just in case interesado ka magparanom sa akin, tawagan mo ko, text mo ko ha. 0961-355-6393.

0: Mapapinsulta ko ta ako.
1: Oo, na tanong, anong namatayan mo?
0: Tinggaman kay ni Luke, maluluya kay Abaran pag mati ko. Hindi ako nakakataon. As hindi ako na nangaturog.
1: Ay, yung gayang sinto, mas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Duk? Ano pong helang ko?
1: Wara kang pira.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw.

The music of Donna Cruz. That's isang tanong, isang sagot. Pangit talaga itong pagkakagawa. Bakit kasi nilagay ito sa pagkalaki-laki? Ay, naku, talaga din nag-iisip na naman doon. Sabay pa na depisilan ako magbasag ang mga pangaran kay ni Manoy Ryan. Anyways, oy, magandang morning muli sa mga naadyan ngayon nakikikain sa Rosales Eatery. Kay Nanay Doris, kay Manong Nelson, Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Ate Grace. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Again, sa mga taga-Pacifica Agribet, kay Manong Reynard, ang ating birthday boy. Of course, kay Michael. Ito yung mga birthday boys natin. Si Jan Lloyd. Of course, kay Marvin, Justin, Ate Jen. Nandiyan pa si Ate Aileen. Siyempre, nandiyan. Maraming salamat sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Maraming salamat talaga. Nakakataba ng puso. Also, making a big wave dyan ngayon sa Lorna Lagrimas Carinteria sa Dita Legazpi. Mababakal man po ang Best Cafe. Of course, sa Almeida Meat Shop, kay Manong George Almeida, kay Ma'am Jenny Almeida, sa Family Salcedo, Lagrimas, Perez and Dino, as well as sa Intia and Boras Family ng Barangay Dita. Magandang umaga po sa inyo, ha? Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin from morning till night as we play all the best music for you exclusively, okay? Ito na si Gino Padilla as requested ni Papa Mike.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

Kuyana, ang programang mayong paredo sa pagtukarkan mga isyong kontrobersya. Urago ni Randa, Bicolandia. Tuyong piglilikayan kan mga politikong pasaway. Urago ni Randa, Bicolandia. Maisog, alagad may pagbakulog sa mga taong mahuyo ang buot. Idi, Randa, Bicolandia. Kuyana, ang lalaking salit-sala.

0: Hoy, hoy, hoy, hoy! Kaming lahat ay binata. Kumusta tabian, gabos?
1: Mga asawa't kobya.
0: Maray na aga, Pilipinas.
1: Mapalya.
0: Maray na aga, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Katawan ang aming nakikit.
0: Matindi tabi ang init kan panahon. Sabi kan pag-asa, dugay na daatabi ini pading rayan. Ta ang El Nino phenomenon, mamamati ang tapalan paglaog kan bulan na Hunyo. Kung kasuarin, ralaugan or baragyuhan. Kaya pinagahaditan ang mga posibleng makukusog na bagyo. Diyos ko po, my Lord. Probinsya kan Albay, buhay ka pa. Good morning. Lalong nagkukusog asinsadong syudad kan Legazpi, magandang umaga. Sa bilog na runa kan Kabicula, na padagos pa na pinag-aabot kan sa tuyang signal, magandang morning. Aldaw kitang ngunyan nin Lunes, petsa 25 bulan kan Mayo taong 2025. Welcome na tabi ang gabo sa laog kan programa, sa liwat kita na naman ang magralabo-labo mag-iris krima. Inian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, wala pong iba. Si Aka tabi ini, Aki kan Albay, Eric Sibilya po lamang. Mag-iribanan kita poon alas 9, sagkod kita alas 10 kan aga, Lunes, sagkod Biyernes. Sa programang Uragon Birada Bicolandia. Ang sulamenteng programa na nagtutukar kan mga sensitibo, makontrobersyal, mga delikadong isyo. Tagabuyagyag kan mga isyo nin korupsyon pangahabas.
1: Katawan.
0: Napirit na pinagtatakloban kan sa tuyang mga halal ng bayan.
1: Katawan.
0: Namamati kita sa 90.7 Radyo Uragon News FM. Sa pangaran ni SM Rod Perez, sa pangaran ni Pading Ryan Salcedo sa technical side, George Valderrama sa tower. Iniman an sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only. Si Aka, Aki kan Albay, Eric Sibilya po lamang. Bukas ang text line 0995-943-9391. 0995-943-9391. Naiiling man kita sa bilog na kinaban sa paagi kan Eric Sibilya Facebook account. Good morning sa pamilya Makiliana Bahamundi Astillero. Ito pa nga ni ito, Gulondrina family. Good morning.
1: Katawan,

kung ang Legazpi City number 1 na numero 1 pa sa collection kan local revenue or local na buwis sa bilog na Bicol Region and probinsya Tabi kan Albay. Bait na ang pasubsob. Subsob Albay. O numero 3 na sana. Mantang ang probinsya kan Sorsogon number 1. O kulilat ang probinsya ta. Sabi kan Philippine Statistics Authority or PSA kulilat naman ang Bicol Region under iyan kan leadership bilang RDC Chair ni Noel Rosal. Kahit naramduman ko narumduman ko ka ito pa ding rayan kan ang RDC chair pa ka ito si Constant Kindness Congressman Joey Salceda kan Albay way back 2007 until 2016 kung detabi ako nasa sala namamayag pagka ito ang Bicol Region. Pag irestoryahan ta taod-taod ang padagos na pagbuloso kan ekonomiya kan Albay kaysay ini ma-reflect kaysay ini mabumirang and ano ang magiging epekto kaini sa probinsya Tabi kan Albay.

Congressman Joey Salceda. Abangan nindo ang muling pagbabalik sa probinsya kan Albay. Team APG kan Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail Sigian Kusog. Labinang kusog matapos na magpailing na nin suporta ang haros gabos na mga lideres or barangay officials kapitanes kan Legazpi City. O, kumusta na dyan sumabalik? Garong nagtatarangkuan na sutuhod, pigninervyos na. So, nag-aansyas na mabalik sa Legazpi City. Yo. O, ngayon na ito.

Digdikan pandiurag na si Pading Ryan Salcedo padi pagritman kay Primong Ricky Nunez. Happy, happy birthday! Ngunya na aldaw, asin ang pamilya Salcedo, Lagrimas, Boras, Perez, Almeida, asin ang Año Nuevo family sa Barangay Buyuan, Legazpi City. Sige, an oras, iguana kita ki 15 minutos makalapwas an alas 9 kan aga. Sige, an kurutatan pa ding Ryan kan manok. Namamati pa ding Ryan. So, kurutatan kan manok. Turao kan manok sa radyo tabi. Bata, garo may nakabuwi akong babayi. Sige. Fight na kita. Katibaad kong fighton patabi ini kan iba. The record, ang probinsya tabi kan Albay, kunan pag-aistoryanta ang local income or local revenue, kulilat na tabi sa ranking ang satuyang padabang probinsya. Sa balita, pantulo na sana ang probinsya tabi kan Albay. Samantala, bako man sa nagakumparar kita, kang panahon kay ito ni Congressman Joey Salceda, kan siya pa ang gobernador way back 2007 until 2016, namamayagpag ka ito ang probinsya when it comes to local revenue or local income. Palibasa, no wonder, si Congressman Joey Bagakaya, sarong ekonomista, pako illegalista. Di ba? Paurag kaya pagan gobernador, master when it comes to economy, or sarong economist or ekonomista, kung ikukumparar mo ini o, pading Ryan sa sarong illegalista. Now, ang pagbulusok sa ranking kan province of Albay sa pagkulikta nin buwis locally, pako ini maray na balita sa mga kababayan ko digdio sa probinsya tabi kan Albay. Ang padagos na pagsubsub kan Albay, initabi indikasyon tabi mga kababayan na maluya ang investments, maluya ang pagninegosyo dignitabi sa probinsya. Kung maluya ang koleksyon, kung maluya ang local revenue or local income kansarong probinsya, yan tabi ay refleksyon. Ano ito nak? Sabihan mo mamaya na
kasi nag-work si Papa. Okay? Sabihan mo, mamaya na yung delivery kasi nag-work pa si Papa. Okay? Sige. Nadisturbo kita kay niyong parcel. Sa'yo na nga ni ako pa ding Ryan. Ah, sabi ko na nga ni, kung maluya ang koleksyon kan buwis, yan ay indikasyon kan maluyang pagninigusyo. Yan indikasyon kan maluyang investments kan mga investors na pigalaog digdio sa probinsya na refleksyon. Take note ah. Na refleksyon kan liderato kisarong gobernador or sarong halal ng bayan. Diba? Kung sige ang subsob kan sarong probinsya na ang ekonomiya nagasubsob, ang taxes or income ay anong apod na nga ni kayan pa ding Ryan? So piga apod na iyo iyan ang buhay kan sarong lugar, kung sige ang bagsak ka iyan, ang apektado kaan taing iba sa mga programa na pwedeng pakinabangan kan mga pobre na mga arugta na mga albayanos. Iniyan refleksyon kan pigaapod na weak leader. Sa Bicol, mahinang leader. Hindi matatag na liderato. Bako maray na panggugobyerno. Iyan indikasyon, litrato, na wara kikongkretong plano ang sarong namamayo dahil nga ni ang basian ta dyan so paglaog kan buwis na nagiging lifeline kan sarong LGUs, munisipyo man yan, syudad or probinsya. Saro yan na indikasyon pa ding Ryan, kipabaya o ubya na leader. Ah? Pero dahi ko ding dipig sasabi na maluyang leader ang Rosal. Ang pigapunto tadigdi, kung sige ang bulusok ang ekonomiya, maluyahon ang laog kan revenue sa kaban kan bayan. Meaning to say, maluya ang leadership. Meaning to say, sala ang direksyon na pigtatahak when it comes to public service and with when it comes to management and leadership. Diba? Sa madaling salita, baku iyan good governance. Baku iyan maray na liderato. Dahil kung maray ang liderato, arog kan pigsasabi ninda kasinda good governance, mga kababayan, ini ang mga basihan na dapat ang siiripon ang ekonomiya. Sa kan ekonomiya iwas nakaangkla pigabalanda kan pigaapod na mar-

na panggogoberno or good governance. Ngunyan, apotong ko daw sa mga blighters. Apotong ko daw, tabi, sa mga butana, bungag pa sa mga membros kan kulto. I-justify daw nindo sa publiko. I-justify daw nindo sa taong bayan. Ang bukang bibig nindo na good governance na ang nangyayari senaryos ang pagbulusok ng ekonomiya, ngunyan paano nindo maja-justify na kamo ay nasa lado kan good governance. Aber daw ngaya. I am challenging all the supporters, blinded supporters of Rosal, kung nagmamati kamo. I-justify daw nindo so good governance nindo. Ipaliwanag daw nindo sa tawo na kayo talaga ay good governance given na ang albay ay napag-iiwanan na pigalampaso na kansursugon lalong-lalo na pag-abot sa ekonomiya na sabi ko na nga ni ikasubago ang revenue or taxes income a koleksyon kan income or taxes, yan ay buhay or lifeline ng isang local government units. Eyo kaya ini ang problema pag iba ang priority kan leaders or leader. Eyo kaya ini ang nagiging problema kung ang sarong alal ng bayan na may mandato sa taong bayan, iba ang priority. Eyo ini ang problema pading rayan. Pag ang sarong leader nakaangkla sa iyang political and interest personal. Iyo ini ang problema pag ang sarong leader imbis na i-prioridad ang pagkolekta kan buwis, i-prioridad ang pag-imbitar nin mga investors to invest digditabi sa probinsya kan albay, ang pigkakaabalahan tabi mga kapatid sa pananampalataya nakatuonan mata ang isip at puso nakatuon ang atensyon puon pa sana sa puon ang tutok pirmi kung paano ma-operate kikwari. Iyo ini ang problema na pag ang sarong leader imbis na asikaso ng ekonomiya i-prioridad ana turismo mag-inganyar din mga turista mag-inganyar din mga negosyante bako taang pigapara labo-labo ang atensyon labo-labo ang samo-samo kankwari sinabay pa sweeting bako nakaurula na susabaw good governance an abir daw o paliwanaga daw nindo sa ka kung yan good governance yan ay nakaangkla sa good governance kan pagbulusok ang ekonomiya. O sa kutso Bicol Region, nadamay. Siya baga ang RDC chairman. Ang sabo ako ang Bicol Region, kulilat. Kaya dai maiwasan, dai maibitaran, na sa mga taga-albay, nagkakaiguan ng unyan key comparison. Between Congressman Joey Salceda na dating gobernador kuda sa presenting nakaka sa posisyon ta ini may record may dokumentos may resibo during kang time ni Salceda way back to 2007 until 2016 na mamayagpag ang probinsya mga nyan ako nga sa'yo ng problema sa tawo? No! Sa'yo ng problema sa muya na mga taxpayers na religiously nagabayad kabining taxes?

O sen ang problema, ang problema sa liderato, tabako, prioridad ang ekonomiya. Ano ang prioridad? Kware!

kuwari bagaan prioridad, poon kan pagtukaw, poon kan pagpuon, ano tulos ang ginapgapan, kung paano maariglar su kuwari operation sa Albay, taan kuwari, makontrobersyal yan. Pinaka-controversial yan, digdi sa Albay. May mga alingas-ngas na anquiry, pikagibong gatasan, milking cow, kan mga nagkakapirang paslo na mga halal ng bayan. Mga nusaro, bumutwa naman suwite, inirinot kaya sa mga piding pagdilinsyahan, kisa kan pakinabangan kan tawong bayan!

Kaya ang suriyaw ngunyan, ang suriyaw ngunyan kan mga albayano, bumalik ka na kung jowe. Ayan ang suriyaw kan mga taga-albay eh. Bumalik ka na kung jowe, bumalik ka na! Subsubo na ang albay, bumalik ka na kung Joey Salceda. Yan ang suriyaw tabi kan mga taga-albay. Kuya, indyan supigaambog na people's governor. Ha, indyan supigaambog na good governance. Naiileng kan tawo ang resulta. Kung sa tawo pa ding rayan, ang albay pasmado na. Pasmado na ang ilang kan albay. Kaya ang dapat na ano kan albay ngunyan, anong apod ka yan? Slogan, pasmadong albay.

0: Ang oras ta 32 minutes lampas ang alas 9 kan aga, mabalik ako taud-taud sana makalihi sana ang iba pang makalihi sana ang hanap buhay. Pading Ryan Salcedo, hanap buhay.
1: Mas sabikulado o ragun?
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Hi Kim! Kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
3: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na
3: yung bukol.
4: Bukol. Tapos yung kate.
3: Opo.
4: So ano nakatulong sa iyo yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
5: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

Balik kita sa programa. An oras iguan na kita ki 41 minutos lampas an alas 9 kan aga. Sabi digdi, ika bias kang media, bako ka neutral. Bako ka neutral. Puun pa ka ito, sige na ang komentaryo mo sa Rosal. Sige. Magmati ka, ah. Duman sa nag-text, magmati ka sa ko, ta inulihan ta ka. Yo, iinulihan ta ka kung sisay ka man na Poncho Pilato. Yo. Ang sarout niya sa ko, ako daa,

ako talaga, bako ako neutral. Pagbati ka ma, bati ka, bako ako neutral. Pero, bako ako bias. Ah, magkaiba yan, ha? Bako ako bias, na iko ako on, so pigsasabi mo na bias ako. Pero, ako on ko, so sinabi mo tabing bak dapat ako ay neutral. Pagmati ka. Utrohon ko, ha? Bako ako neutral na media practitioner. Enot na enot, ang programa tatabi komentaryo. Pandua, ako tabi sarong komentarista na tinawanan man ako nin pribilehiyo kan sa tuyang estado en ginagarantiyan kan sa tuyang konstitusyon ang pigaapod na freedom of expression bilang sarong media practitioner. Given na ang programa ta komentaryo, magmati ka, kaipuwang ko digdi na magkomento. Bako ako digdi neutral, it does not necessarily follows na ako may pikakampihan na politiko, no? Bako ako digdi neutral, dahil ang pigkakampihan ko digdi, magmati ka ng God, ang pigkakampihan ko digdi, ang katotohanan. Kasurog ako digdi kan katotohanan. Sa arog kaya na paagi, na may naiiling akong sala, may naiiling kitang korupsyon or illegal, ining pagbuloso kan ekonomiya kan albay, naguotik ako digdi, yan ay may data, yan ay may record, at yan ay katotohanan, kaya kakampihan ko ang katotohanan. Ano ang maraot sa sarong media or sarong tabing ordinaryong tao na kita kasurog kan katotohanan? Bako kita digdi taga-dipinsa kang tiko. O kasore na ko digdi nagdipinsa kitiko. Gabos na pinagdidiskuter ko digdi kung namamati mo ako poon pa kaitukan panahon pa. Or baka ngunyang kasanan nagmati isa ko kaya dahil mo ako kabisado. Pero sa mga aluyo ng paramati kan programa ko poon kan ako yaong pa sa sumridyo, aram ninda ang estilo ni aka. Pag ako nagtabil, pag ako nagtaram, pag ako nagbukas ki mga sensitibong isyo, pag ako digdi nagdiskuter ki istorya, yan po ay backup firme ki resibo, yan ay firme na kaangkla sa resibo, yan ay firme na kaangkla ka sa katotohanan. Kaya ako tabi, hindi neutral, dahil ako ay kakampi ng katotohanan. Di ba? Kasori na ko digdi nagdiskuter na dahil kita ang pigbabasihan. Bako mo pa ako, nini, buboy, kabisado, siguro baka ngunyan ka sana nagmati isa ko, kaya dai mo kabisado kung paano ako digdi minatukar ki isyo. Takon ako digdi buboy or nene kung sisay ka man o tikon, kung ako digdi di ay nagsusurog kang katotohanan, nagbabari ako digdi kang katotohanan, nagafabricate ako digdi ki istorya, dapat tinambaka na ako ngunyan ki kasong libelo. Nasisay ang mamamuyang politiko na pagpararautong ko kisarong fake na isyo. Di ba? Yan sinabuyan basihan mo.
Yan siya na ang ilingon mo. Si siya'y na politiko na pagpapara komentaryuhan ko or si siya'y manaalangkaw na opisyal kan gobyerno na pagpapara banatang ko digni sa programa gamit ko ang fabricated na istorya, gamit ko ang fake news, gamit ko ang pag-uutek. Si siya'y ang mapolitiko or tawong alangkaw na tawo, opisyal kan gobyerno na dae ko kasuhan. Abir daw ngayon. Nadidipisilan sinda sa kong kumaso, although aloy na akong pika para urumaan, nakakasuhan ako, etc. etc. Nadidipisilan sindang kumaso sa kuya, ta ako tabi, pasigurong maray. Ngunyan, sinabi ko, na pantulo ang albay, bagsak ang ekonomiya, nagautik ako kaan. Yan ang katotohanan. Yan ang kasurug ni Aka. Dawa sa in kami makaantos kaan, makaantos man kami sa Korte Suprema, makaantos man kami kaan sa langit sa kunsa impirno, dahil kung dyan madadaog, tampig na taram ko katotohanan, tayo nakaangkla sa record. Pagmaluya, ang ekonomiya kan sa rong probinsya. Alangan man taramong ko digdi, marina liderato. Ibig sabi yun, maluya ang leadership, tabagsak ang ekonomiya. Utik iyan. Bias ako kayan. Magigi ako digding bias. Kung sa ibong kan mga arog kaya na pangyayari sa probinsya, kawaran ki matibay na programa. Waraki ang programa da inamamatian kan albay. Pagigi akong bias dyan, buboy, kung iyan, susurugong ko na naiiling ko na nasa tasa sa lang landas. Nuwa rin naging bias ang sarong media na nagataram ki katutuanan, nagasurug sa tama, nakikilaban sa tama, na inatatakot na magtaram sa ngaran kang katutuanan. Paano kita dyan magiging bias? Pero hindi ako neutral. Iba ang bias, iba ang neutral. Tada ako digdi piling mag-neutral kung may naiiling ako digding sala. Ta ang programa ta, magmati ka ah, para masabutan mo ah. Ang programa ko tabi, ah, din ako talagang practice magsuriyaw, paning rayaan, kulog sa alunan ko ah. Ayo, ang programa ko tabi, dinisenyo ini, mag-umaw kan tama, magtanos kang sala. Ang programa dinisign tabi mga kababayan, ang konsepto ka ini or concept, kung ika aloy ka nang nagmamati isa ko, taga-ubak ako digdio kan mga salanggibo sa gobyerno. Paingurago na ang nakomentaryuhan ko, bakusan ayan na Rosal. Natatadain hindi ako kikarasuhan. Kaito ka nakaliis na eleksyon, gusto piga para bantayan sa programa ta, piga para bantaan kita na may mga kaso-kaso o natatadaiyan titaong kaso kasi aram ninda madidipisilan sinda sa ko. Di ako nag-autik. Autik ine na kung sabi yung kudigde na grabe ang alingas-ngas, aligado, korupsyon sa kuare, utik iyan, nagabuto ang bagayan na istorya, public knowledge yan. Utik ako digde, kung sabi yung ko, na kan panahonin da tabi, ha? Nag-utik ako digde, na kan panahonin da, na yaon sinda sa City Hall, kan ligaspi. May mga record dokumentado na magpahingurag ang ghost employees, utik iyan. May dokumento yan. Kaya ni minsan ay hindi ako magiging neutral. Ta, takon sa pag-neutral ta, masasakripisyo ang katotohanan, hindi ako magiging neutral. Tandaan mo yan. Pero di ako magiging bias.
ang kasurog ko digdi ang Dios at ang katotohanan. Nata, pag ika na sa katotohanan, kasama mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay ang katotohanan. At kailanman ay hindi magagapi ng demonyo ang Diyos. Ano, nainulihan ka na? Nagtaralbuan na sutuli sa talinga mo. Bako ako neutral at hindi ako magiging neutral upang tumahimik, manahimik ang katotohanan. Pero bako ako bayas, diresibo permi inisi aka. Bako ako arog kan mga ayam ni

ano, nasabutan mo na. Tumindal si kasutuloy mo sa talinga mo. Akusaran mo na ako bako neutral, pero dahil mo nang pagtara mo na ako, asuran mo na ako na ako bako neutral, dahil mo nang ganag ko pagkakusaran na bias ako. Na ang bias, so nagadepensya kansala, so nagagapo na issue na, so pigagapo, nagagapo ki isyong utik, na daiki na daing angklang resibo, iyan ang mga bias. Kailanman, kapatid, sa pananampalataya ay hindi magiging bias ang pagsabi ng katotohanan. Iyo tabi! O, param na ako, 57 na, lampas ang alas 10 kan aga, kapangaran kan mga nag-shares kan programa sa pangaran man kang nag-text. Idol na Miss B ang araw kaan na komentaryo. Pinasabot ko sa nasunag text ako. Bako ako neutral, tandaan nindo yan. Ako ay hindi neutral pag nakataya ang katotohanan.

0: Good morning, Padi. Watching from Cardona, Rizal. Watching from Bulan Bukad, Pequeño, Ginubatan. Sige. Paaram na sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez, Pading Ryan Salcedo, Technical Side, George Valderrama sa Tower. Sa 90.7 Radio Oragon, Siniman Tabi ang sa Indong Lingkod, Amigo sa Radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, wala pong iba, si Aka Aki Kanalbay, Eric Sibilia po lamang. Diyos ko po, salamat sa gabos-gabos. Salamat sa biyaya, salamat sa pagpapala, salamat sa pagtaunin proteksyon. Ika na tabi ang bahala sa muya, ika na tabi ang bahala sa kuya. Salamat sa gabos-gabos. Hasta la vista, baby. Adios.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

Enforcement Program. Siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chana de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chana de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Chana de Ibalon Travel and Tours, in Chana de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Mas sabikulado o hagol!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Yan.
1: Sige, paano kung anong binigib mo naman ni Inday?
0: Okay, wait lang.
1: Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
2: Siksihon, ang puti.
1: Ha?
2: Sirip mo? Sabi mo, siripon ko.
3: Mas sabikulado o ragon?
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
8: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
7: Ha? Ano yun?
8: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
7: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
8: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
7: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. My cafe pala.
9: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Ragon, eksakto na po ng 8 makalisan 11 yung pagkoto.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbar.
5: Inida ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Normal.
6: The New Normal.
5: Iyan ha ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
7: Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
9: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
10: Good morning!

One friend, tunay na Timson kang tunay na mag-amigo, mawalang hulas, mawalang traidor. Kaya mga tugang one friend. Sabi nga di mga tugang truth taking teen, sarbay-sabay kita sa anuman ang problema. Araw kan pagpadawa sa kuya kan pamilya Marciliana. Si Jess Magallanes pa ini, kasabay ko sa lado technical. Ang laging anda na magserbi sa barangay Lita Caligas, Pikagawa, Dryan, Salcedo, Sindumang, sa Tower, si Mano Jules Valderrama. Dede na siya matindog mga tugang sapon ka naguho, takon malugtog na siya kandahon ka naguho ba ka na siya maludugan. Takang sarong anda mga tugang may nagadan matapos sa malugtog dahon ka naguho. Na grabe na sutama kan ludog. Salbatanang edaw ka naguho makaludog. Iyo po.

0: friend left. Duman sa mga politikong sampulong tinira mo siya notik marino do tabi sa indo ka boss. Kag nakaging semana bi very productive sa tuyang semana kag nakaging Biyernes sa kagwa kami kay Pierre mo information. Kag nakaging Sabado gwa kami kay renewal kan sa mga obligation bilang servidor kan mal na Dios. Napagi mga tukan pagiging lay minister diyan po sa Albay ka Sidwa. Sabi sa kunyo ba ni Duy na po siya, no, recruiter man na niya si Ryan maging, maging lay minister.
1: Always felt that we were blessed and I feel that way.
0: Duman ko sa naaraman ning mali kung gura ng mga tugan ka importante ming mga lay ministers. Pag ikaw pala ng kapot na kan ustya. Sabi nga niya mga tugan, ustya, ang ustya pala pag ilinog na duman sa, may portion pa ano yan, pag ilinog na pala duman. Sabi nga niya, isa grado na nin marhay. Kaya pag may nahulog mga tugan na ustya, pipakaon yan sa muya.
1: Sometimes the world was on our side. Sometimes it
0: Primerong serve ko mga tugang sa Limine sa Wibak 2017. Nagkukumog-kumog kayo sa kamot ko. Tagabusa na kapila sa kuya yun. Nakomentaryohan ko sa programa ko. Sabi ko, hawak ni Kristo. Amen. Kaya ako nagsuulang aling ano daw. Tapos may nagkumunyon kayo sa kuya na bungi.
1: If I had only one friend.
0: Ano po, sa'yo ko ilalaog sa usta.
1: Sabi
0: na, ano sa Panginoon ko sa'yo mo? Sa'yo ko na ako ilalaog.
1: Someone who understands me.
0: Iyo baga, ano, pag misalisipon mo, Ryan, magpagawa na mo karaw-karaw, which is the reality mga tugang na nangyari. Sabi ko, ano, pangangangahon ko, ino ilalaog ko sa tinayan kan gudo niya.
1: Leaves without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to.
0: Nakagibo na kan sa kayong obligasyon para sa mga senior citizen kan sa muyang barangay kasabati bilang pati po kan kapisan kan sa muyang barangay sa maabot na 31 tayo, no? So, sabi ko nga din mga tugang, kung kita maprograma, dahil kita mga tugang maasa sa isba. Mas maray pa magdara ako ng tabang sa barangay bako mga tugang kan maasa sa barangay. Nag-agad ako kay Ryan pampin mo. Tawa na ako ni Ryan. Tulong patos. Paguna mo sa kus. Salit na akin na pinabitbit ni Ryan. Ano nga siya? Nagkikilo-kilo ka na kan bagas? Iyon niya ka? Niya ta? Good morning, Tabi. Sa sanggunan pala na weekend kanyang mga sa pangit mga tugang ni Vice Governor Didayco.
1: Inside out.
0: Para po inyong mga tugang duman sa mga tultol niya itong amigo. Sabi nga niya mga tugang madali makakuha kay amigo. Difícil makakuha kay tultol na amigo. Congratulations pa lang sa mga winners. Ang nanggana mga tugang kan na washing machine si Nang Ilina Paliza. Ang nanggana nin baga si Maday si Nang Glina Manyo. Ang nanggana kan rice cooker si Fatima Luces. Tapos mga tugang igwa duman ki mga igwa duman mga tugang ki 15 consolation prizes.

0: Ang importante mga tulong ang barangay Pigdatabangan o pili mong Edgar, imbitado ta katabi pili mong Edgar sa maabot na Bias Domingo.
1: Always will.
0: Mayo 31, isabay mo tabi pili mong Edgar si Tita Teng.
1: We will bless.
0: Magkiritaan barang kita.
1: Feel that way still. Sometimes we took
0: the... Salamat po ay nipuatod sa inyo ni Vice Governor Dideco. Kasabi na po ang mga miyembros kansanggun ng palalawigan. Nalagantabay na po ngunyan ang pag-auto maray na morning. Sa mga politikong utikon, sampulong tiniram on si Anotik. Ano may konsensya pa ka mo? May panduk pa ka mong ipapailing sa muya? Ang mga kautikan na pigigibunin daw.
1: World was on our side.
0: Sampulong tiniram on si Anotik. Action ngayon akong tabel. Paano ka man maka-action? Hindi ka man itinabel.
1: Times we didn't care. 'Cause when we were together.
0: Sabi mga tugang kan mga yudemons. Sabi mga tugang ni Congressman Tabingi. Abo da niya maging siya Senate President na kanaimbulto mga tugang sa tukhang. Ang maray mga tugang ipatukhang si Congressman Sidenya. Tanganing mauli ang lamang ang Tabingi niya ngimot. Sa laog ng sarong taon na nagtukaw kabilang Congressman Kanakbayan, ano na lamang ang nadaramong karahayan? Para sa mga Filipino, nakapasad ka na lamang kibil na pwedeng pakinabangan kang mga Filipino sa ibang krisis sa pinagatubang sa Pilipinas na kadakol-dakol na problema ang pinagatubang kang Pilipinas ang sulaminting aram nindo mang politika kamo kaya kamo mga congressmen si Congresswoman Luistro Congresswoman kamangkutuan nakadangag mo. Imagine mga tukang baka datab at pagkatapos kan siya mong termino pwede kang sampanin yung disbarment sa Korte Suprema.

Arogo ninyo mga tugang ang pigigibo ni kagawad ba magalona kan banwan ni daraga kaya proud na proud kami sa banwan kan daraga na may kagawad kaming arog ni kagawad ba magalona. Ang kagawad sa banwan kan darang day mga tugang nagdudulag. May mga magading tabang mako mga tugang arog kang nagkapirang minatago. Arog mga tugang kang nagkapirang sobrang utik ang pigigibo.

0: Nagingin ni Ray, nagingin eh. Anong kasarang, anong oras? Araw kaan? Weng, araw na ang oras kayo niyo.
1: Yes, I always will. Always felt that we were blessed. And I feel that way still.
0: Sa mga sunod na kagawad kan Barangay CP, good morning tabi kay kagawad Randel Yandilar. Mga kagawad ini mga tugas sa Barangay CP, tan kamabutan kay ni magtabang sa barangay, mako mga tugas ni magtabang sa barangay. Kung ni kasarong public official, kung ni kasarong barangay official, di ka na magkuhan ng kabit na dadarahon mo pa sa barangay mo, tamasok pong tabi ang siya mong gibo-gibo. Pag di ka nagtultol, ipapako ka kaan sa cross.
1: World was on our side. Sometimes it wasn't fair.
0: Si Erneng Molorakov, sobrang kaugmahan mga tuwang dalan, tanah impeach sa da si Vice President Sara Duterte. Katawan da siya kemarin ang puwesto ni Presidente Bongbong Marcos.
1: It made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to.
0: Sa mga senior citizen kan sa muyang barangay, good morning tabi sa inyo kabos. Iguan na naman kamukipondo na gagamiton para sa inyong operational expenses. Dalan ta na kaigwa kami mga tuwang ki-fundraising. Kaso bang isabi ko ni sa mga senior citizen, hanggang miyembro pa ako kansanggo niyang barangay, I do everything na matabangan takamu. Maga maigwa kita ki mga programa. Today kita mga tuwang makuha sa pundo kan barangay, mas malipang kitang magtawning pundo sa barangay. Bako mga tuwang na maasa ka sa barangay. An mga kapitan sa darangay, iguan mga tuwang ki-travel sa May 27. Para mga tugang dumanyata sa convention sa liga ng mga barangay. Ang pinakamagayong kong amiga yan mga tugang sa DILG Daraga. Good morning tabi kay Ma'am Chinchin Milena Guazon, Guazon na imbitado kayo sa maabot na Domingo tapag kayo nagduman. Dapat kayo ni ipako sa cruz.
1: I had only one friend left. I wanted to be.
0: Basta mo ako ng maray dalanta Webes, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. Matapos sa kanyang accomplishment.
1: It knows me inside out.
0: Oy, happy advance happy birthday tabi kibet makinyana sa maabot mga tugang na Mayo 27. Happy birthday tabi sa imo. Sabi ni Giovanni, okay na sa imong tarpulin. Sabi ni Kagawad Galoy, okay naman na sa imong tarpulin. Panganing maging maugmaan sa imong kumpleanyo. Sinang Mila Lurilla Matibayon mga tugang mag-email-email ning imbo suman. Sabi niya ng Mila, maluyaw nga tabi ngayawad ang sa kuyang suman ta medyo malumoy. Okay lang ng Mila, basta importante ng Mila, nagtitindog man ng Mila ang suman.
2: Happy birthday!
0: Sa kabus po, ano, may birthday ko niyan, happy, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Ano, bit, nakabay ni kabit kagabi, baga matawang bit kagabi, ano, bit?
2: Happy birthday!
0: Ugado na ako, bit, magalo na ako.
1: I always thought you were the best. I guess I'll...
0: Ang sanggo niyang, bayan, kandaraga, good morning, tabi sa inyo, kabos.
1: Always felt that we...
0: Naglaug ka sa media, taano ang purpose mo? Maglaug ka sa media para magtaw ka ng tamang informasyon. Bako na naglaug ka sa media para mangutong ka. Naglaug ka sa media para mang... sabi nga ni mga tugang, mambudol ka. Makaati na mga tugang, ano?
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Opo, imbitado, tabi ka mo.
1: Sometimes the world will...
0: Ang sa kuyang idolo pag-abot sa broadcast, di pala makakong plano maglog sa broadcast at adagog ko lang sayang pangaran. Good morning, tabi kay Sir Lawrence Marcena.
2: Happy birthday!
0: Ang pinakamatibay mga tugang na masuro ng media broadcast, ma'am, pinakamatibay na media mendigli sa albay. Baka mga tugang madangog din doarog na ini mga tugang kitid filon katibay. Mare mga tugang kitid filon, tabako bay na arog mga tugang kay Arnold Clavio. Mayor Beck Parete Candarga, good morning kasi manan sa kuyang padaba kasi namo motor barangay sa pamunot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Sa rabay ng mga tayong mga miyembros kan sa...
1: Helps keep me together.
0: Besa na bit, pagano na talaga ako bit kagabi, bit?
1: Out of doubt.
0: Good morning nga nila, sabi nilang tisi, baga ngayawad nagniwang ka. Wala na nakan ako ng tisi, kikaw. Matawang talaga, bit, ano? Ay, saluwat, panong kapasalamat kami sa mga senior citizen kan Barangay Balinar, grupo mga tugang sa mga taga Barangay Balinar na nagbasita sa samuyang barangay. Imbitado ko si Lowen sa 31. Lowen, pisa sa amunoy sa 21.
1: Just
0: Cap Narsing, Cap Manu, good morning.
3: I have only one thing.
0: Ang matibay na kagawad kan barangay panan, good morning tabi barangay Captain Tess Miraflor. And of course, mga tugang, good morning man tabi ki Deja Lozano, Kevin Soto, Marina Aga. And good morning man tabi ka Madi Madi. Good morning tabi Madi. Imbitado ta ka Madi sa 31. Okay lang bet, ano bet?
3: Keeps without a doubt.
0: Sabi mga tugang, kanakaging Webes Lowens, kanakaging Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, nagpaparapon sa mga pag-iriba kong mga barangay official na may plano na sa mabot na barangay eleksyon. Now, sige na mga tugang, patipon kan congressman kan Segundo Lucito Canalbay para na sa mga magiging kandidato niyo sa pagka-barangay official this coming eleksyon. Kung malabos sa mga tugangan eleksyon, ako muna na po ito, if you want to ask me, pabura ko mga tugang na makigwanan ng eleksyon, dalang ta, makasupog mga tugang ka nagkapi ng barangay official, imbis mga tugang natabangan ng barangay, pigtatabangan ng barangay, magtabang ka mo, bako na magtabang ka mo. Iyon mga tugang, sabi nila, ang naglilibot ngayon dyan, si Arugya Kaini, si dating kapitano yung ngayon naglilibot para ngayon magpili kan mga kandidato. Now, ako mo mga tugang personal minting minatara. Anapotin da sa kuya, kung alimbawa ngayon, what Jess, gibon mo niyan sa imo. Pagabot ngayon yung oras ng kandidato kang kapitan, tapos di ka man nga pinili na maging kandidato ni Mayor Vic. Sabi ko, wala man po akong naginib, o di magiginib, o di ko man kinakaypay ni suusuan pagsaliri ko. Because aram ko man mga tugang na bilinad ko, tapos sabi ko, kung ako niya ako makandidato sa arugan, siguradon ko na makandidato ako, gumana ako. Bako niya ako na magkandidato ako, maasa ako kung kiisay na Poncio Pilato. Guwaman niya ako akong abilidad, guwaman ako kikayahan, guwaman ako kredibilidad na pwede kong iampang sa mga kabarangay ko. Pero kung maasa ako sa taas kan mga politiko, ako sabi ko, formal minting mataram, itataram ko mismo sa programa ko, takon bako man sabi ko, ako importante kay Mayor Vic, natural sabi ko, malipat man ako ng tabong pwede kong ranihan. Malipat man ako ng tabong duman sa Kuya Mataman, bako tabi kagawad ba magalona. Ang primero pangduang apod ko sa inda, nyata niya ako nagbubuto si Kaloy Loria sa daraga. Ano niya ako ang hiyadita nito, nagbubuto si inda sa barangay nito? Ano man niya ako ang kikahadita nito, kung dahi ka mamapila niya, tapos hindi mapagana sa sendo? Bako tabi ka gawad, Tess?
3: And believes without a doubt that I could move a mountain.
0: Sige ng patipon, ako man niya ako mataramling tapos. Maski niya ako ang maging bitar pa sa barangay, misa council, may talagang di man ako maiba. Kasi mga tugang, kulor ko po tabi pula. Ako man ako mga tugang suayam na Dalmatian. Ako man technicolor ako. Pag silabing pula-pula ako mga tugang, maski magsulo na sana ako, at least mga tugang na panindugan ko ang sakoyang sadiri. Kaya sabi ko, ano man ang problema dyan? Kung di man ako pili o na kandidato, ako mapaaraman sa iya. Kanapod na ako kagawad Ryan, alos kagawad Ryan, nagapod sa kuya kagawad Ryan ka na kaging Webes, Biyernes, Sabado. I don't know kung naimbitan na kamo. Kamo kagawad Tess, naimbitan na kamo. Kanapod na nagapod sa kuya, nagpaparatarik sa kuya, kundi kang iya mapili, ano ang problema? Kundi ako pili, di ako supporter, ako mga tugang binataramling tapos, ako mga tugang, ako ang bread and butter kan buhay ko. Digdi ako mga tugang sa Radyo Uragon. So niya taman tamapila, ako mabili ka ko kitabod. Ano na naitabang sendo ni Kalina Loria sa barangay nindo? Nag-aambog na mga tugang, tegwa siya kinakulao na pondo para mga tugang sa project ang mga taga Segundo Lucito Canalbay. Nagpirma baga duman sa impeachment, nagduman-duman ka pa kayo sa Davao para maging kandidato ka kang PDP laban pagabot mga tugang ning oras sa talikodan mo. So tawang nagtabang sa edo, how hypocrite you are. Hindi ba gano'ng kagawad Tess, kagawad Ryan? Ano man ang problema ta kung dahil kita i-endorso, dahil kita mapili. Basta ako kagawad Tess, maparam sa emoning tortolo. Pasensya ka tabi ako, maaduman ako sa tawong nangangaipuman sa kuya. Kaya pag minsan tabi ka mong mga leader sa barangay, sana tabi pag minsan kung masuporta ka mong kikandidato, dapat piliunin doon sa tao na magmakulog sa indo. Ako na mantang napapakinabangan pa ka mo, narumduman ka mo. Pagkatapos ka mong pakinabangan, lingaw na ka mo, bako tabi. Kaya kamong mga tagapandan, maswerte ka mo ito may kagawad ka mong arog ni kagawad Tess Miraflor. Yan sa barangay Madilapas, maswerte ka mo ito may kagawad ka mong arog kay Ryan Marbella Malihana. Doi man ako kan maso, maano? Ako mapaaraman sa imo. Tabi ako maparam kay ni, tarog kay ni, arog kay ni, arog kayan. Ako maparam sa imo ta, maduman man ako sa tawong pwedeng magpadaba sa kuya. Maduman ako sa tawong pwedeng magmakulog sa kuya. Kaysa arog kay ni, arog kayan, papabayaan ka no?
3: Sometimes we didn't care, 'cause when we were
0: Indeed, may oras man ako magbalos. Yo. In my capacity as a barangay official, well, I can do what I want. As a media man, I can do what I want.
3: Yo. I want it to be you.
0: By simple lang tabi ka manay ofil. Sorry tabi manay ofil. Tanali pang nalingawan ko tabi manay ofil.
3: It's me. Knows me inside.
0: Aliwa sa manay ofil. Web is business. Nagibo na manay ofil para magpanotaryo na lang ako tapos magapirma na lang tabi si pagod mo.
3: And believes without a doubt that I could move a mountain.
0: Bilog tabi ng mga tanaw. Diimbitan ni Beta Mabod ni si Beta Pizza sa Pizza 27. Ang problema tabi dyan bilay, kung pwede tabi bilay, ipagibo mo na tabi si Lilibiting Magayuno na tarpulin. Sudesa so, nang sabi, sabi ni Giovanni, sudesa so, nang naglalaglag. Ang sa kuyang future money, good morning tabi kay mading classmate Doris Lusado Mauro. Nagibo naman ay offer, ano na lang man ay offer tabi, sumapir man nalang si Tugang matapos notaryo. Tanay man ito man ng notaryo na warang pirma si hermano mo. Ayun tabi man ay offer, baka tabi man ay offer dyan, maapit ko na, iapit ko naman tabi sa'yo, ano?
3: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Mariman nga ni Manay Ofil na napundo sa operasyon kan waiting tali illegal pa palan ito. Bako pa palan tabi illegal sa operasyon kay tuta kung nagpadagos ka mo kung dinakop ito mga tugang kan mga otoridad, baka tabi pati ka muna damay pa. Iyon mo sa napansin bago kan mga nagarapot sa kuya. Iyata man po tabi tamaso sa akong sa dero ko bako tabi kagawad des. Kami ni kagawad des Miraflor kan barangay Pandan. Kami po ang mga kagawad na may prinsipyo. Dahil mo man po tabing ipabakalan sa muyang pagkatawo. Yalan tatatao man kami mag tatao man kaming magdiskarte kan sa muyang buhay. Bako man kami mga tugang sa mga barangay official na nag-aasa kami sa mga politiko. Kami po tabi may kanya-kanya man kaming urang. May kanya-kanya man po kaming abilidad. Dahil man kinakay po na maasa kami sa imo bako. Good morning tabi sa kuyang idolo. Good morning tabi kay Mamila. Si Mamila larakan barangay isang sa Kalegasme. Si Mamila kadako na ining estudyante nagkatarabangan. And of course mga tugang good morning kay amigong Dante Acosta. Masuso kamo sa mga politiko. Mapataas kamo kan kamot. Ino pagkatapos ng oras bako kontrolado na kamo din na kamo makakairo kundi ang bendisyon kan politiko. Ano ba gano? Ngayon ngayon taramon araw kayo kanyang taramon araw kayo ng taramon. Di pataraman nito. Anapot niya na tabong nagpapara mataram na araw kanyang araw kanya at nagbubuti yan sa barangay nito. Iyon ba sa napot niya tawang kamo kipirag at makasustento rin sa pangangaipo o pinanitin sa sendo. Ilinga sarong taon ng mga tugang ha. Sarong taon ng mga tugang sa eleksyon. Sarong taon ng mga tugang sa nakaging eleksyon. 13 taon ng mga sarong taon ng mga tugang nakakaging. So mga tawang inudas nito. So mga kandidatong linoko nito. So mga katawang ibinulsa nito ang pirag. Ano na pakinabangan lamang nito? Nagyaman ka mo? Ha? Nagyaman lamang ka mo kan ibinulsa nito sa pirag ni Juan de la Cruz. Nagyaman ka mo kan binulsa nito sa kwarta ni Ryan Salcedo. Kan magkandidato si Ryan bilang congressman kan segundo de Sito kan Albay. Nagtao mga tugang si Ryan 3,000 na paipit. Alagad mga tugang pag-abot ng oras itinago nito. Igo nga niya akong bistado. Na nagkuro kandidato man yun diba at ang kunur galing na pusit.
3: Someone who understands me, knows me inside out.
0: Ganyan grabe ng ambo. Kaya yeah. Pag misan apoton ka, nyata nga what just ang mga, nyata nga just ang service mo motor. Yes. Maski mga tugang kaya kong magbakal ki auto. Maski mga tugang kaya kong magbakal na pinagalang ko. At least mga tugang tindog ang pagkatabo ko. Kasi po ganyan, controversial ang buhay kan mga taga-media.
3: If I had only one friend.
0: Si Ryan nga nakaigwa kitulong mansyon. Si Ryan nga nakaigwa ng Sarong Montero. Si Ryan nga nakakuha ng Mirage. Ano ba ka po makasubog, ano? Mas may nag-arong kayo ng mga tugang simple lang na buhay. Dahil balik ka simple ang buhay mo, at least may laog ang payo mo. Sa dumantabi sa nagpararapot sa kuya kayo nakaging Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. Tapon, hindi po kamo mahadit, kundi man kamo mapili niya ta. Kamo sana, nagbubuto sinda sa barangay nindo. Ano man yan mga tugang importante ka. Ako sabi ko, kung ako, ako ang gibuan ng arong kayo, alam ninda, publicly knows, everybody knows, ako talaga mga tugang nagtabag bilang an alkalde ko talaga kayo nakaging Mayo 25. Yung mga tugang si Mayor Vic, because aram ko mariyan siyang kamabota, mariyan siyang plano para sa taga-daraga. Pero kung kunya na barangay election, iguaman kitabong nagbubuto, tapos dahil man ako, bako ako interesado mga tugang napili una. Anong yan advantage? Di ako aram ko ng advantage dyan. At ako mga tugang nagkandidato, ako bilang sarong barangay official, di ako nagdudukot ki politiko. Igo ako ki mga barkada, pero kung madukot ako, maasa ako mga tugang sa politiko ay inda. Ano solaminting simbag ko kang sa inyo mga tugang ipako ka sa krus.
4: Hahaha.
0: Pero ano igwa kay mga nagkakaburuhay mga tugang sa politik? I don't know. Ako nga ni po minataram ning tapos. Kung ako siguro makagibo mga tugang ning kalokohan. Makagibo ako mga tugang ning katarantaduhan. Siguro mga tugang kinagan, awol na pa ako sa trabaho ko, di na pa ako mapailing. Kasi kung ang kasusupgan, di mang pwedeng bayadan.
3: Yes, ang
0: kasusupgan mga tugang, di mang pwedeng bayadan. Kaya mas maray papaarog sa kanyang buhay. Hindi po sa samuyang istasyon. Ang solaminting pigkataram ni SM Road, dapat kami mapanuri, hindi kami mga tugang mapanira. Sometimes.

it to be. Pirmi kita mga tugang mapon sa tuyang buhay. Ako asa ni Jaman, bipura ko mga tugang magkomentaryo sa iba. Mapon muna ako sa kuyang buhay. Ano ako? Sa kuyang pagkatao, ano tama daw ang pigdataram ko bilang sarong persona? Bilang sarong na mamano, tama daw ako, no? Pirmi ang mga tugang may reservation. Pirmi ang mga tugang may pag-adal. Because not all the time perfect ng tao ka, masingan ang pangaral mo, perfecto na. Kadakul ka kung magkapalpakan na ginibo ba ko? Oy, sa pinakamagaling kong amigo, good morning, tabi kami gang pangasigan doon. Pero ang tao, pirang ano ka na amay gaday nagtitinda? Good morning, tabi kay Alain. Gawad jam pun mira flow sama kita Tony Laguna nagan tabi ng pagkauto amigong Dante as good morning man tabi kay gagawad ni Mel Lerato Andes yan mga tugang sa barangay humapon kan Legazpi help keep me to ni mga paano pagminsan igwa man paano kay mga barangay fi although ang pagsuporta yao na ang pagiging loyal mo yao na daw ako mga tugang sabi ko ani kan inot ako mga tugang kay to mortal na kalaban ni Papay Imperial kan magkailingan kami mga tugang ni Papay duman ko na araman kung gura no si Papay Imperial magpadaba mga tugang kan tawo makaugma because igwa kita kay mga tawong kayan. Pero mga tugang igwa kay mga politiko manggagamit pag nagamit ka na pakinaba ibasura ka na ilanganin do mga tugang na nangyari ko niya sa presenteng administrasyon matapos ka mong magkuro kay guwaning unit team kaya pagminsan ang mga tawong nakapalibot sa sendo iyuman sa mga tugang tabong mauda sa sendo kuya magkang mga nakapost ko niya sa social media na big ano ninda mga tugang na Lenny Robredo Sara Duterte sabi ko uncomment ko dyan oy dahil natabi nindo paggamiton pa. Dahil natabi nindo pakiaraman paan sa kuyang kababayan bilang sarong Bicolano, sabi ko, aram ko, may abilidad, may kakayahan si Lenny Robredo na magpadalagan mga tugang kang Pilipinas. But sad to say, pagabot mga tugang ning oras na nakatukaw na siya bilang presidente kang Pilipinas, ang mga tawong nakapalibot sa iya ay umasan ang inot na maula sa iya. Kaya kung yan, sige gamitin doon mga tugang si Lenny Robredo palagos na nung pig-encourage sa magkandidato bilang presidente kang Pilipinas. I don't think so. Sana mga tugang diyan na magbago ang isip ni Vice President Sara o ni Vice President Lenny na din na siya magkandidato. Tutukan niya ang pagiging alkalde kang syudad ng Daga. Because mga tugang sabi nga niya, kailangan pa ang pangangayipon kang syudad ng Naga. Ano, piperito niyo nung magkandidato to pagkabuting oras gagamito nito? Basta mga tugang na itaram ko niyan for several times sa programa ko. Kang nakaagi mga tugang na November 2023 or 21. Enot na kami kan mga tugang nagkampangan ni Vice President Lenny Robredo man sa sugoy, sa sugod kan Bakakay. Para mga tugang kayto sa proclamation kan mga kandidato kan liberal. Sabi niya, dipisil ko ta na maglaog saro kan mga tugang na bagay kasi kunya ka po tabi mga kandidato bilang presidente kang Pilipinas. Deka man mga tugang magasos ki 10 mil. Deka man magasos ki 10 milyones. Kundi mga tugang pwedeng umabot yan sa bilyon. Bilan tamalibot ka sa 89 yung probinsya kan Pilipinas. Pira kan probinsya, maduman ka pa sa mga syudad. Kaya malibot ka mga tugang dakulang pundan kay pon. Maski nga ni mga tugang sa lokal, maski mga tugang sa nasyonal. Maski po tabi ka dakul-dakul ka ning pondo kunde ka man mga tugang kay ano. O maski nga ni mga tugang pamilyar ka, maski nga ni mga tugang sikat ka. Di ka man maga na kunde ka mga tugang kisuporta, di ka magasos kay dakulang kantidad. Ansa ko yung kapamilya, good morning. Supremong Robel Marino.

0: Iba ka pa, ano aron ka na sitwasyon mga tol? Kaya kuminataram, ano mo nang pakilamod ko sa inyo? Kaya kaso nakaging Sabado at Domingo, ano sa pagpaparaara po? Sabi ko, napapaulong ako sa apod din daw. Ano man niya ako ang problema, ano man niya ako ang birtod ka yan na mapataas ka mo kan kamot. Uy, sumasunod na kapitan, kan Barangay San Rafael, kan Daraga. Good morning, tabi kay Kapitan Luding Lisay, na nagkarigos mga tugang kimainit na tubig kan magkaigwaling paglinong, Lisay.
1: Ariel Samod.
0: Okay, mga tugang, eksakto na po nga 28 minutos na makalisa na alas 11 ni pagbato. Bago ka mga tugang kaya bubunyan sa kamugtakan kan panahon na medyo mainit-init ko niya ang bilog na Almay Legazpi. Nasa rin niya po Sir Ariel Samudio kan Pagasa Legazpi. Sir Ariel, maray na morning. Ah, please come in po.
2: Maray na ka po. Para po sa gagawin mo po, draft kang low pressure area ang nakakapekto sa Mindanao. Ang kapikulan na Dagos Manila lang magkakaigwan ni Pahingin na panahon. Laga ni Guaman Tansan ng mga pulipulong pagkuran o pagkikilan pagkikulan na mahapon na pinipulong. Maluya ang mga pangkama ng duro sa lahali na sirangan ng pagkakulong sirangan ng mga matian. May banayan na kansakan ng tama na pag-alot sa kanagata. Ang itindik sa maghapon, posible man maghapon sa 40 to 44 degrees Celsius. Ang saldang ng sirang alas 57 kasubako ni Naga, masunok at siya nalang sa isa isa na hapon. Halibigin sa Diyos ni Pagkasa, Ariel Pagkasa.
0: Salamat po Sir Ariel sa kamugtakan kan panahon. Medyo marirahe mga tuwan kamugtakan kan panahon. Ito po lang kilo presyo nila kitano duman sa Rion kan Mindanao. Good morning tabi kay Rosalie Magaluna ate. Nagabo sa senior citizen kan sa muyang barangay sa Lamaturong tabi ning maray sa pigtaon ninyo ning suporta para maging matarayong po ang sa tuyang aktibidad. Ano po tabi, nalinawan na kamo sa mga nagpapara-arapot? Bako man sa ko'y importante ang pag-ano, ipiliyon ako, i-endorse ako. Ano man, ay ini po, di ba nangyayari? Di ba nangyayari sa ko? Ini po tabi, kahapotan man sana. Kang nagkapi na mga barangay official, kang nagkapi ng kapa ko barangay official, yan mga tugang sa 54 barangay. Kung mangyari ngayon sa iba, ano man ang reaction mo? Sabi ko, I don't think so. Di ba nagboboto sa barangay ko? Ano man ang problema ko? Ano man ang kaaditan ko? Di ba nagboboto sa barangay ko? Ya paano nga so paipit pakilabot ko sa inyo kung mag-repeatan kamo dyan ano ang pakilabot ko sa inyo basta ako igwaman akong kakayahan igwaman akong mga tugang kiabilidad niya tata naglawag ako sa arukan na bagay before na naglawag ka sa arukan na mga tugang arukan mga tugang na bagay pero may kapotabing preparado ba ko? Ah? Kaya ang kapotan nindo sa kuya kung ano ang plano sabi ko ang plano ko ngayon magtrabaho sa barangay magtrabaho mga tugang sa estasyon ano ba ka? Magpaparataram ako na mo man kayang gibon ayun da ang salaminting itataram ko kan sa sendo ha? Magpapako na kamo sa cross sa kamo sa mga tugang kalukuhan iyo po ha? Ako sabi mamila kung bako ka naman kay pwede magparam ka sabi taraman mo araw ka ni Yor pasensya ka po tabi ako maparam na sa imo taduman ako sa imo iyo po ah, sige ano oras po kung ano man po ang mga pigbaplano nyo, lamang ako ka natatakot. Kasi di po mas ako nangyayari. Pero so far ko ning kaso mag-abot man sa puntong araw ka, simple mo sa solusyon dyan. Nyata at masusok ka duman sa tawang bako man interesado sa imo. Sumabay ka duman sa tawang interesado sa imo. Yan ang kasimbagan ko. Ako mga tugang pag-abot kan oras ang tawang nagtabang sa kuya, alibawa sa rokang politiko, matabang ako sa imo mga tugang in my capacity as a media man, in my capacity as barangay official, I do everything na makatabang ako sa imo. Bako? Good morning, matawi, Kerwin. Huwag makanyan. Ano, man? Matawag kita nyo kagabi. Ano, noy?

0: Ano mo na ibilin? Nakaluto ka na lamang mo na ibilin? Ang si Uping Palan. Eksakto na mga tukang 42, sumabalik po ako pa kay Lisbon yung nagkapirang hanap buhay.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria, Inatis Mangampo. So, sa puso ko, pangkatuso ko po noon.
5: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi magaga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
5: Anong makulog? Sa tulak?
6: Tapon ba?
5: Very ano?
6: Mag-auson.
5: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
6: Nadal naman nagpanakulog.
7: Ang Minsumunga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keep

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras mo mga tukang sa Radyo Urago? Eksakto na po ang 2 minutos.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
1: Balik na po kita mga tugang. Eksakto na pong 12 minutos bago po magabot ang alas 12 ng pagkot. Oy, good morning palang tabi sa kong pinakamagayon na kabarangay. Good morning, tabi kinang Wila ba Lorilla. Asi man kay Francis. Francis, good morning. Miss you so much, Francis. Rosary Magaluna ati, good morning. Asin good morning man tabi kay good morning tabi sa kapitan na may prinsipyo, may panindugan, may alam. Good morning tabi kay Kapitan Narsing Monreal kan barangay Pandangkan talaga. Sabi nga ni Kagawad Ayan Makasina, gusto ko ngayong makasabay sa council si Kagawad na si Kapitan Narsing Monreal. Ganun tayo ngayon kapitan na may prinsipyo, may panindugan, may alam para mga tugang sa karayan kan kadaklana. Ano lang Mila, nanudo kang baili kagabi ng Mila? Marlene Clemente Mondihar, good morning tabi sa iyo amiga. Magpun tabi Kap Narsing kang nakaging Webes, Biyernes, Sabado. Kadakol kitang kapwa ta mga barangay officials dyan sa Daraga. Ang nagahapot sa kuya mga tugang. Ano ngaya tabi kagawad, Jess, kung nagkandidato, kung magkandidato ka ngaya? Aram ninyo mga tugang kasuhapon sa mga namumutan kong kabarangay. Magmaw na ko mga tugang nailing ko ang mga chat ninda sa kuya. Sabi ko, party lang po yan kan sa kuyang trabaho. Party po yan kan sa kuyang obligasyon bilang sarong barangay official. Good morning tabi kay amigang Emily Abache, kang Elsie Siligaspi, kay Mario Coprada, good morning. Ang, sabi ko ganyan, Kap Narsing. Sabi ko, anuman, kunday man akong piliyon, tutalan mga tabo niya ako na maitaram, na i-endorsar ka. Day man niya nagbubuto sa mga sa barangay ko. Ang sabi ko, Kap Narsing, ang mabuto sa kuya, kabarangay ko, niya taman tamara ni pa ako sa nagkapirang politiko na pagabuting oras lingaw kamansana. Sabi ko, kung iguaman ki politiko maimbitar sa kuya, duman ako sa maimbitar sa kuya. And then sabi ko, kung ako man makandidato ni Ngarog Kayan, siguradoon ko na gumana ako, bako nabasa sa ako nagsabing makandidato ako, I do everything para mga tugang i-salvar mo ang sadiri mo. Bako, na naglaog ka sa arong kanalaban, dapat kung ikaw malaban, lumaban ka. Makaram ka na kung di ka ngayon piliyo ni Kaloy, ano ba di ka ngayon piliyo? I don't think so. I don't care. Ano man ang pakilabot ko kaya magpili ka mo sa kuya magda, I can do what I want. Basta ako kuning kaso magabot sa puntong araw kaya ako mga ma, ako sabi ko ha, dublin ko gano'y mga amigo. Samantang nagko-commercial kami, may mga nag-text naman sa kuya. Sabi ko, ako minataram ning tapos. Pag ako demo dyan kasabay, bako mas ako importante niya, tamang tama, suso ako dyan, mapaaraman ako, pasensya ka, digdi ako. Bako, tabi kagawad, Bob. Kami mga tugang sa Daraga, magmoon kami because may kagawad po kaming arong ni Kagawad Bob Magalona. Ang salamiting araw mga tugang ni Kagawad Bob, magtabang sa mga tabo na nangangayponing tabang. Sabi Kagawad Bob. Marichel Badol, good morning.

0: Ang sa kuyang pinakamabot na amiga, good morning tabi kay amiga ng Mary. Amiga, good morning tabi sa ramatunan ng marhay. Naging mugman sa muyang aktibidad. Good morning tabi, what decision man lang po ang pigalat ko sa may panindugan, yes. Bilang sarong lalaki, di man kinakay po na birik-birik ang pandok mo pag ikasinabing pula po kalakab ako. Pag sinabing puti-puti ka bako. Ang luas mo kan mga tugang kung sa tabo, panabo, oh, kung sa ayam, gani ka kang Dalmatian. Bako?
1: I guess I always will.
0: Kapir Maralino Candela Paz, good morning. Grabe nang nailing tawa nga itong sitwasyon duman sa Metro Manila. Grabe nang mga itong nailing nga itong sitwasyon duman sa mga tabong manggagamit. Mapaulakit ka pa. Ako po, till sabi nga ni mga tugang, kung may magagom na till dos part, ako man po personally, hanggang yaon ka, yaon ako sa imo. Because mga tugang again and again for several times. Sabi ko nga ni mga tugang, nagtawong nagtabang sa ko'y hanggang nabubuhay ako, nung ka ko nagad malingawan ang tawong itinabang, ang nagtabang sa sakuya. Kasi ilinga po nindua, nailing ta. Duman mga tugang sa lado nasyonal, yaraw na duman mga tugang ang garamitan. Ilinga po nindua, kaya pag minsan pigdadangog kuman mga tugang ang pigdataram ni Senator Amy Marcos. Kunde ko nga pigrecruit, kunde ko nga kinaoron si Vice Presidente Sara Duterte, si Inday Sara. Dahil nga ako kayaan magkakaigwaning dako, dahil siya makakalamit yung problema, which is very true. Ha? Kunde ko nga siya pigrecruit, dahil nga magkakaigwa siya ng problema, which is true. Bako? Ha? Kaya nangunin doon mga tugang, ha? Kung di akong siya pigrecruit, ngunyan mga tugang, araw ka nangyari sa iyong pamilya. Kaya sabi ko, iwasan ta na ang tabong araw ka yan. Di ka mo masyado mga tugang na magtiwala na baka po tabi pagabot kan oras, gagamitin man sa nakamo, papakinabangan man sa nakamo. Kaya abang atab pa, mag-isip-isip ka mo kan dapat tinong isipon. Iyo po. Oy, nagpakawal pa ng good morning sa bilog ng mga tagagbakong si Barangay Kapitan Gladwin Candia. Kap, good morning tabi sa iyo, kap. Saro ini mga tugang sa mga awarde kan, sa mga barangay kan Legaspi. Saro ini sa pinakamatibay na Kapitan de Lentiguan ini mga tugang kiduwang unit na bihikulo para sa inang barangay. Harukan mga tugang mga barangay official nagaanap ng karayang para sa barangay. Mako mga tugang na kusang maabot yan sa imo sa barangay. Ika po tabi, mag-ibo ka kimagkakanig kung pagi maghanap ka kiresources. Manunin sa si Manay Magi Magaluna, good morning. And good morning man tabi Kim Mendez Jennifer. Good morning daw tabi sa bilog ng mga taga Burgos Candaraga. Ang sulamin tilang tabi wad na kagadan ko kon ang sarong barangay official dapat tabi dai na lamang magkuaning kabit. Amo nga ni Manay Bilin, kasulang pagalo na ako Manay Bilin, nagpun pa kaming ano baga.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Sabi kanya nag-text sa kuya, matibay ka talaga, wad, nagparapol ka mo, hindi nagastos sa mga senior ninyo. Iyo po tabi, abo ko na magastos sila. Mas maraming mga tugang na agang kaya mo pang magrani ka. Sabi ko nga ni ako abang may personalidad, may kredibilidad, may tawong nagtitiwala sa kuya, nung ka kong mga tugang ipabakal ang sa kuyang pagkatao. Diba? Maski may kasabing kitang, no money is an island, you cannot live alone, but I can do what I want. Para po ni Kiamil Mihiliano dyan mga tugang sa opisina ni Kagawad Ayan Makasinag. Heaven. Sabi ni Amilin, gusto ko nga pirmi akong nasa heaven.
2: Now nothing can take you away from me.
0: Kayo nung baga mga bilin, ano? Iguana ka mong pondong mga senior citizen. Kasi ako, I do everything. Kasi di man ako naging kagawad para saan ako maging modelo. Nagtatrabaho ko mga tugang para sa barangay ko. Kaso lang, bako man ako sukarang kadagon na mapailing ako, araw-araw kanyar ka, no? Araw kayo ng boy, basan importante ko may pagpun po sa pagkukang sa pan.

po kita kitang nasa lokal. Dahil na po kita magparapaluko pa. Kan mga yaon sa baba. Napigluluko man sana kita. Yung. Ang problema tabi uwad, Jess, sa pag-una mo ngayon sa barangay, aktibuhon, pero no? Pag nakagay nga yung mga tugang na Sabado, Sabado, tama. Renewal mi po tabi na recommissioning kan mga ministers kang Albay Katigwa. Kanagpagwa kami mga tugang ki-formation, sabi po ni Father Balawar, ang ibang nga sendo ang aktibuhon sa simbahan, pero nga pag-abot ng oras, iba man ang sendo ang pigigibo, which is very true. Na ipapailing mo na ikang i-aktibo ka sa simbahan, ito palang ka-plastikan mga sana ang pigigibo nindo. Ano ba gano? Ako ano yung uragan ko mga tugang sa gabo, sa narog kaya? Ano mo lang pigpaparatik sa kanya ni amigo? Dahil nalaman nga ako amigong tiwala sa imo. Ikatabi amigo, sampulong tiniramon siya no tay. Dili na lang mga kumawala sa imo ning dili na lang ako makakaigwa pa ning tiwala sa imo. Gabos katabi amigo taram, gabos katabi amigo. Kung demo tabi amigo kaya, magtaram ka na demo kaya. No? Ang pinakamagayong kong kabarangay, good morning tabi kay Lia Manzanilla. Ano Lia, mabintaw ka si Lia, no? Kalibasa, magayon ng bantay. Dakulong baga manaybilin sa taga-balilin o manaybilin? Ganang hunyo may pabaylin naman kami. Siguro dire-diretsyan mga tugay. Magbawas ka man lamang kan na sabi nga ni mga nag-abot sa mong beta. Ganing ang paglog mga tugay. Madali mo. Pero masira mo talaga siya ng mila mag-imil-imil ding suman. Talagang malumuyo sa suman niya ng mila. Sabi niya ng Mila, sa masunod niya, tapatog asun kung ngayon maray. Grabing pasalamatan ko ng Mila sa Indo, manabiling. Grabing kogmahan ko pag nakikita talaga mo. Galanta, sabi nga niya mga tugang makagana po na may mga pag-iribak ang araw kayaan. Kaya sana tabi, so nagkapirang politiko, di ka mo mahadit, di ka mo matakot. Mga magayun na daw sa mga tugtog kagabing, nakahapon niya rin. Aw niyo, Ping? Ano pa yung mga magayon na nag-aping susan mo? Ano pa yung? May iba baga tabi iwad na mga barangay official kaparehas mo na grabe minasipsip. Iyo po! Pero ako man mga tugang mag-ibong kagariwa kasupog po ang nasusay mo. Lamang sa kuya ang pwede mga nga ni Pigapot ako ni Kagawad Noy. Yata nga yadya sa demo na lilingawan ang familia mi. Sabi ko po, Kagawad Noy, nakatapos ako ng accountancy. Nakatapos ako ng management. Nag-method substitution ako sa Bicol College. Dahil ko mga pwede mag-igibo without Marcel Yana. Kasi sabi ko, yaw na ko dyan sa sayo. Maski ano niya ako ang gibuhon, yaw na ko kakampin nindo ako. Kaya sabi sa ko ni Kagawad Nonoy. Uy, good morning, tabi kaman iso niyo magayang. Sabi sa ko ni Kagawad Nonoy. Ngayon, Jess, kundi ka ngayon mga kandidato ginaray sa maabot na barangay election. Ang solamente ngayon kaagadan ko sa imo, demo nagat paglingawan si Kevin Soto. Makawag mo baga mga tugon, ano? Kasi yan mismo pigraranin ni sa kuya. Pigpapakiulo ng mga tugon. Aram ko man ang kwalidad ka na aking ini. Iyo? Uy, sa mga tanong, ano tabi? Huwag mo kami, okay na sa uniform nindo? Sabi ko, tawan talamang ini kay uniforme ini mga tanong tanya ko, mapista na baga. Duman tabi sa luminaryo, ano? Gari tabi sa laso, nadubli po sa apelidong Lorente. Palitan ko na lang tabi sa induso, ano? Ano sa pangaran mga tugang na Lorente? Kasi unsi po ang samuyang tanong, nadubli sa apelido naman ni Leonard. Kaya siguro, papalitan ta na lang. Ano, Kagawad Mark? Sabi ka rin, nag-apot kong ano na daan update kan barangay election. Sabi ko, nasa 50-50 pang situation. Because sabi ko, nagpasar na po yung bill doon sa House of Representatives through Congressman Valeriano kan Metro Manila. Yan maabot niya mga tugang nag-ibon po tabi ang SK election. SK as in barangay election sa Mayo. So sabi mo mga tugang doon sa House bill na ipigpasar mga tugang na Senator Amy Marcos.

0: Mrod, aron man kan mangatugan pagrespeto ko sa kuyang ama sa barangay. Ang kaloyahan lang po kan sa muyang kapitan, ta mabuoton po ang sa muyang kapitan. Pero sabi ko kap, I do everything para makatabang siya sa imo. Sa mga namumutan kong kabarangay, advance happy peace po tabi sa Indua, sa maabot na Hunyo 30,000 kron tayo na inoonor kan sa muyang patron ang Santissima Trinidad. Ang oras mga tugang eksakto na pong 1 minuto ang mangunyan ni Lunes ultimo araw pero ang mga politikalmente ang mga politiko ang solamente ay nila makakasabi nga nila warning row na makjarod di Suprema ang tagapagtaram ito tabi mga tugang opinion man sa ni Justice Marmik Lunin pero ang binog na kasimbagan mga tugang kan mga miyembro kan Kamara General Presidential kan na Supreme Court para man niya ito sa mga masunod pangalawa ipo dos minuto sa mga tugang makalisan alas 12 mapaaram naman po ako sa programa dahil tamidyo nagugutom naman kita. Salamat po sa karangkan na pag-asa ligaspi sa mga nag-text sa like sa Facebook. Salamat po ng tabi ning Marhay kasabay ko sa Lado Technical si Manoy Ryan Salcedo Asindomo sa Tower si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes minamalat kang tataramon dahil bali sa yumahan dahil siya na pagtugaan
1: basta
0: Bicolano Adios muli na to Bicolano. Happy lunch time.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansang huniang panlalawigan kanalbay
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
4: Sa Bicolano, Oragon!
5: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin. Mabibili ang Artrisin. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Kasanga at Kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Enjimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan,
9: tungo sa isang malusog at responsableng

0: sa maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming maraming salamat po.
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Ha? Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bikulano at Bikulana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Ha? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang, kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Ano? Eh doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano eh, ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi nito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin ha, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyo ang ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Marcafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Humo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito mga kasangga. At good morning kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markapi lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na, pero ang kanyang iniinom na kape ay Marcafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga-Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami ha.

0: Pedro Sugan.
1: Family Castor ng Dalahikan, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Tising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahikan po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, Tuto Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2020.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Kasangkang Enjimar Kamoyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo mga kasangka sa programang Kasangka at Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents na nagpapalusog ng kanilang pangatawan? Pugalihin po nating kumonsumo ng kaping may herbs, ha? Tulad po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Blasimoril Mushroom, Ipanax Ginseng, at mayroon pong Spirulina. Yan po ang kaping ang sarap ng natural. Mahusay po ang mga ingredients ng ating mga produkto, lalo kung pag-uusapan po ay mga produktong pampalusog ng ating mga parents. Ito pong ating produktong lagi nating itinatanong, yung mga baguhan pa lamang na ngayon lang napakinggan ng ating programa Kasangka at Kalusugan, ang produkto po natin ay produktong Mark Cafe na nagsisilbing food supplement natin, sapagkat nariyan ang mga sikat at piling mga sangkap mga parents kong minamahal. Yung pong sangkap natin na tunay namang talagang napakahusay, ang isang klaseng kabuti na ito po ay kinilala bilang isang kabuting nakakain na nagmula pa sa bansang Brazil. Ito po ay napakagaling mga kasangga, napakahusay para po sa ating immune system at nakapagpapalakas ng ating katawan, at ito ay nagsisilbing anti-tumor. Kaya napakaganda po ng isang uring kabuti na naka-powder form na halo ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Maging sa bansang Japan, may ganitong klaseng Agaricus Blasimoril Mushroom, at siyempre sa bahagi po ng China. Ito'y may mababang calorie content at nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan, siyempre ng ating immune system. Napakahusay po ng ating mga produkto. Ito po ay nagsimula pa noong 2011 hanggang sa ngayon. Ito po ang paboritong kapihin ng ating mga parents, sapagkat sila po ay nakatutulog sa gusto nilang itutulog. Hindi po ito pampagising mga parents ko. Katulad ng sinasabi nila, so hindi po tayo strong coffee, sapagkat bawal ho ang kape, ang masyadong kape sa ating produktong 5-in-1 Plus 1, sapagkat yun na nga po yung ating iniiwas, ha, sa mga parents natin, na dapat kayo po ay nakakatulog ng maayos. Kapag mataas po yung caffeine content sa isang uring kape at nainom po ninyo yan, kayo po ay mahihirapang makatulog. Kung ang kape ginamit po ay mataas sa asido, nako, sigurado po hindi kayo makakatulog ng maayos. Baka kinabukasan mainit ang ulo, tulala, sapagkat hindi makatulog. Marami na pong nagpatunay na itong ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, kapag ito po ay kanilang iniinom, sila po'y nakakaramdam ng pagkaantok. Kaya maganda po yung epekto ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Kung halimbawa mga parents kong minamahal at kayo nakakaramdam ng pagkabusog, yung sobrang pagkabusog, inyo pong kapihin ang ating produktong Mark Cafe. Maya-maya kayo po ay gutom na ulit, honey. Kasi malakas po makapagpatunaw yung mga ingredients po natin sa ating mga kinakain.
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga
2: at kalusugan. Malitang pangkalusugan.
0: Kasangga, kasangga at kalusugan. And Jimar Camonias. Jimar Camonias.
1: Yung pong ginseng root, yung po yung extract, ito po yung Panax ginseng na isa po yan sa sangkap ng ating produktong Markafe na isang uring halaman na tumutubo sa ating bansang Korea, Northeastern China at dito sa mga malayong lugar sa Eastern Siberia. Yan po ang pinagkakatubuan na yan. At ito'y tumutubo rin sa atin mga parents ko. Ano? Hindi nga lang po tayo nagtatanim ng marami nito at hindi naman talaga priority sa ating lugar yung ganitong pananim. Maaring hindi siya nakapagbibigay ng maayos na ugat. Unlike po sa ibang bansa na talaga namang ito'y kanilang produkto, so umaangkat po tayo ng malinis na powder mula po sa Panax ginseng sa ibang bansa para po maganda po ang resulta at naka-extract na po sila. Hindi katulad sa atin, kung i-extract pa natin, wala tayong kagamitan para po dyan. Hani. Kaya yung ibang bansa napakagaling naman sa mga ganitong mga herbal. Ano? Talagang binibigay nila ang the best na output ng isang in-extract na herbal plants para po mapakinabangan ng ating mga kababayan sa buong mundo. Nakatutulong itong makapagpaganda ng daloy ng dugo sa ating katawan. Yan po yung ginseng na nakapagpapainit ng ating katawan at nakapagpapaganda nga ng daloy ng dugo. Ito pong isang sangkap, ito pong spirulina, ito po ay tinaguri ang superfood na pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan po ng ating katawan. Isipin nyo ha, ito'y napakagandang sangkap ha, na isang halaman, spiral shape, nagtatsiksipal yung protein at naglalaman na nakapang makaiwan cholesterol levels para mailangang toxin sa ating dahil nito. Ayun po, mga parents kong minamahal, kung kayo po ay nagkakape, abay dapat kapihin natin yung ating produktong Markafe. Nagkakape ka na, lumulusog ka pa, yun ang dapat. Hindi yung tira ng tirak ng kung ano-ano na hindi makatutulong sa inyong kalusugan. Huwag sayangin ng pera, ibili ng Markafe para sigurado pong lulusog kayo dahil nariyan po ang mga sikat at kilalang sangkap na aprobado ng Food and Drug Administration at Halal Certified, mga parents kong minamahal. Hala. Kaya sa ating lahat, ha, kapag kayo'y lumabas ngayong araw na ito, abay dapat kayo ay bumili ng iba't ibang klaseng produkto ng GMR Herbs Incorporated na pwede pong isali sa ating todo, panalo at magka-premium raffle promo season 4. Yan, ha. Yan yung detalye niyan, ha. 500,000, 100,000, 20,000, 1,000. Ang mananalo po ng 20,000 ay nasa 20 katao. At yung pong mananalo po ng 1,000 ay nasa 100. At yung pong mananalo ng 500,000 ay isa lamang. At yung pong binilhan po ng produkto na nanalo ng 500,000 ay magkakamit ng 100,000 pesos. Nako, napakaganda. Talaga naman ha, sisipagin itong ating mga parents na maggayak ng kanilang mga entry para sa ating todo panalo at magka-premier raffle promo season 4.
3: Paano nakatulong kay Ate Teresita Academia ng Tarla ang Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?

0: Ka at Kalusugan.
1: Balik po tayo mga parents kong minamahal at may mga nagtatanong kung saan po mabibili ang ating produkto dito naman sa bahagi ng Cavite Province or Cavite City. Yon. Good morning sa ating lahat, mga kasangga natin sa lugar pong ito ng Calabarzon area. So, dito po sa may bahagi ng Alfonso, mayroon po tayong mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated, lalo po yung ating masarap at mabisang Mark Cafe ay dito po sa Bell's Pharmacy, Excellent Pharmacy, Good Life Pharmacy. Diyan po pwedeng mabili mga taga Alfonso Cavite. Sa bahagi po ng Carmona, meron po tayo sa Ichiro Pharmacy, Eros Pharmacy, Leosala Drugstore. Yan po yung Carmona. Sa Cavite City, mga parents kong minamahal, meron tayo sa Mateo's Pharmacy, FSC Care Pharmacy, J-Shell Pharmacy. Sa bahagi ng bayan ng Dasmariñas, meron pong produkto tayong mabibili ay sa Mojica Drugstore. Ito pong AACG Pharmacy. Tapos dito po sa Maria's Lay Pharmacy, God Given Pharmacy, Divine Pharmacy, Myra Pharmacy, CMG Pharmacy. Yan po ay Dasmariñas. Ano po? Dito po sa Imus, Pharmacia ni Doc, Gamot Publico. Sa Maragondon, mayroon po tayo sa Nava Pharma. Dito po naman sa Magallanes, Cavite pa rin po ito mga parents ko, Butika Magallano. Sa Naic Cavite, meron tayo sa Rios Pharmacy, Medimax Pharmacy. Sa Olivares Cavite, meron tayo sa Sagum Pharmacy. Sa Piela Cavite, meron tayo sa Kalimnos Pharmacy. Sa bahagi ng Obayan ng Silang, mayroon tayong produktong Markapis sa Colwind Pharmacy, Famas Pharmacy, Your Medical Needs Pharmacy, BLC Pharmacy. Dito po naman sa lugar po ng Tagaytay, mayroon po tayong mga produktong Markapis dito naman sa SLMPC Pharmacy, Extra Care Pharmacy, at dito naman sa Risa Drugs. Yan po ay sa bahagi pong ito o bayan ng Tagaytay. Ito naman ay Tagaytay City na rin, mga parents kong minamahal, ha? Yan po ang pwede nating mabilhan ng ating itinatanong na produkto dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan.
1: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Dalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FD Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang James Banyaga naman, walang iba kundi Mark Amonyas ng programa. Ang protein, ang programang Kasangga at I love you all.
1: Aming salamat sa subaybay, Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Sa Bicolano,

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
4: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Liyan na gabus.
5: Ang Mings Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mall at Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar 7.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Han, tulog na ba si baby?
3: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
2: Ay, sorry ha. Han, oras na.
3: Oras na para.
2: Literal na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
3: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
2: Oh, ano yan?
3: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
2: Eh, ikaw talaga, Han!
3: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?

0: Then itong kwento mo na itong babaeng may goiter. Extra. So, mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, lena lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Bukol.
0: Oh, ngayon niya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala nang bigon. Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ang

0: libre si Rui dito.
1: Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news that more

0: kapot. Ano ang istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: sa bigulado o hagon.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

0: Diyos sa Mikulado, Oragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
2: Pambato lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Adrian Thompson. Hindi ko bulan mo ito, Adrian.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumuya ka-operahan.
1: Hindi
0: ka nagpa-opera.
1: Dati po, hindi ko manabuhan ng taong alapaap.
0: Adi mo niya, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap?
1: Nag-nilipis na po ang alapaap.
2: Ang main Sumanga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang main Sumanga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sumanga Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hi, naku! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
6: FM.
5: Radio Urago.

0: Kapot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Ura.

0: sa pikulado o ragol.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa sabot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Your perfect music choice.
11: Oh no.
10: All coming up.
12: Oh yeah.
10: Right here.
11: Really?
10: Right now.
12: Oh yeah.
10: On Uragon sa Hapon.
13: Basta Bigurado, Uragon!

0: Masabikulado Uragon!
1: Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Masabikulado Uragon!
2: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
3: Easy!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
3: Easy!
2: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix?
3: Easy!
2: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP. The Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
3: TGP.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan.

Kami mga

Yeah. Big Double I 90.7 Radio Raghun Legaspi. Hello again. Maganda scene. Talaga mong magandang lalaki ako. Kapatid, napakamainit itong araw ng Lunas ngayon. Ika-25 sa buwan ng Mayo 2025. We're on to the set of our last week of the month of May. Kumusta kayo dyan? Kayo ba ay nakapaligo na ha? Ako, to be honest ha, ikalawang ligo na ako kanina. hindi kinikerry ko talaga, promise. Sobrang init ngayon. Pero sabi ho ng PAGASA, take note of this ha. Ito kumpirmado mula sa PAGASA DOST. Expect ho natin by Thursday, that will be May 28, until about Saturday, May 30. Abangan nyo dahil kung matindi ng init ho na-experience natin ngayon. Naku, baka magtaka ho kayo by Thursday. Aabot daw ho, papalo ng 40 grado sentigrado. As in, ganun katindi ang init. By Thursday. Kaya ingat-ingat kapatid, especially sa mga may edad na. Here we go.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong nito. Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Mas sabikulado, uragon!
3: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pilalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magigang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah. The music of Jerry Lim. Lumalamig ang gabi. Lalo na kung wala ka. Exactly 31, making 32 minutes after 3 in the afternoon. Hello to you, you got Rod Rabbit on the radio. Ayun pong napaka-imainit na maalinsangang hapon ho ng Lunes. Grabe, parang feeling ko hindi gumagana aircon natin paparaya. Anyari. Ay nako, eto na naman. Nagpaparamdam na naman ng pagtaso ng gasolina at presyo ng krudo bukas. O, just in case di nyo pa alam kapatid ha, yung mga nagagasolina, if I were you ha, yung may mga motor dyan, may-ari ng kotse, mga sedan ganyan, di ba gasolina usually gamit nyo? O mag-gasolina na kayo mamayang gabi kung ayaw nyo makasabay sa epekto ng additional 1 peso and 50 centavos increase simula ho araw ng bukas, Tuesday, May 26. Ayon naman yan sa pagtaya ho naman ng DOE or Department of Energy. Para naman doon sa mga nagkukrudo gaya ko, eh yan, matataas pa ng piso, may 30 centimos. That's 1 peso and 30 centavos per liter increase simula ho sa araw ng bukas. Ay, naku naman kapatid, kailan kayo matatapos sa pagtaas baba ng krudo natin? Sana naman eh matigil na yung away ng Iran, US at saka Israel. Kahit papaano eh, baka sakali. Oy, siya nga pala, magandang hapon po sa ating mga kapanagay na kaantabay na naman sa atin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay na Papa Joel, kay Kuya Renan, kay Nanay Edna, kay Ate ni Risa, of course kay Manay Nitz, kay Manong Ramir, as well as kay Manay Julian. Ganda hapon po sa inyo, Ate Josephine, kay Ate Bing. Maraming salamat sa inyong arawang pagtutok po naman dito sa Radyo Oragon. Eto na si Gigi Dilara. Bakit nga ba mahal kita?

0: Ba? Nabadas po ako.
1: Madyan na daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadasan ako. Dahil kung man lamang sa ako manadagit, dahil ma ako tutampaon.
1: Ay, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221, ganyang cafe. Kaya ata isang dosena.
2: Eh, oo nga, chase lang. Aba pa, ang akala ko nakamura.
3: Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Maging mapanuri. Hindi tipid ka na. Dapat ipa.
2: 1221, este, may cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

What a very nice cover from Nonoy Peña. Buksan mo. Buksan mo na kasi, baby. 13 minutes, mga libas sa boy. Gapat ng hapon, ikikalaw, arkada po natin magsasama-sama ngayon po. Napakamainit pa rin araw ho ng Lunes. The 25th of May, 2026. Kapatid, kapapasok pa lang ng balita. Naku, kawawa pag nagkataon si Robin Padilla. Aha, ang inyong iniidolong senador, Robin Padilla. Eh, malamang damputin daw ho ng ICC. Oo, makakasama niya na talaga ang kanyang tatay. Pagsasama-samahin na po si Senador Bato de la Rosa at itong si Robin Hood Padilla. Dahil nga po sa ang sabi, maaari daw humakasuhan ha ng obstruction of justice as well as abetting a fugitive. Itong si Robin Hood, Senator Robin Padilla. Ay, naku naman yan ang sinasabi ko eh. Ang nagkataon, magkakasama-sama nila sila na sila doon. Parang reunion lang ang dating, di ba? Buti nga sa inyo. Puro kayo pasaway. 15 minutes down 4 right now. Kasama niyo pa rin si Papa Rod, Rod Robin on the radio.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. You want it.

0: takot?
1: Kita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!

0: Ay, bala ko kutang magpaka-admin tato nindi sa abaga ko. Puro bumbunaw kang patato-tato mo. Magpatatakan mo na.
1: Sa Bicolano, Dragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
3: Kapatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ano pangalan mo?
7: Dr. Royo po.
6: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
8: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: You

Yeah, the music of Diwata sa kanyang Padaba Taka. Maski pa anong sabihon ninda. Oo. Padaba Taka, ikasana. Three minutes before we hit alas 5 ho ng hapon, ako'y nalayas muna pansamantala mga suki dahil kailangan na talaga. Abangan na po si Ma'am Nina Rosal sa kanyang palatuntunang wellness tama. Ikaw at ang iyong kalusugan sa inyo from 5 p.m. until about 6 o'clock tonight. In the meantime, sige mo, lapit na. Apo, eto na yung pinaka-aantay. At ang sabi nga ni Lola. Walang iba. Ang kiss. Sabay.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
4: Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang good drinks at good food, perfect combo.
6: Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay.
7: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
8: Tatay, anong pangalan mo?
9: Isiderio.
8: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
9: May nagkukulungan pa yung kong eh. Anong dagang ko nagkukulung?
8: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
9: Yun na.
8: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
9: Sa puso.
8: Sa ano pa?
9: Sa baga. So, sa kidney ko.
8: Oo, narahay ka po, digde?
9: Iyo po. Narahay ako.
10: Ang Mings Morasan Terming Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.

0: to 5 p.m. Ang Maze Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Maze Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Ano pangaran mo?
5: Edward Bautista. Kita mo lang po tayo.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Muya kaoperahan?
5: Hindi
4: ka nagpa-opera.
5: Dati po hindi ka manabuhin ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
5: Nag-linipis na po ang alapaap.
1: Ang Maze Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang oval ang style niya. Yun, mga 45 is na ginawa ng coffee.

0: malapit sa kamay ko.
1: Nana naman.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, pulisos na siya.
3: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Amin sa Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May natutulogan pa yung kome. Anong dagang ko natutulog?
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun ha.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po digdig?
5: Iyo po. Narahay ako.
3: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Amin sa mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Amin sa Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita-kits po tayo!
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahaya. Hindi na ko kinatati na para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, masalamat ako tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
3: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Amin sa mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Amin sa Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Sir, anong pangalan mo?
8: Karolo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako.

0: magsalita kahit kung paano, nakakadiretso na.
1: Ang Main Sinong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Sinong Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinong Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Hi, Kim. Tumating po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano.
1: Dugo.
3: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
3: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kate.
3: Opo.
1: So, ano nakatulong sa iyo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Mga Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
5: Hello, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata po.
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
4: Malinaw, linaw lang.
5: Malinaw, linaw lang.
4: Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oo. So, maganda ang ice ba?
5: Maganda yung ice ba.
1: Ang Main Sinong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita-kits po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sana sa BP niya after one month?
5: Ano po, 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
5: Yes.
1: Ang Main Sinong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Sinong Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinong Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita-kits po tayo. Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
4: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
4: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
4: Anong makulog? Sa tulak?
6: Sa tulak.
4: Very ano?
6: Mag-ausun.
4: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nahaday naman ang parakulog.
1: Ang Main Sinong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Sinong Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinong Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside beside Bidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
7: Maricel po.
4: Anong mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati taas. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatutog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
7: Yung po yung minskot.
4: Anong unang na gumaling sa'yo?
7: Pagdumi po, dati minsan day, naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
7: Nakapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
1: Ang Main Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Ano mo?
7: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
7: Minskot.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
7: Pag dumi po, dati minsan day, nakagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo?
7: Maganda na po.
1: Ang Main Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Sinuha Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinuha Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo.
6: Nanay, anong pangalan mo?
8: Medyo matanday ang nalawas ng mga damon, ng bitan, tukod.
4: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
8: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
8: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo, kumakukin mo
4: lang po. Ayun, sa pag-CR mo?
8: Hindi mo.
4: Maayos na. Maray su kape?
8: Hindi po.
1: Ang Main Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Main Sinuha Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Main Sinuha Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo. Nanay, anong pangalan mo?
8: Mayroon po si video matanday ang nalawas ang mga damon, yan tungkol.
4: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
8: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
8: Maray po. Lawas ko ay garo.
4: Magaan?
8: Magaan.
4: Ang pagkaturog mo?
8: Pagturog, kumakukin mo lang po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
8: Hindi mo.
4: Maayos na? Maray su kape?
8: Oo po.
4: Ayun.
1: Ang Main Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sinuha Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo. Ano ang patutuo mo sa Ninsi Diyos sa aki mo?
9: Magayon po. Nagralang to ang grado. Yan po ni Ninsi Diyos.
4: Dati ang grado niya, pera?
9: Ano? Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
4: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
9: May isa po siyang 89, naging 92. Tapos gawin, with honor siya.
4: Tapos healthy?
9: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Hindi siya mag-smoksog siya magkakaan.
4: Active.
9: Oo, active. Tsaka ano yung...
4: Yan ang pagkakaiba kang Ninsi Diyos sa dahil nakaka-Ninsi Diyos, anak.
1: Oh. Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Ito po, sila yung nagbigay na sa kurating ng matian, sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso po, tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape, sa rumbas pa lang na umbos ko, mamati puso, kurahalan. Sige, salamat po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
5: Napakulog ang sakuyang. Kunin mga lawas ko, yung tiag ko. Ito na ang tiga maintenance ko. Sabay pa manap na maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Dahil sa kape.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
6: Anong pangalan mo?
7: Si Lavinda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiyok po. Tapos yung sa tiyan ko po, nga para kulog.
6: Ano ito? Dahil ka na nga nga po, pampulog?
7: Hindi na po talaga.
6: Parang bulang ka lang nag-inom?
7: Mag-1 month lang po.
6: Uday ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
7: Parang matutumba po ako dahil ito'y RQT.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
6: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
8: Karambulan ito.
6: Tapos nagpa-blood chem ka?
8: Hmm.
6: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
8: Liyan nag-abus.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
6: Bibena itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
9: Ito yung maestra po kung ang ito.
6: Mapabaak na kung
9: tapos. Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
9: Bukol.
6: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
9: Opo.
6: Ano sabi sa imo?
9: Ang ano niya, ma'am.
6: Wala nang bigon? Oh, grabe po sa salamat sa imo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
10: Special pare, yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-tip na nun, na nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
5: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan ng nag-ano, tumutumi na ko. May mga blood-blood ako nagigita.
6: Tagal na yan?
5: Tagal na. Noon na, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
6: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
5: Wala na, matikati wala na, maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
6: Nanay, anong pangalan mo?
11: Mayla, Diyos, Clement. Medyo matangli ang nalawas ang mga damon, ang bitan, tuhod.
6: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
11: Maray po.
6: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
11: Maray ang lawas ko, pero ang pagpagdur, kumakukin mo lang po.
6: Ayun, sa pag-CR mo?
11: Ayun
6: mo. Maayos na. Maray su kape?
11: Ayun po,
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
6: Nanay, anong pangalan mo?
11: Mayla, Diyos, Clement. Video, matanday ang nalawas ang mga damon, yan tuhod.
6: Simula ko pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
11: Maray po.
6: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
11: Maray po. Lawas ko ay garo.
6: Magaan?
11: Magaan.
6: Pagkaturog mo?
11: Pagturog, kumakukin mo lang po.
6: Ayun, sa pag-CR mo?
11: Ayun mo.
6: Maayos na? Maray su kape?
11: Ayun po.
1: Ayun. Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
6: Ano ah? Ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
9: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
6: Dati ang grado niya pera?
9: Ano? Ano man, 90. Tapos nag-94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
6: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
9: May isa mo siyang 89, nag-ding 92. Tapos ngayon, with honor siya.
6: Tapos healthy?
9: Oo, healthy. Nagtaba man. Siya mag-smoke, siya magkakaan.
6: Active.
9: Oo, active. Tsaka ano yung...
6: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice. Ano?
1: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo!
12: Ito, si Rene. Dekorating ng matian, sa lawas. may mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang, ang blood sugar ko, nagbakal po ako ng kape, sa umbas pa lang na umbas ko, mamati ko sa kirahayan. Okay, salamat po.
1: Ang MIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang MIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang MIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo.
4: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
5: Napanakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Iyon ko siya na ang tigang maintenance ko. Sabay pa manapunog ang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Okay.
1: Ang MIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang MIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang MIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo.
7: Anong pangalan mo?
13: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagang ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko po, nagaparakulog.
7: Ano ito? Day ka na nangangaturo? Kampulog?
13: Hindi na po talaga.
7: Pero ako po lang ka lang nag-inom.
13: Mag-1 month lang po.
7: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos yung pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
13: Parang matutumba po ako dahil ito'y arutin.
1: Ang MIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang MIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang MIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo.
6: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
8: Perambulan ito.
6: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
8: Lim nagabus.
1: Ang MIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang MIMS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang MIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo.
6: Bibi, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
9: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
6: Mapabaak na punta.
9: Oh, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, thank you, ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
9: Bukol.
6: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
9: Opo. Oh,
6: ano sabi sa imo?
9: Ang ano niya, ma'am.
6: Wala ng bigon. Oh, grabe po sa salamat sa imo.
1: Ang MIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: 8 Bulok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tick na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
5: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sumidubagan ng nag-ano, umidumi na ko. May mga blood-blood ako nagigita.
2: Tagal na yan?
5: Tagal na. Sumunod na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
2: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
5: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagkabila ko ng eye drops.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano pong pangalan? Pangalan mo?
6: Maricel ko. Hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Isang dalawa.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Means coffee.
2: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
6: Pag dumi po, dati minsan din nakadumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
2: Wow, yung pagtulog mo.
6: Maganda na po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano pong pangalan mo?
6: Maricel ko.
2: Anong na mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpipit yung hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Minsan dalawa.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Yung po yung Means Coffee.
2: Anong unang na gumaling sa'yo?
6: Pag dumi po, dati minsan din nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, isang tatlong beses.
2: Yung pagtulog mo?
6: Maganda na po.
2: Ah, dati ihi ka ng ihi?
6: Opo.

0: 1 to 5 feet.
1: So kami Saturday, 8 to 5 feet. So tayo, ma.
0: Sabi kang dok, may naihi mag-tulak. Very ano?
1: Mag-auson.
0: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
1: Madali na maragparakulog.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
4: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after 1 month?
4: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
4: Yes.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ko?
5: Love, yes.
0: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko.
0: Malabo?
5: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis na.
0: Malinaw-linaw na?
5: Malinaw-linaw
0: na. Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
0: Oo. So, maganda ang eyes ba?
5: Maganda yung eyes ba.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
1: Hi, Kim.
6: Yung nag-intro ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka
0: dugo.
6: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
0: Wala na yung
6: bukol.
0: Bukol? Tapos yung kate?
6: Opo.
0: So ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe?
6: Nins Cafe po at saka Nins Cafe.
0: Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. So, ano pangalan mo?
7: Karoyo po.
0: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
0: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mims Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami.

0: to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga po dito sa Men's Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay na ang karahay. Hindi na po tinatapin na para kumikiro ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, masalamat ako tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
0: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Men's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo. Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulog ang payo ko. May tinagdagan ko natutulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga, iso sa kliniko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Hindi po, narahay ako.
0: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Men's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
0: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
5: Parang oval and

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, pulisos na siya.
2: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Nandiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
3: Ano pa nga?
4: Ano
3: dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
4: Katarata po.
3: Muya, kaoperahan?
4: Hindi
3: po. Kaya nagpa-opera?
4: Dati po, hindi ko managulong ng parang alapaap.
3: Ah, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
4: Nag-nilupis na po ang alapaap.
2: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan.

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
1: Ano ang nararamdaman mo?
5: Makakupo.
1: Hindi mo maibuka?
5: Hindi. Nahihilo ko palagi.
1: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
5: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
1: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
5: Pinawisan na po ako.
1: Tapos, hindi ka na nahilo.
5: Hindi na po. Namulat na po.
1: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
5: Hindi po.
1: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Salamat, Lord.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
6: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sumidubagan ng mga ano, umidumin ako. May mga blood-blood ako nagigita.
1: Tagal na yun?
6: Nilagyan ng tuwalan.

0: 5 PM, kita kits po tayo.
1: Pero sa pare-pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
0: Ang Mims Mula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
3: May benitong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
4: Ito yung maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na punta.
4: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. I think, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Oh,
3: ngunya, nahiling mo siya?
4: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
4: Ano niya, ma'am?
3: Wala ng bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
0: Ang Mims Mula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mims Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
3: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiparambulan.
6: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood cam ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda sa prostate mo?
6: Lim nag-abus.
0: Ang Mims Mula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mula Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mims Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
3: Anong pangalan mo?
7: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagang ko, nag-a-prapiip po. Tapos yung sa tiyan po pong nag-a-paraklub.
3: Ano ito? Dahil ka na nga nga po? Pampulog?
7: Hindi na po talaga.
3: Parang bulang ka lang nag-inom?
7: Mag-1 month lang po.
3: Dahil ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
7: Parang matutumba po ako dahil ito yung
0: ang Mims Mula Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
5: Napanakulog ang sapuyang. Kunin mga lawas ko, yung pay-ad ko. Yung mga na ang tigang maintenance ko. Sabay pa manapunog ang maintenance ko na high blood pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal dahil sa kape.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
2: Ito po si Verena. Ako na kong matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Ito tulog ang puso po. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa rumbas pa lang na umbos ko, mamuti ko sa kurahayan. Sige, salamat po.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galayasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Vidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
4: Ako po si Mabigil. Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sumubugan ng nag-ano. Umugumin ako. May mga blood-blood ako nagugita.
1: Tagal na yun?
4: Tagal na. Sumubugan na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
4: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo!
5: Mas sa Bicolano, Oraco!

0: si Yubi Baranda, may pigmate ako sa kuyang heart. Nag-take ako dito sa Lynch Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahayan. Hindi na ako kinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat at tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Lynch Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Lynch Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynch Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Hello, Bea. Ano pangalan mo?
1: Ako si Mary Rose po. Dati po kaya, aki ko, dawang day to miss kong bakal. Nangyayari talaga siya magkapal. Sadid po siya, kulang siya.
0: Malnourished?
1: Oo, kulang siya sa
0: kanya. Taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitin siya? Kaya may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: Kunyan, kamusta na sa aki mo?
1: Marera na po siya motivation magkapal. Makusap na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kanya.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo ko maski gulay.
2: Ang Means Call Center ay matatagpuan sa Barangay 24.

Tosko susubukan namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church, Local Conference, o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o itest sa cell number 912-945-685. Timbangan ng katotohanan at ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucinias.

Tumindog kamo sa mga bala, o tanawa, o pangitana, may tungod sa karaang mga alagyanan. Punghain ang maayong dalan, o lumakaw kamo niyan, o makakatlag kamo sa kapulayan alam sa inyong mga kalangan. Higala, butbanong yung masaya, o mahatawag kapinawan ang inyong mga pangitana. Pagkagawan o pastorti sa usang katulubanon na nag-uluhan, timbangan sa kamaturan. Timbangan sa kamaturan. Usa ka tulubano nga mahatag kanimong katinawan, kasiguruhan aron ikaw magalakaw sa dalan padulong sa kinabuhi walay katapusan. Timbangan sa kamaturan. Timbangan sa kamaturan. Ug karon ania ang atong pangagad, Pastor.

Gala, kumusta? Og once again, maayong gabi sa tanan natong mga suking tigpaminaw ning ato ang tulumanon, hinaot nga naakamong tanan sa maayong kahimtang, maayong panlawas. Pag ang panalangin sa Dios mabatnan sa kanunay, samtang tapadayon nga maguban-uban na usab ni ining ato ang tulumanon. Sa ngalan na usab sa ato ang great provider, our heavenly Father, nga nag-provide sa ato ang mga panginahanglan, nining ato ang broadcasting o ginaot nga sa kanunay ang Dios magapanalangin samtang tapadayon nga maguban-uban. Sa ngalan na usab sa tibok pwersa sa grupo sa Seventh-day Adventist Church Local Conference con Iglesia Adventista del Septemuria, sa ngalan sa itong mga kaubanan sa buhat, mga pastors, evangelistic leaders, elders, and regular members, thank you so much. Okay, now ang Dios kanunay magapanalangin.

ang inyuhang mga pangutana. Pwede niyong ipadala, pwede mo magtawag, mag-text sa ato ang numero ang ato ang gi-on air sa kahanginan. Sa gabing ito, tayo pa rin ay live dito sa 97.7 Radyo Oragon Bicol Region. Thank you so much, Ma'am Sir, for receiving our program. At sa Visayas naman, tayo din po ay mapapakinggan din sa 105.7 Smile Radio, Santa Fe, Bantayan Island. Thank you so much sa mga taga-Bantayan. Maayong gabiin yung tanan diha. O kung doon na mo yung mga pangutana, pwede lang mong mutext, mutawag sa tuang numero 0907-604-1410. Karong gabi una sa Pigsoon sa Visayas, madunggan sabta din sa Nice Radio, din sa Naval, Beleran Provinces, Lanug ta diri karon Pastor. Salamat sir. Diri sa Pigsoon sa May Gipos, Sambuanga del Sur, pinagi din sa Barangay Radio 101.1, madunggan sabta karong gabi una. Dinisab sa Kalamba, Misamis Occidental, pinagi sa 94.7 Gold FM. Salamat sab diha sa ato ang mga nag-receive karon. Salamat sir ma'am sa pag-receive sa tong programa. Madunggan sabta karong gabi una dinhi sa 92.9 Top Radio Bayugan City, o dinhi sa Bigsoon sa 105.7 Hingoog City, Radyo Natin of Hingoog City. Thank you so much sa pag-receive sa atin hong programa. At tayo rin mapakinggan ngayong gabi dito din po sa Gets FM, DXKM Gets FM of Madrid, Surigao do Sur. At dito din po sa Lodi FM, sa Carmen, Sambuam, Surigao do Sur. Madunggan sabta karong gabi una dinhi sa Charm FM, Charm Radio Bislig sa 96.3, og dinhi sab sa 94.1 Radyo Kamayulyanga, dinhi pod sa 102.1 CFM sa Kagwait, og dinhi sab sa Like Radio, Like FM 98.5, dinhi sab igsoon sa Sure FM 97.5 sa Tandag City, dinisab mga kaigsunan sa 90.1 FM Sikat Radio sa May Kapalong, Davao del Norte. Ug saban pa nga mga naka-hook up karon, dinisab sa Magnificent FM dinisoon sa 87.7 Nabunturan. Sa tanan nga naka-hook up karon nga takna sa gabion, maayong gabi sa mga taga Nabunturan. Diya kanila ni Pastor Pahal, maayong Rocky Pahal, maayong gabi diya Pastor. O sa uban pa ng mga Tigaminaw, no? Sa ato ang programa mga suking Tigaminaw. Subli na ko kung doon na mo yung mga pangutana, we are live and alive karong gabi una. Kung doon na mo yung mga pangutana, mga suking Tigaminaw, pwede ragyod mong mutext, mutawag sa ato ang numero 0907-604-1410 para ato ang matagaag pagtagan ang inyohang mga pangutana. Apan sa dili pata magahisgot sa mga pulong sa Dios, may tungod niining topiko ang matuod nga pag-alagad. Matuod nga pag-alagad maison. Diya sa Lianga, may gabi ito na diya sa 94.1, labi na diya sa may Lianga District Jail, no? Nga ganiha, nagahimo ta diha sa ginatawag og mga jail ministry program nga nagabisita sa mga pinirisa to mga PDL nato dina. Maayong gabi sa mga PDL diha og diha pod sa Bislig, sa Charm, sa District Jail pod sa district matag Biyernes sab diha ang atong mga pagdalaw Biyernes sa hapon, no, ala una padulong sa alas 3 og diri pod sa Bayugan City. Nagaluaw sa ang grupo niya sa matag Biyernes alas 9 taman sa alas 12. Okay, mayong gabi na kay Rufa Montenegro Rivera. Mayong gabi Pastor, watching from Badung, Surigao del Sur. Og diya sab sa may sa to Pamaypayan, Pamaypayan Bislig City. Kumusta diya sa tanan nga taga Pamaypayan na Bislig City?

nato nga mga tigpaminaw. O kumusta mo tanan diha, no, sa mga nagtambong atong Sabado sa atong gipahigayon nga fellowship diha sa may Maliksi, sakop sa Tagbina, Surigao del Sur. Ug salamat sa mga nagapaminaw sa atong programa ug mga na follow up sa ato ang mga district pastor, district elder ug mga evangelist nga niadtong Sabado maisuon adunay nabautismuhan nga 13 ka mga hamiling kalag nga midawat sa kamatuoran ug lain-lain to sila nga mga lugar nag-abot dito nga mga nagapaminaw ug gina-follow up sab sa ato ang mga kaigsuonan. Salamat kayo, no, diha sa may San Jose, Bislig City, no, diha sa may New Israel, diha kanila ni Brother Katinoy, maayong gabi ninyong tanan din na hinautang ang Diyos kanunay magpanalangin. Bueno, mga suking tigkaminaw, tuang palayunan ang tuang panaghisgot karon, napansadili pa, mag-ampuo na ta, ato na pong pasalamatan o atong pasidunggan ang ato ang buhi nga Dios sa iyahang gihatag kanato nga higayon aniining takna sa kagabion. Labing balaan og silimbahon nga amahan namo, dalay kun kasta ng panahon. Salamat na usab kaayo sa usa ka dakong pribilehiyo. Ngayon mo na sab gihatag kanamo aron kami padayon nga magahisgot sa imong mga pulong. I bless Lord ang tanan na minaw karon. Tanan nga nagabiyo online, tanan sab ng mga radio station nga nahimong kabahin ni mong programa, panalangin ni sila silahang mga buluhaton at adlaw sa pag-broadcast, panalipdi sila. I-bless sab Lord at tanan nga adunay mga balatian karon, ikaw sab mga duaw kanila, mag-aayo kanila, o maghatag kanila maayong panlawas. Sa mga nag-anto sab sa mga suliran, amo sab giampo sila kanimo, nga imo sab silang i-bless, panaimo sab silang hatagan o panalangin, imusab silang hatagan o kasulbaran sa ilang gihambit mga suliran. Tagpamilya, tagay kalinaw, kalipay gugma, pagsinabtanay, aromabat na nila Diyos ko ang kalipay sa ilang pagpuyo. Sa mga nag-support sab nining mong programa, panalangin ni ilang mga panginabuhi, ilang pagpunguma, mga pananom, pangnegosyo, panarbaho, uban pa mga pangita, Lord, tabangin sila, ayaw sila kalimati. Salamat amahan ining tanan. Amo lamang kining gisalig kanimo pagadawaton namo kini sa ngalan ni Kristo among manluluwas. Amen. Bueno, alang sa pareon sunan mga sukinti kami nao sa dili pata magisgot o sa mga pulong sa Dios ning gabi una. Subli una kung duna mo yung mga pangutana, komentog mga reaksyon, just text or call to our cell number 0907-604-1410. Para ato na siyang tagaan o pagtagad. May gabi sabda kay Brother George Julieta o Aras Asan diha sa Kagwait, Surigao del Sur. Sa tanan natong mga dasamay Carmen, Surigao del Sur, itong mga tikiminaw sa Lude FM. Mayong gabi diha iksoon o dirisab sa Gates FM sa may area sa Madrid. Kung doon mo din ay mga pangutana mga kaisunan, hala ipaabot ninyo para ato ang tagaan o pagtagad ang inyohang mga pangutana sa tuwang numero 0907-604-1410 para ato ang matagaag pagtagad. Diha kay Sir Leo Labadan, good evening, shout out Bahian Labadan family, Bibi Sakari, Aiden Labadan, Mama Lucia, Papa Pablio, Iksoon Lyuncia, Lia Pablio Jr. Labadan listening, thank you. Salamat sa Iksoon. God bless her, ma'am. Diha sa inyuhang nahimutangan karon nga takna sa gabion. Bueno, higala magisgot sa taas, di pa taman lubag sa pangutana, meaning matuod nga pag-alagad. Kung natong tanahon ang Biblia, kining pag-alagad, muning gitawag pag-serbisyo. Pag-alagad, pag-serbisyo, sumala sa pulong sa Dios. Diyas bala ang kasulatan. Doon ay duha kaklaseng pag-alagad diyas Biblia nga gisgutan mga higala. Pag-alagad nga tinud-anay o pag-alagad nga dili tinud-anay. No. Kwartong basahon igsoon ang bala ang kasulatan, no? Nga atong makaplagan diha mga kaisunan ang gipamahayag kumahitungod ni ining pag-alagad. Mabitan na naiawit na iso nag-ingon nga pag-alagad mo dili maklaro. Nga naman kay usahay dili tinud-anay.
Pero unsay mga ebidensya nga ang imong pag-alagad karon tinud-anay na? Ug usaboy pag-ebidensya diyas Biblia nga ang pag-alagad nila sa unang panahon nakita gyud nga sila matinud-anon gyud nga pag-alagad. Gitawag matuod nga pag-alagad. Unsay mga bunga ni ini mga sukid ti kaminaw? Sa Bible lay giingon din sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 6 nga nag-ingon. Para to ang masabtan. Dili sa pag-alagad nga linigoy. Ingon sa magapahimuot sa mga tao lamang. Kundili ingon nga mga ulipo ni Kristo nga sa kinasingkasing managtuman sa kabubuton sa Dios. Atong makita dinhi mga igsuon nga naa di ay pag-alagad nga linigoy. Ang pag-alagad nga linigoy, igo lang na siyang magpahimuot sa tao. Ug di na gani makita ang tinud-anay nga pagsunod. Apan katong tinuod nga pag-alagad, kinasingkasing nga pag-alagad, ulipon siya ni Kristo, ang ilhanan nagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa so, ato karon itan-awon mga higala, ato karon i-discuss unsa maning pag-alagad nga linigoy? Dili tinud-ot, dili tininuod. Pero ang atong isgutan ron, matuod nga pag-alagad. Ang matuod nga pag-alagad di ay kanang mahimo kang ulipon ka ni Kristo. Ulipon ka ni Kristo. Una ng ilhanan sa matuod nga pag-alagad, ulipon ka ni Kristo. Ikaduha, kinasingkasing nga pag-alagad. Ikatulo, kanang magtuman di ay ka sa kabubuton sa Dios. Ato karon tan-aon mga igsuon kun unsay kahimtang niadtong mga tawo nga nahimong ulipo ni Kristo. Nga nahimo sila nag-alagad nga matinud-anon ug sa ilang pag-alagad nga matinud-anon nahimo silang ulipon ug sa ilang pagkahimong ulipon unsa may nahitabo nila? Ha? Kay nahimo man sila unang ilhanan da igsuon sa tinuod nga pag-alagad, matuod nga pag-alagad, mahimo bang ulipo ni Kristo? Sumala sa Biblia mga suking tigaminaw nga atong mabasa sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 6. Karon unsa maning pag-alagad nga mahimong ulipo ni Kristo? Ang pag-alagad igsuon nga mahimong ulipo ni Kristo mao ni sumala sa gipamahayag dinhi sa Mateo kapitulo 10 sa iyang bersikulo nga 36 paingon igsuon 37 paingon 38 ingon din eh. Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa kanako dili takos kanako. Ug ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babaye labaw pa kanako dili takos kanako. But pasabot igsuon ang anak alagad sa matuod nga pag-alagad na himong ulipo ni Kristo ang iyang gugma labaw gyud sa tanan ngadto gyud kang Kristo. Apan kung sa imong pag-alagad nag-agad ka sa imong amahan, nag-agad ka sa imong inahan, nag-agad ka sa imong anak, lalaki, babae, ingon si Kristo dili tatakos ug dili tinuod ang atong pag-alagad ug wala tay mapaabot niya nang atong pag-alagad. Kinahanglan dai mahimo tang ulipon ni Kristo sa atong pag-alagad. Ilhanan sa matuod nga pag-alagad mahimo kang ulipon ni Kristo. Dili ka ulipon sa imong amahan, dili ka ulipon sa imong inahan, dili ka ulipon sa imong mga anak, kundi ulipon ka ni Kristo. O katong ulipon ni Kristo mga igsuon, sumala sa Biblia. Dili tumawili sa mga butang sa kalibutan. Dili tumawili sa mga butang na niyas kalibutan. Nga naman, kay tinuod man siya nga nag-alagad diya si Ginoo. Muna nag-ingon siya din niya mga sukid ng kaminaw sa Mateo 19, versikulo 29, kadto di ay tinuod nga nag-alagad kang Kristo, nga nahimong ulipo ni Kristo sa may ang gihimo. Ningon diri ang Biblia. Og ang matag-usa nga nagbiyag mga balay o mga igsuong lalaki o mga igsuong babay o amahan o inahan o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan
magadawat og usa ka gatos kapilo og magapanunod sa kinabuhing dayon. Mot pasabot mga higala nga ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo mahimo kang ulipon ni Kristo. Dili ka mahimong ulipon sa imong balay. Sahay mo ingon mga ay dili ko kay mabiyaan ako kung balay. Dili ka ulipon sa imong igsuong babae, igsuong lalaki nga ingon nga di ko mo alagad kay mingawon ko sa igsuon. Di ko mo alagad kay mingawon ko sa akong amahan o ginahan. Di ko mo alagad kay mingawon ko sa akong mga pangulo. Di na lang mo dawat sa kamaturan kay mingawon og labaw sa nan di ko mo alagad kay mabiyaan akong mga kayutaan. Apan ang saad sa Ginoo. Wang ilhanan dai sa mahimong matuod nga mag-alagad kanang mahimo kang ulipon ni Kristo. Dili ka ulipon sa mga butang bahandi dinhi sa kalibutan kun dili ulipon ka ni Kristo. Munay unang ilhanan sa matuod nga pag-alagad mahimo sa kang ulipon ni Kristo. You are a servant of Christ. Mahimo ka nga defendant ya kang Kristo. Karon, unsa may nahitabo ni atong mga tao sa unang panahon nga sila nag-alagad gyud nahimo silang ulipon ni Kristo. Sa may gisulti ni Kristo atong nahimong ulipon niya. Diya sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 23 mga igsuon na igisulti na imabasa din. Ingon din. Og siya miingon sa tanan, kung adunay mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpasan sa iyang cross matag adlaw og magasunod kanako. Ang mahimong ulipon ni Kristo igsuon nga unang ilhanan sa matuod nga pag-alagad diha niya, una dumilian niya ang iyang kaugalingon. Unsa tong imong gusto sa imong kaugalingon nga supak sa gusto sa Dios, imo tong dumilian, imo tong likayan. Unsa to isuon ang mga hilig nimo nga supak sa kabutos sa Ginoo, imo tong talikdan. Unsa to mga nakababag sa imong kinabuhi nga nahimong hinungdan nga di nakamahimong musunod ka sa Ginoo, kay ang imo na lang kagalingon imong sundon, imo tong dumilian ang tanan aron masunod nimo si Kristo. Unya magpasan ka sa cross matag adlaw. Usa man ang krusang pasanon, kana bang literal nga cross nga pasanon sa maanang gipasan sa mga magsinakulo, maghimo igsuon og mga gitawag og mga pagpamuhat sa panahon sa Semana Santa. Mao ba na nga gitawag mga kaigsuonan og kana ang gitawag og pasanon? Dili. Unsa dai na mga lulan? Mga lulan na dili na literal nga cross nga pasanon nato adlaw-adlaw kay og pasanon igsuon di na gamay, dili pud ibutang kay papasan man sa tupad ako gyud kay pasanon man. Pero saysay ni Apostol Pablo mga kaigsunan nga kana di ay nga gitawag og cross nga pasanon, usa dai na kalulan. Sumala sa gipamulong ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 5. Ano ang kanyang sinabi dito? Sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 5, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Yun palang mga pasanin na sinabi ng Biblia na pasanin mo ang sarili mong cross. Cross ay mga lulan. Sa Cebuano Bible ang ingon kay ang matag usa ka tawo kinahanglan magapasan sa iyang kaugalingong lulan. Lulan dai na sa Bicol Bible version ingon hulitaan lambang saro magpasan kan sa iyang sa diring pasan. Mga pasanin, mga palas anon na dapat nating pasanin, that is our cross. Hindi po yung literal na cross na ilalagay sa mga simbahan at pinapasan during the Holy Week. Dili day na mao ng mga palasanon, kundili yun palang tinatawag na suliranin
na ating mga pasanin. Yun ang pahayag ng Biblia, kapatid. So yung tunay na naglilingkod sa Diyos, yung tunay na nag-alagad sa Ginoo, tunay na pagsunod, yun pong magiging alipin ni Kristo. At ang alipin ni Kristo, ayon sa Biblia, yung sino mang mag-alagad, magsunod, magtuman o alagad kang Kristo, ingon siya din hi mga sukit na kriminal sa Juan Kapitulo 12, versikulo 26. Ang sino mang susunod, maglingkod sa akin. Sabi niya dito, unahin natin sa Tagalog version. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman duroon ang lingkod ko. Kung kinsa man daw ang mualagad sa Ginoo, matupad niya din eh, kung kinsa ang mualagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako. Ug diin gani ako ang alagad, ang akong alagad atua usab dito. Sa Bicol Bible, kun ansi isay man maglingkod sako, magsunod sa ako. Asin kun sa in ako, duman man sa akong uripon. Kun an isay man maglingkod sako, siya mamahalon nin sakong ama. So giklaro mga kaigsunan, mga kapatid, na yung pong naglilingkod sa Diyos, maging alipin niya ay maging tagasunod sa Kanya. At ang pagsunod sa Kanya, yun po ang unang palatandaan na ikaw ay naging alipin. Naglilingkod ng tunay sa Diyos. At handa mong talikuran ang lahat ng nasa sa iyo. Ang tanan nga naa sa imo, andam nimong biyaan tungod sa imong pag-alagad diha sa Ginoo. Daha ba mga tao maisuon, marami mong mga tao sasabihin, gusto ko sana maglingkod sa Diyos. Pero pag sabihin, pag pinangaralan mo na ito po to, dapat to pa rin, ito po mga kautusan na to pa rin, sabihin agad, ay mahirap pala. Hindi siya pwedeng maging alipin ni Kristo. Dahil ang alipin ni Kristo ay sumusunod sa Kanya. Ha? Yung Kanyang ulipon. Ha? Kay mo igiingon sa Biblia, ang ulipon. Mahimo tang ulipon ni Kristo ayon sa banal na kasulatan. Alipin ni Kristo ayon sa Biblia. At ang alipin ay talagang susunod sa Kanya ayon sa banal na kasulatan na atin hong mabasa, mga kapatid. Kung saan siya, nandoon din ang Kanyang alipin. Dahil yun ang pahayag ng banal na kasulatan, alipin ni Kristo na dapat nating sundin, dapat nating gawin ang sino mang maglingkod ay maging alipin. Kagaya ni Pablo, si Pablo ay naging alipin ni Kristo at siya ay tagasunod ni Kristo. Ayon sa Roma Kapitulo 1, ang talata po'y 1, si Pablo na alipin ni Hesukristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Ano raw si Pablo? Alipin ni Hesukristo. Si Pablo, ulipon ni Hesukristo, tinawag sa pagka-apostol, ginahin alang sa maayong balita. Si Pablo na uripon ni Hesukristo, inapod na maguin apostol, asin linain, manugnyod sa ebanghelyo din Diyos. So muna mga kaisunan, yun ho kapatid, ang pahayag ng Biblia, ang mga alipin ni Kristo, kagaya ni Pablo, naging alipin siya ni Kristo. Ha? Ang alipin ay Kanyang tinawag upang maging tagasunod sa Kanya. Upang ang mga tao ay magiging alipin ni Kristo. Ayon sa Galacia Kapitulo 1, ang talata po'y 10, ito pang mabasa, sapagkat ako bagay ng hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbibigay lugod
magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Yung paglilingkod na para sa tao, ang tao ay matutuwa, pero ang Diyos, si Kristo, ay hindi. Pero ang gusto ni Kristo na tayo maging alipin niya at tayo'y susunod sa Kanya. At anong nangyayari sa mga taong naging alipin ni Kristo? Sila ho ba'y pinag-uusik yung mga alipin ni Kristo? Yung naglilingkod kay Kristo? Ayon sa Biblia, atin nga pong basahin, mga kapatid, sa nakasulat sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 12. Ito po ang ating mabasa sa banal na kasulatan, mga gilaw naming taga-subaybay. Ha? Na yung na palang naglilingkod kay Kristo, ang tanan nga nagkinabuhi. Sabi dito, mga kapatid, sa pagkatinuod, pagalutuson gayud hinuon, ang tanan nga nagatinguha sa pag-alagad, ha? Sa Dios noon nga pag-alagad, diha kang Kristo Jesus. Ang lahat na naglilingkod kay Kristo, na naging alipin ni Kristo, ay pinag-uusig. Sa Bicol Bible, uho asin ang gabos na buot mamuhay nin Dios noon, diyan kay Kristo Jesus magtitiyos nin paglamag. Magantos sa mga pag-uusig. Sa Tagalog Bible, lahat na ibig mamuhay maglingkod kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Ibig sabihin, yung maging alipin ni Kristo ay uusigin. Kaya ang tanong ngayon, tayo ho ba na nais at naging nag-aangkin na tayo'y naging alipin ni Kristo, na naglilingkod, tayo ba na tayong mga tao na nag-angkon nga mag-alagad sa Diyos, matuod ba ang imong pag-alagad o ready ba ka sa mga pag-antos, mupasaan sa krus, musunod kang Kristo, aron nga mahimo, sumusunod ni Kristo, maunay gisulti sa Biblia. Muni atong mabasa sa balaan nga kasulatan. Hinawat ta mga isoon ining gabiuna na atong nasabta na to, mga tipis to mga pagtuon, continuous taog mas gabi'i, atong paningkamutan ng isoon nga kadagabi'i, mahimo tang kauban yung itong panag-live, samtang wala pa tayo mga lakaw, aron nga ato ang mapadayon ang ato mga pagtuon. Kung doon namin mga pangutana diha sa ato mga face, ato ang mga listeners sa ato mga radyo, pwede lang mo text, mutawag sa atong numero 0907-604-1410, o sa ato asab ng mga viewers, you can send your message sa ato ang Facebook page Timbangan sa Kamatuoran. Good evening dyan, diha kay Ma'am Rachel Paolar Solimanan. Good evening, Pastor D. Aug diha sab kay Sir Richard Solimanan. Mayong gabi diha, Sir. Ma'am, manaot ang Diyos magpanalangin regards sa tibok pamilya o sa tibok banay na. Kumusta mo tanan? Diha kay Jen Moriti, mayong gabi, Pastor D. Watching from Kabalawan, Anhawan. Anahaw Daan. Asa mo na napita? Standag? O asa mo na napita na, no? Kay Ate Esther Caminade Sibalyos, mayong gabi, Pastor D. Kumusta? Naminaw may karoon sa imo programa from Sibalyos Family. God bless, Pastor D. Salamat, Ate. Salamat po kay Pastor Ramon Sibalyos, ya, kay Corna, kay sa itong usa, kay sa matong sa anak nga bay. Oh, kung makalimot na ko. Kay Ilin, o kay sa matong lalaki gani? Ilin, o kay limot ako, no, sa mga anak ni Pastor. Kumusta mo tanan din? Mayang pagpaminaw, mayang pagpaminaw kaninyong tanan. Relation sa pangutana di Kandiri kay George Relieta, mayong gabi, Pastor D. Mangutana ko mahitungod sa Revelation 6:9-10. Mahitungod aning ka ikalimang timbre o patik ba? Kinsa man nga mga kalag gipasabot diha? Di ba kung mamatay ang tao, ang kalag nga naghahataw og kinabuhi nga mao ang ato ang gininhawa, mubalik man sa Ginoo. Unsa man ang kalag diha? Salamat sa pagtubag. God bless. Daghan nagliang ayang tanong, ang tanong mga kapatid tungkol po sa mga kaluluwa na nandyan daw ho sa Revelation 6:9-10
na nakita ni John the Revelator during the opening of the seven seals, of the fifth seals, ay kalimang timbre. Na atin mo nang basahin kapatid, at bago natin bigyan ko, ano pong kahulugan nito ng kaluluwang sinabi na sa Biblia, no? Kung anong klaseng kaluluwa yun, sino yun? No? Hindi naman ho binanggit kung sino yung kaluluwa, basta ang nakapahayag lang po sa Biblia, yun po yung mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, dahil sa kanilang paglilingkod sa Diyos, dahil sa kanilang pag-alagad sa Ginoo, gipatay sila tungod sa ilahang pagpamatuod. Ingon diri ang Apocalypse 6 verse 9 hanggang 10, at nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana sa trono, sa halaran, ang mga kaluluwa ng mga pinatay sa salita ng Diyos, at dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. Yes, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila ay sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggat sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. Ito po yung mga martyr. They are martyr because of their faith and because of their service to the Lord and because of their following the words of God. Sila ho yung mga pinatay, sila itong mga martyr na ipangpatay tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Ug kini nga mga martyr, mga kaigsunan, during the opening of the fifth seal, ang pag-opening sa ikalimang timbre sa Revelation chapter 6, yan ho ang tinutukoy na opening of the 1,260 years of persecution during the papal supremacy. So ito po yung mga kaluluwa ng mga taong pinatay during the Dark Ages na hindi pa sila nakatanggap ng tinatawag na gantimpala, hindi pa nila natanggap ang buhay na walang hanggan dahil may hinintay pa na apay gihulat nga kun mainsakto na sab ang gidaghanon sa mga alagad alipin ni Kristo na patyon sama nila. Dut pasabot kadto mo mga martir mga igsuon, wala pa makadawat sa saad. Makadawat lamang sila human nga mahitabo na sab ang another persecution nga ni anapod sa atong kadlawan karon. Ang pangutana, usa man to mga kaluluwa nga nagabos trono? It is literal nga kaluluwa nga naabot dito, nagtuaw dito sa langit. Unsay gikahulugan, gipasabot niya na mga isuon. Ang tubag mga kaigsunan sa pagpadayon atong makaplagan dinis bala ang kasulatan. Sa diha nga gipatay ni Cain si Abel, ato igsuong makita, atong mabasa sa Biblia nga ang dugo ni Cain nagatuaw didto sa langit. Sa tupaday katong dugo, dili day kay literal nga kaluluwa, kay sa Biblia inigkamatay sa kalag ang iyang kalag, mubalik man ngadto sa Dios ang iyang espiritu. Unya katong lawas mubalik sa yuta. Kay duha man ang komposisyon sa tao, lawas, abog, gikan sa yuta og espiritu nga naghatag og kinabuhi. Unya sa dang gitagaan tong lawas og kinabuhi, Genesis chapter 2 verse 7, nahimong kalag nga may kinabuhi. Unya Ezekiel 18:4, inig makasala ang kalag, kini mamatay. Inig kamatay, magbulag ang espiritu og lawas, ang iyahang lawas mubalik sa yuta, ang iyang espiritu mubalik sa Dios. Kinsa man tong kalag? Unsa man tong kalag nga nagsampit sa langit? Ang gipasabot mga kaigsunan, ang dugo ni Cain, ang dugo dayto sa mga martyr nga gipangpatay. Sumala igsuon sa atong mabasa. Ato ganin basang kung tinuod ba
nga katong dugo nagatuaw gikan sa yuta. Naas yuta tong mga tong dugo sa gipatay, pero nagatuaw to dito sa trono kanus ato sila ipanimalos. Kay sumala sa Biblia, ang dugo mo'y nagahatag o kinabuhi sa tao. Ang dugo mo'y kinabuhi sa mananap o sa tao. Muna ingon ang Genesis 4:10, ay sip tubag mga iksuon, pagpatinaw nga, kalag, katunay ang nag-iingon nga kalag, it represents sa dugo na ito nga nagtuaw. Kung sa naghihimo sa nila, sa Genesis 6:9, nagatuaw yung mga kalag. Ingon din eh, og miingon siya, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsuon, nagatuaw kanako gikan sa yuta. Sugi klaro mga kapatid, na yun palang dugo sa mga taong pinatay na walang hustisya ay palaging sumisigaw doon sa langit. Dumadaing doon sa langit, sabi dito sa Tagalog, at sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Unsa man po'y gisulti atong mga gipangpatay ang ilang mga dugo. Ang kalag o dugo nagatuaw dito sa langit. Nagadaing doon sa langit. So dili dai sa literally nga kalag ka ng lawas nga diin makita. Dili dai siya kay komposisyon sa body and spirit, kundi dugo dai siya nga nagatuaw dito sa langit sa Dios nga nangayog hustisya. Ug sama ni ato mga martir nga gipangpatay, kanang martir sa pinadiag size ni Big Jesus nga gipangpatay mga kaigsoonan, mga sulugoon, alipin o lipon ni Kristo nga gipatay tungod sa ilang pagtuo, si ang dugo nila nagatuaw sa pag-abli sa kapitong kalimang timbre, kay sila gipangpatay man ni anang panahona, ug nakita ang mga pinatay nga mga ilang mga dugo nagatuaw mula mga nagatuaw dito sa langit mula sa lupa, ayon sa unang martyr nga nahitabo kang Abel nga gipatay sa iyahang igsuon. I do hope nasabtan, nakuha ang punto sa tubag sa maong pangutana nga atong gihatag niining gabi una. Salamat kayo direta kay Brother Terso Cabrera. Mayong gabi ide o kay Diven Alahinio. Sabi dito, mayong gabi Pastor D, na ako pangutana. Matod pa sa taga SDA Corporation, naa daw sulat si Mrs. White nga naa daw cross ang langit. Mabasa ko nuna sa Great Controversy page 666. Unsa ni siya katinuod Pastor? Si Brad Tersoni dire sa Malungon sa Rangane Province. Salamat Pastor. Ang statement igsuon not literally nga gibutang dito. Gitawag sa statement og like a panoramic view. Kun imong tan-aon ang word nga panoramic, mura sa gi-slide sure ba gi-plus ra sa dito kadali. Wala gyud kay magiugbog sa langit. Panoramic view ang giingon igsuon sa sulat ni Sister White. Ako pa nang gibasa. Ang panoramic view mga igsuon, usa sa kagihulagway, refers to an unbroken wide angle view of a physical space such as landscape or cityscape or a comprehensive survey of a subject. Ang panoramic view usa ka picture, gi-picture out, gihulagway dito, gipakita. Unsa may gipakita dito? Ang pagkahulog sa tao sa sala. Ha? Nga ato igsuong mabasa. Muna yung gisulti mga kaisunan. Tinol mo na, mabasa mo na siya. Panoramic view. Ato ganitan aon mga igsuon kung unsay gilatid niini sa statement diha sa sulat ni Ellen G. White. Muna yun. Sa Great Controversy, anapo na sa Maranata, page 343, muna ang gisulti. Above the throne, sa ibabaw sa trono, wala na sa trono, ibabaw ba? Above the throne is revealed the cross.
unlike a panoramic view, appear the sins of Adam's temptation and fall. Sa mao ison nga panoramic view, gipakita dito ang pagkahulog ni Adam sa tentasyon, and the successive steps in the great plan of redemption, ug ang plano sa pagluwas sa mga tao, the Savior's lowly birth, ang pagkatao ni Kristo, His early life of simplicity and obedience, iyang simple na kinabuhi o pagkamasinulundon, His baptism in Jordan, ipakita dito, the fast and temptation in the wilderness, ang iyang pagpuasa, ang iyang tentasyon sa wilderness, His public ministry, unfolding to men, Heaven's most precious blessing, the days crowded, the deeds of love and mercy. Mauna'y ipakita dito mga igsoon, above the throne, wala bang ingon nga, in the throne. Ipakita siya dito, kay ipakita unsa ang nahitabo. Mauna'y gisgutan mga igsoon. Mura ba siya o kanaang during the judgment di ipakita dito, ang tanang nabuhat sa mga tao. Bisan ni ato ni Anas, ni Pilato, ni ato nag-crucify niya, ipakita dito tanan. Atong padayonon, the nights of prayer and watching in the solitude of the mountains, katong gabi sa mga pag-ampo sa bukid sa Gethsemane, the plotting of envy, hate and malice which repeat His benefits, the awful, mysterious agony in Gethsemane, beneath the crushing weight of sins, the whole world, ang salas ni bukalibutan, His betrayal into the hands of the murderers, the fearful events of that night of horror, the unresisting prisoner, forsaken by His best loved disciples, katong yang gihimo niya kang Judas, radily hurried through the streets of Jerusalem, tuwing pagbaktas, nagpasaan igsoon sa ipapasaan kanya nga krus, ipakita to dito. Unya, the Son of God exultingly displayed before Annas, arraigned in the praise, in the high priest, palace in the judgment of whole Pilate, before the cowardly and cruel Herod, mocked, insulted, tortured, and condemned to die, all are vividly portrayed. Ang tanan ispakita dito. Muna'y mahitabo, dili karon. Walay krus karon dito mga igsoon. Sa diha nang himuon ang judgment day, iyang i-plus dito sa langit above the throne, nga dito i-reveal ang tanan nga panghitabo. Muna'y gipasabot mga kaisunan, sumala sa maong basahon. Na? All are vividly portrayed. I-portray tanan dito. Ipakita tanan dito. Muna'y ipasabot mga kaigsunan sa gitawag o na ako no'y cross dito. Dili, karon oy. Kaya karon na ay cross dito. Kasi may mutanaw. Ha? O ang cross, dili po sa mas cross dito. Yuta. Nga naman, kato siya gitawag panoramic view. Panoramic ba? Unsa nang panoramic gani? Ang kahulugan sa panoramic atong gibasa gani ha? Ha? Giplash lang dito mga kaisunan. Giportray. Muna iya hanga, gipasabot mga igsuon. Muna nag-ingon diri panoramic view, a sweeping wide view of a scene that approximates or exceed the visual field nga makita sa human eye. Muna mga igsoon ang mahitabo during the tinatawag o judgment, ipakita ito ang tanan nimong mga nabuha. Muna'y naamag sulti niya sa maong sulat nga atong mabasa mga kaigsoonan. Pero kung ito ka sa Bible, di kakabasa dito nga naa dito'y cross above the throne. Ang giingon dito nga naa sa throne is the gitawag og katong covenant arkas tugon sumala sa Revelation 11 verse 19. Nakita ko diha sa trono ang gitawag og arkas tugon.
Mo'y naas langit, dili tong cross. Ato rin tanaw ni Soon kung matinood ba. Kaya naas sa Biblia, nakita ni John the Revelator, ingon dire, at nabuksan ang templo ng Diyos at nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, yung arka sa tugon. Mo'y naas sa langit. Klaro, yun din, naas sa templo. Ha? Na ato iksoong mabasa. Ug naabli ang templo sa Diyos dito sa langit, ug sulod sa iyang templo, nakita ang arka sa tugon. Arka sa tugon, na dito ang napulo kasugo, na dito ang sungkod ni Aaron nga namunga, ug na dito ang mana nga tinaguan. Tulo ka mga dagong handumanan nga naa dito. Yun ang nakita sa Bible. So ang kanila namang ipinakihayag ngayon na kung talagang totoo ba ito na may cross daw doon, sa taliwas naman sa Biblia na ang nakita doon ni John the Revelator, hindi man cross kundi tinatawag na arka sa tugon, naago sa templo, sulod sa iyang templo. Munang ingon diha ison above, ito na po nas babaw, gawa sa templo na, kaya dito na i-reveal dito ang mga nahitabo. So muna sa ison ang atong mahatag na tubag sa maong pangutana ay duhop nga nakuha, nasabtan. Kanya kung naaday gitawag dito above the throne, naaday dito ipakita nga cross like a panoramic view, mao na ba na'y rason nga magbutang na putag cross sa itong mga simbahan? Tungod ba ni Ana nga statement mga igsuon, makain maghatag ba nag-encouragement nga magbutang tag cross simbahan? Hinumdumi nga ang Seventh Day Adventist, we are the peculiar people of God. Pinili ta nga katawhan, lahi na himulag ta sa kalibutan. Og kay na himulag ta sa kalibutan, ang early pioneers nato nagsulti nining libro nga Mispa by Alberto Gulpan nga libro. Nagsulti din ni mga igsuon sa page 4, the early, ingon sa dinia, to distinguish us from other denomination, from Roman Catholic and Protestant and other denomination, the early pioneers recommended that we don't put crosses in our churches. Aron daw ta mailhan nga lahi ta sa Roman Church, sa Protestante o sa mga gitawag o mga other Protestant denomination, ang karaan, ang sinaunang mga Adventista nagrekomenda na hindi tayo maglagay ng cross. Pero karon kay naglagay naman og cross, nagbutang naman og cross, wa na gyud kalainan. Ang Roman Church dako nga cross, ang SDA under General Conference Corporation gamay nga cross, adi anak-anak sa dako. Muna na hitabo. Muna nga dili siya valid reason tungod kay naay gipadayag og dunay gitawag above the throne, reveal the cross like a panoramic view. Tungod ba kay na ay ipakita dito? Rason na ba nga magbutang tag cross karon? Dili. Kaya ang imong pagbutang og cross karon sa inyong mga simbahan, usa ka timailhan nga nisunod mo sa mandasyon sa Papa sa Roma. Ngano man, Great Controversy, page 283, nag-ingon, Papes place crosses upon their churches and upon their garments and upon their altars. Everywhere it's seen the insignia of the cross. Everywhere it is outwardly honored and adored. O sa mga Bisaya, ang sumusunod sa papanhon, sa Papa, magabutang og cross sa ilang simbahan, sa ilang mga walihanan, sa ilahang mga sinina, og bisan diin kini makita og hayag nga kini gipasidunggan. Klaro kay na. Nagpasabot di ay nga kung magbutang kag cross sa imong simbahan, sumusunod kas papadong gahom. O kung paano ingon dayon, pastor, kay na may cross sa langit, sumusunod di ang tagalangit sa papado. Hinumduman nato igsuon, walay cross ang langit karon. Sa diha na nga ipakita dito sa panahon sa Judgment Day, panoramic view, not literal nga cross nga kahoy o drawing sama sa gihimo sa kalibutan.
sa nakita po na ni Sister White. Pero sa nakita ni John the Revelator, wala gi cross ang isgutan dito ang mga ison. Kaban, arka sa tugon ang nakita dito sa langit, dili cross. Munang dako pa kayo na isoong diskubrihon nun kung tinuoray ba God nga kang Sister White na nga statement, dili baka po na dugang-dugang na lang sa mga naghimo aron nga mapalutaw o ma-justify ang ilang doktrina. Pero dili rason nga tungod kay gipakita siya

0: manood, pagpalain niyo rin po sila Ama. Samahan niyo po kami sa inyong mga anghel sa aming pagtulog ngayong gabi upang kami po magising sa oras ng panalangin at sa madaling araw kami rin ho ay magpapasalamat sa inyo. Pagpalain nawa ang bawat isa. Salamat po Panginoon. Ilayon niyo po kami sa lahat ng sakuna. Itong lahat aming isinasamo. Pinasalamatan po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mag-ilo namin taga-subaybay. Thank you so much po. Hanggang bukas ulit tayo muling sama-sama sa programang Timbangan ng Kamatuoran, Timbangan ng Katotohanan. Sa alam po ng ating great provider sa lahat ng mga tagapakinig. Thank you so much. Ito po si Pastor D. magkasabi sa inyo na kung ikay may kinig, mapalad ka. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat.
1: Paalaala ang hinihati.
2: Ating napakahalaga ang nasasatanan mula sa sabay at sumala. At kung sa sasatan, mayroon na iyong mga katanungan. Pwede na bang i-guess o tumawa sa ating cellphone sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpapala na Diyos ay
3: susas ating lahat. You're listening to 90.7 Lacho Urakun.
4: Mas sa Bicolano, Urakun.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, at siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, dana.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, at siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Ura.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga, 33 minutos na makalisa na laskoto ni Pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
0: Kunin na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeron sa Marenda Kanaldao. Mapainisik ang mga kagurundo. Swerte sa dugo. Asin pa kung suwelo. EDR Maray na Aga Uragon. Huya na ang sa idong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
3: Basta Bicolano, Oragon!
4: Basta Bicolano, Oragon!
3: Basta Bicolano, Oragon!

Lalong nagdudakol mo niya ng mga Judas. Mag-ingat ka mo. Dailan tanagrani ng mga tuwangan 2020 sana po matapos ang impeachment trial para maiding ng tunay na katotohanan.

Mali bungan panggilin ko, nawarat ko sa reading class ko. May reading class kita dyan. Pwede magamit alternative.

Sabi mga tuwag ni Senador Alan Peter Cayetano, bukong man marimok ang Senado, kundi mga tuwag pigiribok mo sa ng Senado. Kaya sa mga tawong sunga, naminatalo mga tuwag pag-unaw minus everything. Careful tami ka mo, because baka pag-abot ka rin, kastiguhon ka mo kantabo. Sabi ko nga ni mga tukang rural daw, Diyos bagong

Kagorong na, salamat po sa tilapon mo naman kami ni panibagong buhay. Ngunya na pagkalaw. Igiyaman po kami sa mga dapat ng gibuho na sir magibo po kami kan sabayang obligasyon na dahil kami ni kakapermosyon din kapwa. Kagorong na, nilakay mo po kami sa anong na peligro sa pag-ibumi kan sabayang obligasyon ngunya na pagkalaw. Asin minagad man po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitir mi sa emarong katataramon. Sa isip sa gibo asin sa kababayan, yan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurang nana. Amin sa inyo mga boss. Oy! Amen.

Salamat po maray na agana sa mga prantaba niya sa nilidig sa bilog na vehicle radio sa mga lugar sa Palagos pang pinagabot kaya sa muna makusugasin malinaw na signal reporting po duty na po kami ngunyan. Para po magtaw sa inyo kita mga informasyon ultimong ang Martes kanbuna na Mayo 2026. Si Jess Mangayanes po ini kasabay ko sa lado teknikal ang mga sunod na kagawad kan barangay dita kung malabos mga ito kan eleksyon ngunyan na Mayo November 2. Ang pinakapadama ni classmate Lorna nanahilig nung ngunyan na pag-aganag po ng mag-imil-imil kan sayang luluto o napansit. Kung ikatabi mga gumus kan pa maluto o gasan tabi ang kamot at iba nagbawag ka kiorig.

Siyempre mga tungang anahasan ko ng palalawigan kanal bahay sa pangunit po ni Vice Governor Diday ko kasabay na po ang kinatawan kantolong distrito kang probinsya kinatawan na Carol Sigas o kamprimo yung distrito kanal bahay. Dating kinatawan Vic Siga kasabay ng mga tungang samuyang pangbato sa segundo distrito kang probinsya kinatawan Melissa Badesa. And of course mga tungang presidente kan liga ng mga barangay good morning tabi kinatawan Mila Bala. And siyempre mga tungang NSK Federation kan probinsya kinatawan Macho Gamboa. Kinatawan na Brian Arandia. Ang masunod na kagawad kan barangay Bosay, good morning tabi classmate Jason Puyo na nagantabi na pungo niya na pagkaaga. Ano tabi Bosay, hindi ka man matin na ngunyan kaya no, hindi ka mabulrom ngunyan tabi Sir Jason. Ang sa kuyang alma mater, mga taga Bicol College, good morning tabi sa inyo kabos, na po kay Executive Vice President Nuloy Marceliano. Kagawad Nuloy, good morning tabi sa inyo, ano magbalik ka ng kagawad kan banuanin, dragat ang aling mapakinabang na lamang ang siyemong abilidad kan mga daragay niyo. Sayang tabi kan abilidad mo, Sir Nonoy. Ika-answer sa mga naging miyembro kan sanggol ng bayan igwan ng record na Mr. Clean. Igwa kay mga miyembro kan sanggol ng bayan kan dergang unya na kamaawatan ko ta na lamang kay guwaning gamit ang sanggol ni Ana para mga tugang magamit sa operasyon particularmente ang pagbabakal ng mga service kan Municipal Assessor's Office. Kinuntra mga tugang kan katulong miyembro kan sanggol ng kagawad Sophia Baldo kinatawan na kagawad Warin Sorsogon asin mga tugang si kagawad Jovi Marceliano niya to maraman ko ng pinakawisan politics o lack of documents. Pero ang talamon mga tugang ni Sophia Baldo bilang SK Federation, lack of documents sa mga tugang pigagay ng kipurposan. Eh di kung taga-accounting ka, magtabang na ka muna ni Mr. Alfredo Salian para makagibo ka mukhang mga dokumento sa kinakaipuhan. Bako na ulangon mo ang nasabi ng proposal para mga tugang sa pag-alukan ng puno para sa mga sports activities kan manualin talaga. If you cannot be good, be careful.

Kamu jan sa accounting office kan daraga magi mata na kamo. Asan kamo mo jan mga tulang sa opisina kan kuwa daraga magilo naman kamo bako na inutan audit na inutan na ujan ang kuwa. Kuwa mo na audit audit o kuwa. When I was in college I still remember the time when I took up my money accounting subject debit credit balance but this time I'm makamurumundo. Because mga tulang ano ba talaga totoan mga allegation na debit credit kuwa debit credit copit. At mga professor ko kayto mga tugang ang dating manager dito kayto kan Legazpi Savings Bank, Legazpi Savings Bank. Si dating sa si ano dalit at Teresa Guman, si Madam Mila Longgasa, si Madam Eleanor na Madam Eleanor Makasinan. Yan kayto ang mga professor ko when I was in college pagamot mga tugang sa accounting subject. But sad to say this time, makamurumudo mga tugang parehas man yan kan mga abogado sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas. Imbis mga tugang na mapadali ang justice system lalong nagruro-ro. Dala tayo kay mga abogado na demo masabutan tama na sa na sa ibong sala. Kaya sabi ko, arong na kayo ngayon, ka-worst ang dalagan kang Pilipinas. Igwa pa kita mga tugang ki-presidenting bangag. Kagdagan pa mga tugang kan tagapagtaramkan pala siya malakalang nadangag. Si Monay Claire na Castro. Kung igwa man kinangag na babae na amibida, si Claire Castro na po yan. Every month, may bawas kami, may deduction kami. Tapos ika nakikinabang na babaklit kang dekang kamugtaki, abogado kang dangag.

0: Sir Ning Molon ako, pirmin ang kasabay mga tuwang na ni Jill Jogno, ni Congressman Chill Jogno, asin mga tuwang ni Congressman Sidenya. Ano Erneng, pirmin ka ng maugmata na impeach na ngayon si Sara Duman sa House of Representatives. Ang dakulang kahapotan mga tuwang ano makalusot ini sa Senado? Because mga tuwang 13-11. Ano sa lamenting kalawutan yung nangunyan, mapatalsik si Cayetano bilang Senate President. Duman sa mga nagpapalatir, anapot ko kayto, kan pinatalsik mga tugang sila, ano, kan pinatalsik kayto mga tugang sila, so, si Escudero, ano nagtara, nagpurpose lamang ka mo? Si Agot Isidro din kamugtake. Kaya tama mga tugang na naging payag ni Rita Avila, kung siya napoton kasi kayo nakaging 2022 election. Saro mga tugang si Rita Avila sa mga artista kang pelikulang Pilipino na nagpaabot mga tugang kimagakandigong suporta sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo winner when she run for President. Alagad mga tugang ang sabi po tabi ni Rita Avila, kung siya napoton abuulan niyang magkandidato pa for higher position si Vice President Lenny. Tama ang pagiging alkalde kang nagasin, pwede naman niyang gibunan sa iyang obligasyon. Taaram ta mga tugang maski marayang kamabutan. Maray mga tugang obyeto ni Vice President Lenny. Pagabot mga tugang kung presidente niyan, mga tabong nakapalibot sa iya, yumasan inot na mauda sa iya. Kaya, continue tabi sa iyong plano, Vice President Lenny Robredo. Pagpadagos mo sa iyong mga pagserve bilang alkalde kang siyudad ni Naga.
1: I always thought you were the best.
0: Sharing man ng lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangyot mga tugang ni Mayor Isha Ismael pinangyotan kaso balik kasang gatos sa anibersaryo. DOC power dyan mga tugang sa barangay Banyo kan Legazpi. Kasama yan ang kapilang historical commission kan sanggunya kan lokal na gobyerno kan Sinada.

0: Councilor, Sunshine Imperial, Councilor Ato Balladur, dahil sa kabos mga miyembro kansanggo ng Paglungsod Caldegas, bilaro sa mga miyembro kansanggo ng Paglungsod ng mga tugang kilang na amnesia. Good morning, tabi sa inyo, kabos. Bad news, balangkaw na naman ngunyan ang presyo kan mga produktong petroleum. Bata din mo na kung nag-asuryo na kaso ba? Kapag una ko din man malangkaw. Gani malangkaw ngunyan mga tugang kisengko peso. Siyan, maurag po na programa kan sa inyong presidenteng bangako.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Ini po ang team sungkan bako mga hudas. Ini mga tugang team sungkan mga tultul na amigo one friend. Siyempre po, si Kakabad Kaloy Bunggon kan barangay tulad-tulad malay na agad o tayo sa inyo kabos. Kapitan Daniel Agripa kan barangay isang sa Caldegas pa natusaning barangay captain. Kaya mas kisisay pa mo ng lumaban kay Kapitan Daniel Agripa ang lumaban mga tugang giba. Dalan tanay lang po ang accomplishment mga programang pinag-implementan ni Kapitan Daniel Agripa sa barangay isang sa Caldegas. Kaya congratulations sa iyo mga classmate. Sana sa mga sunod magkandidato ko naman na konsyela kang sila ni Legaspe. Kapitan, din doon yes, kan barangay pawa kan Legaspe. Ang pagkakaram po, garing niya na pagaga, may kisa aga, garing may travel sa mga kapitan kan banwaanin daraga. Garing wa ko niyang kiliga pag telepon. Sabi ko, ni kaso ba inapot ko si Kapitan Rando Velasco. Baka nga niya parte na inikasama yung travel sa aga, hindi tabing gigibo na ining pagpahayag po na magkaigwaning postponement kan barangay election. But ako, if you want to ask me, mas mare mga tugon ng makaigwanin barangay election dahil ang tegwa kay mga barangay official na pinagigibo ng gatasan ng kapitan alam barangay. Dahil lamang ka mo nagkasurupog, aram mo nang bako ka man treasurer, bako ka man collecting officer, magkulikta ka, pigbubulsa mo ang tinuliktaan mo sa albatana. Kadaing supong, dapat sa'yo mo ipako ka sa krus. Dahil hindi pag-arugunan municipal accountant ka sa local government unit na mahilig mga tugon mang bulikan po kapo niya department head. Kadinali dahil yung mga tugang sa lahat yung pigitarabawan kayo ugmaw sa mga pagiribang ngunya nagsasakripisyo sa piglipatan kayo. Ang tagapulong tango niyan kikagawad na ayon makasinag kan manwaanin talaga na sana tabi itong naging rekomendasyon naging ang resulta kan ginibo niyang committee hearing. Mapanimbag na mga tugang mga personag nasa likod kan pang bumpang hapas panglulupig kan kaban kan banu kan kaban kan pondo kan manwaanin talaga. Irak man mga tugang kan mga taga-daraga, dapat tabi sa loob na propietaryong daragin nyo ang magkapot mga tugang sa banwaan kan daraga. Siyempre po mga tugang ang 54 barangay kan daraga, maray na agad o tabi sa inyo gabo. Sabi mga tugang ni Mayor Mike Perete, asin mga miyembro kan sanggo niyang bayan kagawad baba. Si kagawad baba, saro ini sa mga officialis kan banwaan in daraga na talagang matibay mga tugang sa pagtabang, may abilidad, may kredibilidad. May malinig na record sa sanggo ng bayan kan daraga. Ang solaminting kagawad nila lamang na imbilto ang pangaran sa anuman na korupsyon na nangyari mga tugang sa banwaan kan daraga sa sayang tulong termino bilang municipal kagawad kan daraga. Kaya pag musa nag-arap po sa koy, anong itabi dyes ang plano ni kagawad ba? Baka niya ako mag-alkali naman kan banwaan ni daraga ha? Kagawad Pilo, good morning sir. Simon si Kagawad, ayan makasinag. Ang sa kuyang padaba, sinamo mo ito na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po sa kayang bilog na pagliba, Kagawad Ting, Kagawad Arya, Kagawad Yolanda. Siyempre po sa mga maigusming barangay tarod, si Pading Rocky Montecaso, si Chief Frederick Galayo, and of course, good morning matabi sa mga beach sa Bet, good morning! Advance happy birthday kay Bet Makinyan na mga tugang saga, 50 taon na si Bet sa kinabahan. Amigang Rona na siyaman, amigang Lona Bernesa. Good morning, asiman Kishila. She, good morning. At mabalik na kagawad kan kila ko. Good morning, Manitami Mulet. Asiman, mabalik na barangay treasure. Good morning, Tami. Tamiyo, esin na Nanday Mayores. Kap Narsing Monreal, good morning. Asiman, good morning, Mantabi. Kikap, Manu Mirandili kan Balinada. Manu Ikoy, Bungkaras na. Nakasirip naman mo yung pagkakas si Remilin Cabreros kan barangay Alcala, asiman si Jen Permijo. For 4 Gabawan. Ano for makandidato ko naman dyan sa Gabawan? Sabi mga tugang saruda sa mga qualification ngunyan kan mga mga karandidato this coming 2027 or kung malabos ngunyan kinakaipo na at least college graduate o ka nasa college level ang mga mga kandidato sa public office as barangay official because mga tugang sa barangay talaga ang 4 branches ang 3 branches of the government kaput mga tugang kan kapitan executive legislative and judiciary paano kung deka nga ni nakakasabot deka nga ni nakakabasa ang solaminting recommendation ko kan sa imo ipako kasak
2: Kapayapaan
0: Marco Aguila, good morning, asing man. Good morning, kinansi Amata Rosilio. Pasensya kamu pag misenata talagang ang pangaran nindo pag bibaraliktad nindo abo ko talaga mga tuwa magbasa ta aram ko man bitis nindo nasa baba ang payo nindo nasa taas an utok nindo nasa taas kasi po tabi pag misen pag bibaraliktad ang pangaran na didipisel man pa ako on my part. Salawasan po kasabay ko ang mga miyembros kanu Ragon Patrol na palagos mga tuga nagkakalap ng informasyon para sa mga palantaba niya tungo niya ng pagkaaga. Kung ikatabi sa wrong department head, dekang karapatan na mang bulik ka kanka po mo empleyado, dekang mang bulik ka kanka po mo department head, ilan tapalay sa mga sanatabi ang sedong level. Kaya sanatabi, ang flamenting pangapunan tango niyan ki Mayor Vika, dapat mga tugang maiimplementar na itong laging rekomendasyon kan komitee ba ni Kagawad Arayan Makasinag. With regards mga tugang sa mga person ng nasa likod kan na nangyaring milagro diyan mga tugang sa operasyon kan Daraga Community College, particularmente so nagamit mga tugang kan kuryente duman sa Ginibong Kantina na ginamit ang mga tugang na opigo ko para nakan mga negosyakan na grupo alagad mga tugang naglalaom na makakataw man lamang ki income sa banwan kan Daraga na iman mga tugang kinagabot tapos uyan na minauras na kapag wala mo ikapan pinakamauring na tao sa kilaban mang bubuli ka pa kan kapamu department head. Kaya ng pangapunan tango niyan mga tugang kay Mayor Vika kasi man kikagawad ayan makasinag kung anon resulta kan ginibo niyang investigasyon. Dapat mga tugang may pasunod na tanganing once and for all makaigwa malamang kiustisya ang banwaan kan Daraga particularmente ang naglupig kan budget kan banwaan in Daraga. May nagamantabi kinang Tisi Balasto kinang Belen Makanyana good morning kinang Irlenga kinang Bill Masiman kinang Mila Lorilla. Mading suling good morning asing good morning man kilis Elosano. Sel good morning. Ang nagpapaabot man yung good morning sa bilog ng mga taga-Matnog si Kagawad Armando Lomeda. Ini po ang team sungkantuloy na mag-abiyahop. Amigo, bawalig di mga tugangan hudas. Manay Susan Lucila Buisa, good morning. And good morning man tabi kinard Rafael Lopitan Pascua. Classmate Ana Belusis Morcoso, good morning.
2: I guess I always will. Always felt that we were blessed. And I feel that way still.
0: Ano tabi sa imo? Anong kaipuan mo? Nagpuprograma tabi ako.
2: Sometimes we took the hard road, but we always saw it through.
0: Nag-arapod ka mo. Ano ang kaipuhan nito talagang paparaapod ka mo? Kaya pag minsan mga tugang, di man po kimaraot kung ikaw ma-accept kibarkada sa Facebook. Kada ko lang ma-friend request sa imo. Kasuhapon pag-offin ko mga tugang kan Facebook ko, igwa kidentin na nag-request, friend request mga tugang. So inako ko because mas mog mas malenda ko lang barkada. Later na mga nakakaigwaning komunikasyon. Uya na mautang da siya, may problema pang bayad sa kuryente, pang bayad sa so ano pa man na problema. Sabi ko, bako ko naman tabi yan obligasyon. Iyo, may ma-request sa'yo mo, sir, pwede niya ako maka-request kiload. Ano? Anong pag-una mo sa kuya? Reloader ka mga daing kamugtaking tao.
2: I want it to be.
0: Ano kap mo daw? Matrabil ka mo mga kapitan kan Daraga sa 27 da mga tuga.
2: Inside out and helped keep me together.
0: Ano lamang ang mga pwedeng makuha ko ni ko mga tugang maghigwaning travel? Ano lamang ang pwedeng makuha ng dagdag na kaaraman para mga tugang na padapat mong darhon sa barangay? Kaya tabi ako dyan ha, nangangapulan kami. Padagos kami mga tugang nangangapulan sa mga personalized kan kuha. As in, kung ka mo personalized kan kuha, personalized ka mo kan accounting office kan Daraga, na ka mo magpasiring sa barangay, obligaron nindo ang tamong pigahanap nindo na magpasiring sa opisina nindo, bako una ka mo ang mapasiring sa barangay. Ano ka mo, daog ka mo? Ha? Sa kung nagpapasiring ka mo sa mga barangay, ta nalalagayan ka mo? Ika ngayang babaklit ka, ta nalagayan, ta ka magdigdi ka sa ko. Imagine, ha? Nagkakaigwan yung problema because kapabayaan yung mga tugang. Ano ang pagkakaiba ka ng accounting Legazpi? Asin, ano ang pagkakaiba ka ng accounting Daraga? Sa Legazpi, mga tugang, kung ka barangay, kaga, barangay treasurer, nagwa ka mga tugang kiproblema ka sa iyong transaksyon, day ka basta-basta makakatransaksyon unless otherwise. Day mo na siseto lang sa iyong problema. Pero sa Daraga, okay lang, tauna, okay lang.
2: Knows me inside out and helps keep me together.
0: Yan ang dapat tawon kay magkakanig ng atensyon ni Alfredo Salyan. As a head kan di accounting department kan Daraga, dapat siguro makigwa ka malamang kimonitoring kumusta ang transaksyon kan mga barangay. Ano? nagko-comprise din sa mga requirements sa pag-agad ka kuha. Takunde ang accounting, takunde mo sana, mag-ibo naman ka mo kay magkakali kong pagi. Remember, ha? Nagbabayad mga tugan mga barangay, kumpirang pigtaon nindong amount na dapat bayadan ka sarong barangay sa laugling sarong taon. Nagko-comprise mga tugan mga barangay, pero pag-abot sa servisyo, imagine kang nakaging December, igwa mga tugan kay mga barangay na nag-aalat po kansa ang beginning balance. Para mga tugang makoalagad, mga tugang diyan naglaog sa persona in charge, matunay ng uragan. Abo ang siya, papi, papadumanda sa arong. Trabaho doon yan, ano, an arong mo extension yan?

0: Kasi po pag pinaduman ka sa arong, ibang ururo na yan mga tugan. Baka dyan sa negotiation behind. May opisina ka, ano ang pigigibo kan sa doong opisina? Yata at kinakay po ang pangpaduman nun sa arong. Ano ang yaon duman sa arong mo? Imagine na unsing barangay mga tugang kang nakaging December 2025. Ang diin nakaako akang sedang beginning balas because mga tugang naglib na so nagkakapor. Nag-alat mga tugang, di man dagibang makakagibo now. Asa department din, bago ka mag-leave sa posisyon o sa trabahong pinagkakasapig na trabahan mo, dapat igwama lamang kay personang naka-assign. Takon in kasi gwanin transaksyon mga barangay, nakakagibo mga tugang kan mga dapat tagibon. Pero kung babayaan mo sana, hirak man kan mga barangay na nag-aasa sa imo. Kapano, Mirandila kan Balinad, good morning. Asin good morning, man kay Manon Nelson, asin si Manay Magi, Magalona kan Barangay Balinad, good morning. Asin man ang pinakamaurag kong amigo, good morning, tabi ka amigong Ero, Lasiano, Mallorca. Amigo, good morning, tabi sa iyo, amigo. Help keep me together. Ano, Kapmer, kumusta? Leaves without a doubt. Nakuman kita mga tugang perfect ng tao. Parti na po kang trabaho, may na magriparo kami kansala. Pero po tabi kung talagang lantada ng kalukuhan, gari po makamurumundo naman because arma naman po ninda yan. Sa Legazpi na ugmaon ako because mga tugang igwak yung mga barangay sa Legazpi. Naday ka makakaigwan ng transaksyon, kundi mga tugang nasettle sa mga obligasyon, monthly obligation. Kasi kung ikasarong barangay treasurer, ang trabaho mo mga tugang, kundi ka man kidakul na mga expenses every month, madali umasal makasubmit kung aram mo mga tugang kung paano ang pag-ibo. Kung aram mo mga tugang pag-ibo kung paano, kasi aram mo na sinsa naglaog ka dyan, aram mo na ang sa imong trabaho. Pero kung di mo aram ang sa imong trabaho, igwaki mga tawang kasabot ka. Kaya mga tugang makamurumundo. Imagine, taga-accounting ka, taga-kuwa ka, magpasiring ka sa barangay, wow! Ano ang pigigibo kan sa doong opisina? Niya tatanday ka muna gibok yung magkakanigong pagina, obligaro ninyong mag-report ngayon sa opisina. Kaya ang sulaminting maray kayo ni mga tugang ipaabot mo sa nanunodan. Kaso lang, baka mataram ka mo dero sa politics behind. Bata election period na mga tugang, kung inkaso malawas ko niya na November ang eleksyon. Sabi niya Manoy Tami, mulit ako ngay andaan ang magatubang sa mga kabarangay ka. Parang aramon ko kung muya pamansindakan sa kuyang serbisyo. Kaysa gani ka na kiliw-kiliw na ano man, sige yan kiliw-kiliw mo, di ka man kinadala lang para sa kayang kambarangay mo. Ang pigigibo mo ngayon, magtabang sa barangay, bako na magtabang sa barangay. Brad, Israel, Rachel, good morning bro. Sa oras mga tugang, nalasing ko yung pagkagadagdagan tanong informasyon, nasa lang niya si Manoy Alan Lopez, eto no lang. Maray Naga, please come in. Urago,
1: lahat, reward. Yes, maray na ang aking mga agents, maray na ang pasigilang barangay sa mga naging pinipromosyon sa barangay at itong national high school nag-arangkada ng mga emitinda at pasuhapin na pagbibigyan na business nila 2026 na pinanginautin sa mga principal leader at isang principal business committee. Sumaro si Kapitan ni Gumaduin Kende na sinasabing aktividad yung sa'yo na pinukumpatingin ng mga magunan si na mga estudyante si pagigkan libreng pedicure para sa mga magunan kasi na libreng ikitman sa mga lalaking estudyante. At nabangkay na yan yung mga barangay sa'yo at yun na estichairman. Sabay kayo rin nag-isip ni Kapitan Gideon Kadea na gabos ng volunteers ng mga parpukli sa mga magurang sa mga estudyante na magdarabang taong training na daw ka nasa ibigay ng aktividad. Sa pag-isip na siya na ang talawas din ng abeto na na-pipig na lumad sa suspension ka na implementation na na-permit to 25 arms ang trade of residence. Dahil temporary din na pinisipunin, may koneksyon sa sinibasyon ka ni Amadili Mas Batong at Festival 2026 at in man in asaya ni 2026 summit. Suspended
0: Lan. Di ako masarun sa sabutan iba mong report. Napuputol ka. Anap daw kayo marirahin na location. Tama kayo ko talang report mo. Kaso lang di ako nasasabutan ng iba talang puputol.
2: Okay na?
0: Okay na. Sige, go.
1: Suspended ang emergency ng pag-ibig rin. Hello?
0: Yes, go.
1: Suspended ang pag-ibig ng pag-ibig ng pag-ibig ng pag-ibig ng pag-ibig ng pag-ibig ng pag-ibig ng Mayo 25.
0: Uh-huh.
1: It's been 25.
0: Kaswapon.
1: Kaswapon. Yes, daw si Rin Bagahon. Nigdag sa ako ng Sinti. Alas 50 mo din ng Bangwi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kaya sa pagdating sa minipit sa Rin Bagahon, September din na niya, na pagdating sa Manil, kung pwede sila mag-dip ng Manil, yun yung mga members ng Pilipinas, yung Pilipinas ng Pilipinas, at yung iba pa mga lawing enforcement agency.
0: Kasama dyan, ang mga rebuilding MPA pwedeng mag-meet-meet yung Manil.
1: Iguha po man daan?
0: Iguha po man bagada,
1: ah? Kasi sumag-meeting na lang na.
0: Araw kayo ni ma-eleksyon, bakon in kaso malawasan eleksyon, pwede naman silang mangutong sa mga kandidato sa barangay?
1: Eh, hindi pa naman mag-meeting na o siyong mo. Hindi sa naman nga yan, kung ano yung ipang kasabi ba yung parents, medyo kontrolado namin.
0: Hindi ako sana, kung paano nila nasabing kontrolado.
1: Okay, so, yan yung kami mga boss, hindi nga nagtang lokasyon, hindi ka nagigit pa kayong lokasyon, kasi alam natin, kung puna po sa pipila na
0: salamat lang sa mga nagiging informasyonal yan mga tugang salawas. Nagpapabot yung good morning sa bilog ng mga taga-pandang. Sabi ko nga yung mga tugang kasumbago sa programa ang kapitan na may pinanindugan, kapitan na may prinsipyo. Kinakaipuan kan mga daragay nyo, asing kinakaipuan kan mga taga-barangay pandan. Good morning po kay Kapitan Narsing Mundial.
2: I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed.
0: Amigang Pangs, good morning, Gandola. Ang masunod na kagawad kan barangay kadako, good morning kay Kevin Soto. Ano Kap Narsing, masabay ka Kap Narsing sa travel kan mga kapitan? Kasi ang pagkaroon sa mga tukang igwa kitravel ng mga kapitan naman sa Metro Manila. Hanapot man sa na dyan, ano ang purpose ka ni mga travel nini? Ano ang nakukuang kaaraman kan mga nagsasabay sa travel? As in, ano pag-abot mga tukang sa barangay na papakinabangan ini?

Datingan din natara man ako ka na accounting office na ikaw laki seminar sa mga tsukagawad na chairman sa Committee on Appropriation. Ibon mga may babayaran mga tugang na 8,000 something araw kaya. So may seminar kami mga tugang di ko lang tabi aram kung noarin ito. Paano kaya pagbisan, grabe na, pagbisan pigahanap ko man ang mga komunikasyon sa barangay. Di ko mga tugang aram kung napapano sisang nagkakapot. Di ko naman lawang araw mga tugang mga komunikasyon.

kinisan nga ni mga tugang, ako mo lang turo chairman kan committee on SLP sa barangay may sustainable livelihood development SL program. Ang problema mga tugang, di ko nga ni aram sa mga listahan kan mga beneficiary, sa ikaw man kinagkakapor. For respeto ko ta na kaya siguro kinakaipo na magkagawa na talaga election. Kaya nga niyang maarama na niya ito, as in linigo na niya ito sa mga dapat niya itong linigon. Ano yung magano? Pag misal mga tugang makaurang na, ayun na, bako man ako perfect ng tao. Pero sometimes, araw kayo ni mga tugang, nagkataon lang po tabi na nag-graduate man makita ng BSBA management. Aram tamang sa personal management, office management, kung paano mga tukang financial management. Batang professor ko si Madam Mano, anagom ni Kagawad Makasinag. Makasupok baga mga tukang na simple mong inadalan, dahil mo man sa masasabutan, nag-major ka ng araw kayan. Office management, personal management, financial management. Imagine na office management ko, management 8. Financial management, management 18. You've never let me down. You turn management 15. Supervisory management, management 5. Inadalan mo mga itong aros kaya ito iuntog mo na ang payo mo. Pag igwa kay mga case studies kaya itong maluya ng sir mo. Tapos pag nagsubmit ka na ka ng pigibo mo, ababang grade mo, gari mga itong iuntog mo ang payo.

0: ang pinaka-importante mangatugang kanang nga pulan kitangunyan sa kuwa daraga asuman sa accounting office kan daraga kaya ito masalamat kami because mangatugang igwa po tabi kikagawad narog kikagawad ayan makasinang nakan makigwa siya mangatugang kikomite hearing sa mga budget kan mga barangay nailing niya mangatugang asin guminibo siya kimagakani kung pagi na mapaampang at mga barangay official sa kaning once and for all maagarin mangatugang kimagakani kung paliwanag meet regard sa pag-alukar kan budget. Ilang nga po ni Doan Barangay ang pandan. Saro ini mga tugang sa mga barangay na talagang nailing mukon gura no karahay ang pagpapadalagan mga tugang ni Kapitan Narsing Muel. Kasi po ang pagkapitan, kung ikasarong barangay official, bago ka man ang mga tugang sa pangalan, dapat igwa ka. Magkapunta mo yan. Igwa ko yan kay mga barangay kapitan, barangay official na nagtapos sa kantermino, nagbalik na, matapos na naman. Apo tanin ika. Bilang sarong public official, ano lamang ang provision na aram mo sa 1987 Constitution sa Republic Act 7161? I'd want it to be you. Sa oras mga tugang na 7 minutos na makalisa na lasing ko ng pag-aagadagdagan tapan informasyon. Bata grabe na nga ni mga tugang kapalpakan kansalado nasyonal, dagdagan pa kan mga yaon sa barangay, dagdagan pa kan nagkapil ang ahensya kan gobyerno. Nasa po sabi mga tugang yun watchdog, alagad mga tugang di mo masabutan kung nagiging kasabwat. When we were together, it made the dream come true. Mano yan din, malay na aga pasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, managers, good morning. Good morning sa mga paranta by sa TVL by wanted person na aristo kasugmang Lunes. Binisto ang suspect na alias sa Paing. 39 anyos. Ang kaso ka initabi, managers, robbery. 24 mil pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Sa ginubatan albay naman na arestuman ang sarong lalaki matapos ang ginibong entrapment operation o gun by bus operation sa pagtabakal ni Badil na daing lisensya o papilis ang suspect binisto sa na sa alias na Oliver 30 anyos. Nakumpiskar sa suspect ang sarong kalibre 38 Badil Buda Black Widow revolver kasabay na ang mga bala. Ang suspect sa gudyan na sa kustodiya kan CIDG. Dugang na impormasyon hali sa sakuyang location and Madrigaleo basta Bicolano Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Salamat manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon ng mga tugang sa lawas. Sabi kang nag-text in.
3: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Sabi niya, ano talaga tabi sir ang plano mo? Ako, ang salaminting plano ko po tabi, mag-service sa barangay. Di man kinakay po na magparataram na ako, nainis ako yung plano. Pero, nyata, si ano nga, sige na nga lab na magkapitanin ito, patarama, anapot man sana, madali yun ka magkandidato, anapot magana ka. Yo. Ande ko nung ganmali ng one suka po tan sa kuya kan mga pagiriwa kan nakaging Biyernes kang Webes Biyernes Sabado. Nagkatulong alaw sila mga tugunan kaputan sa kuya Saro. Paano nga yakun dai ka mapili ni Mayor Mick na kandidato sa barangay mo bilang kapitan? Sabi nga arog-arog kanya arogan, ano man po ang pakilabot ko kay yan? Kundi ako mapili, ano importante sabi ko? Yata sabi ko, ang pigtataram, ano yan? Ang pigtataram sabi ko yun na pangaran ni ano yan, maburot yan sa barangay. Takong dai man sana niya ako maburot sa barangay ko. Dela sila magparangawa nga mo, dela sila magparataram na. Okay, okay. Sabi ko dahil kung mo dyan ipipilit ang pangaral ko kung bako ka man kwalifikado dahil ka man napili. So therefore, damik, ang pinaka-solution ka yan, yung mga tungkol na mag-granik ka doon sa tabong pagmati mong kaka-ano mo. Ha? Maka, mas mara pang pumili ka mga tugang dumang sa taong kapablik ka ba ko? Kaya sabi ko, hindi mo niyang kiproblema ta, nagpupunad ang mga tugang sigidang libot ko niyan kang sarong dating kapitan sa daraga. Dayo na nagpipili kan mga magiging kandidato para may plano daw na magkandidato bilang ABC President kan daraga. Kuning kaso manggana bilang bilang kapitan kan barangay. Ano po dapat gumana ka munang kapitan sa barangay mo? Ba't ako mo sa man ang performance kan ABC President sa daraga? Ayun ganin mo, orang manggarin niya ako. Mala sabi ko sa 10 tinaram kayo ni pagmisan 11 manan utik 11 manan salto. Yeah. Pero sabi ko niya, taman ta magpaparatsyaga ka para bako masaya may importante. Inidaan, maiidaan, matuurang ko niya. Ako personal, dataraman ta po kamuning tapos. Yo, sa mga supporters ni Mayor Mick, sa mga nakatao kay Mayor. Kung in kaso, alibawa, nagabot sa puntong arong kayan. Ako di pa man ako nagdataram kung ano talaga ang plano, anong kakandidatuhan ko. Magabot mga tugang kan barangay election. Tama sa magayon, magbalik ka sa pribadong buhay. Tranquilo ang buhay ko, bako. Kung di man ako piliyon niya, di man ako supula, maparam na ako sa iya. Kasi duman ako sa tabo na, nangangayipokan sa kuyang tama. Kaya siguran sa laminting itataram ko niya sa nakapilang politiko, sana tabi ka mo. Ang tabong nakatabang sa indo niya, nagandindo pagkalingawan. Kasi po kamukanda eh. Kan kamo nangangayipunin tabang, araw kan mga tugan, pagpadabaon man indo. Ang tawong nagmamakulog sa indo, padabaon man muli do. Tanganing pagkabot kan oras, magmakulog man sa indo. Bako na, pag may maileksyon, marurumrumo na naman indo. Sabi ko, arugon na nagkapirang politiko ni Salbay, na nagtapos na lamang

Morning, Kimanay Ofel. Kimanay, Nang Bernadita, hinanda dyan sa Barangay Balinad. Good morning. Sabi nga niya, nag-ano sa kuya, kay Juan Mingay Katabi, sir, gusto mo yung makasabay ka sa grupo mita. Aram mo ba ngayon ka bilang sarong barangay official, bilang sarong taga-media ODP? Ah, okay lang, sabi ko. Hi, good morning, Kimama Chima, good morning. It feels like heaven. Yata man ta magpaparatyaga ka kanabo sa imo. Yo, yun man sarang sulaminting kasimbagan ko niya. Yata man sususo ka pa kan sa diri mo. Yo. Igwa mo sa laki mga tabong welcome kanya na ta makikipagsuso ang kan sa diri mo. Kaya yan ang pigdataram ko mga tugang iba man ako. Pag sinabi ko nga abo ako, ano mo nang pakilabot ko sa iyo, maski may kasabay kitang numali sa radio, kina play balong, depende mga tugang sa mga tabo na kasabay mo. Kaysa magpapalatyaga ka sa mga tabong udas, yun po. E yung qualification na pigisabi mga tugang na dapat at least pa graduate mga tugang o college level at mga kandidato bilang barangay official. Ako pabor dyan mga tugang, lalo na po sa pagiging barangay captain. Delenta, all the, sabi nga ang 3 branches of the government, aram mo, executive, legislative, and judiciary, dapat mga tugang aram mo. Because pag-abot mo sa barangay captain, ika ang ma-preside sa sesyon. Which is the mga tugang pigigibo kan mayor, by, kan mayor, kan gobernador, as in mga tugang, de pigigibo po kan presidente kan Pilipinas. Because we have mga tugang the executive, legislative, and judiciary. Oh. It's a secret dream, lost in love. Oy, iguana pala mga tugang weteng sa Banwan Kandaraga ang nagtama mga tugang Kasabangi 1840. Ano yun yung nariglo na? Ano ka mo dyan sa PC? So, dalan tasabi mga tugang kang nakaging aldaw na discovery po ni Kagawad Makasinag na dahil mandawang kiremitansis ang PCSO sa daraga na. Paano? Ano ang pigibo nindo? Tadya lamang nindo pigriparo na kinakaipan na mag-remit ka mo. Ang Banwan kang daraga ang saro mga tugang sa mga local government unit. Digdi sa probinsya Canalbay na Dakula. Sabi nga Dakula mo ng share na mga kualagad mga tugang for 3 years. Dahil lamang na mga tugang kinag-remit. O ano ang pigigibo ka na accounting? Sabi mga tugang ni Mr. Salyan, ang trabaho ka na accounting mag-record sa... Hindi mo na-record? Maluyaon ka, sir, para ma-record sa sana. Hindi mo pa na-record?

para mag-records ka na sa dali mo para mapag-record. Tayo ba sabi mo, dahil yung, ang salamiting ang trabaho ka na accounting ay mag-record. Then credit, then debit. Ano yun mo na offer? Legal na? Kasi kag nakaging alaw, mga tukang kadakol-dakol na milagro na discovery si kinatawan na Das Maronilla, ang chairman kan committee on games and amusement sa sanggunang panlalawigan kang Albay. Sa daraga, nag-resign mga tukang bilang chairman kan committee on games and amusement si Kagawad Babagalon na because ibo mga tukang kerisolo ordinance yata ang banwan kan daragan ang tupadang pigigibo dyan mga tukang sa Marambagay Malabog at least mga tukang twice a month o twice a week kalagad mga tukang nangyari ngunyan sa rung si Manang Burulang. Kaya nga po nindo ang nangyari mga tugang ha. Nakakaulang na rinid mga tugang kang nakaging alda o bata mga tugang sunag parade. Pigrid mga tugang kang PNP. Sabi po kang PNP nakipag-coordination na supposedly trabaho kang chief executive. Trabaho kang chief executive. Iyo? Sabi nga yung mga tugang put yourself in order. Huwag kang masyadong magpapapil. Iyo po. As in pakiriparo man kan mga tawong nakapalibot sa imo baka pag-abot kan orasan mga tawong nakapalibot sa imo. Inyo mo saan mag-ula sa imo. Iyo po. Pasiguro katabi ah, pasiguro katabi, di ko nang ngalan ni ka, pasiguro katabi na tibal so ano pa ini. Kag pagkakaram ko tabi, ang pagsabi kang PCSO, bako pa da inyong mga tugang ano, bako da pa inyong mga tugang so legal. Kinakay pa na magsulot ka makichali kung marayo, kinakay pa na magbugta ka mo ng ID, as in kinakay pa ng papilo nindo araw kayo ni. Taba katabi pag-abot ka ng oras, ano? Pag nagdarakupan, bata ang minimum multa kayo mga tugang 20 mil. Ano tabi mayo, munay bising, nagpapataya na ka mo niyan? Ang pag-aram ko mga tugang, di pa man tabi, di pa man natatapos ang term and kontrata kan Lucky Fortune na yung supposed to mga tugang mapadalagan kan operasyon kan SDLGD sa Albay. I don't know kung yung tatanag ka na pigmamawot mga tugang na makaigwala at ipagbabago. Iyo? Amigong dante ako sa good morning. Sabi mga

0: ito ngayon ito, 016. Yan ako tabi kong bisido sa emo, sir. Yan tabi ako sa emo, sir. Kung bisido, ta talagang prangka kami natalam. Ay, wala po. Kaysa mataram ka, nagpaparatago-tago ka. Rika man sa nakaanpako, nagtatago ka. Tapos, nagluluwas ang payo mo. Ha? Mas mariman ang gad magparam ka. Dapat talaga duman ka magsuso. Yes po. Kaysa magtatago ka, ha? Magtatago ka tapos harug mo sa nakampayan gusto mo. Bako, oy, bako manay bilen. Ako prangkang mataram sa'yo. Kunyata man ta magpapartago ako, iyo. Ini ang pagkatawa. Kunyata ta masusupo ka. Kunyata ta nagtatmatago ako. Kaya pag misanog mo na ako, pag nailing ako kan mga gurang sa muya, ano sa nagrani sa kuya, mas maog ako na, alimbawa, alag ka na kaging aldaw. Alos mga tugang nog mo na kung nakadasaro nagrani sa kuya. Sabi ko, bako man kita sa tawong plastik, bako man kita mga tugang sa mga tawong ipokrito, mas mali na pang arog kayo, at least kita lamang ang pigrarani. Kaysa kung mailing ka, pigdudulagan ka, siguro ngayon, mabataon ang salbata na nga ka, pigdudulagan. Sa mga kabarangay ko pa, good morning tabi kinang puring. Kimanang manang, good morning. Good morning kitang Jason, kimanang Nita, kipalitang Rode. Kadakol po ning marhay, asun good morning tabi sa mga bago kong magiging inaanak sa kasal. Igo akong nakapila mga tugang natulo. Saro sa munya. Good morning tabi sa Indugabos. Good morning tabi sa Indugabos. Kaya ang pangapuno ng tangunyan duman sa mga local officials sa natabi pakiriparo nindo kan mga dapat tinong riparohon pakigibo kan dapat tinong gibuhon pakimonitor tabi giraray kan dapat tinong imonitor di ako magturog sa pansitan di ako magprapakot sa inyong opisina kung bako man sa nakamkyot. Lalo na mga tugang namumutan kong banwaan. Grabe ano? Napaano ang banwaan kan daraga? Although marikotanan ka maabutan mga tugang ni Mayor Vika. Ano kamong mga taga daraga? Kuning kaso gibun ko niyan eleksyon sa inka mo. Kasi ang nagbubuto na pangaran sa daraga, sabi tulod ang mga tugang makandidato niyan sa daraga for mayor. Enot na ang mga tugang. Ha? Ang sabi mga tugang makandidato na si Vice Mayor Labrovis. Makandidato na mga tugang ngunya naglilibot mga tugang pangaran na matunog ang pangaran na makandidato mada bilang alkalde kan banwanin daraga si Kagawad Bab Magalona. Ilungunin doon mga tugang sitwasyon. Iyo, kamuna po tabing mag-atid-atid. Ngunyan pa sa ligwa na kamuki mga gaya. Kung siya dapat nilong piliyon pagabutkan oras, bako?
1: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong matadago digdi sa Uragon Barreta Express.
0: 21 minuto sa makalisan nila 5 din pagkaga. Maray na kamang palantabi sa kapa ko mga barangay official sa barangay Gabawan, Kandar, Banwaan, ng Daraga. Diligado kan Bicol sa palarong pamasa, dangadaan sa laban po ngunyan pagkaldawa. Mientras santo sa iba, pangditalis kan mga balita o headlines kan mga balita sa lado lokal, pamayukan Pitikaw, Albay, naglalaw na maalangkaw ang tuloy sa rival sa ikadwang kwartil kan taong 2020 sa isa. Mga paraoma sa Banwaan, Kandaraga, padago sa makakarisibining ayuda. 6.8 na kantidad din siya na kumpiska sa duwang individual sa syudad ng Legazpi. Mientras santo, headlines man kan mga balita sa lado nasyonal, tracing member kan o majority sa Senado, Mantri Dong Solido, sigon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi nga ni mga tugang lisyador Alan Peter Cayetano, sa 11 bawal lang o sa 13 bawal mga tugang ang ding 11 yan. Presyo kan mga produktong petrolyo naglangkaw na naman, malang o malangkaw na naman ngunyan ang pagkaaldawa. Kampo ni Senador Bataw de la Rosa, pinemutika ng armado ini. Mientras santo limang maysalo kan Korte Suprema, nagbalaywanag kontra sa pagbasura kan TRO ni de la Rosa. Senador Amy Marcos, sinagad na liwat na buksan ang investigasyon sa flood control controversy. Dapat man siguro mga tugang na puno na asin liwat na buhayon para maubakan pa ang mga dapat na makinaba, dapat na imbisigaran. Good morning po, kisarsan nila nyo, asin good morning man ki Bella Joan. Diyan sa Puro 4, diyan sa relocation site. O diyan sa Busay relocation site. Mientras santo, international, Netanyahu o Simon Trapp nagkasunod para tapusin ang nuclear threat sa Iwana. Mientras santo, sa lado rin karawat, 10 milyon na cash incentives na nagalat sa mga atletang gold medal sa palarong pambansa. Mientras santo, sa lado rin showbiz, Nico Loco, bisado ng babaeng nasa video skandala. Yan mga tugang ang headlines, kan mga balita, detalis po, pakalisin na kapirang palagatak.
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Joy!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
5: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-vlog cam ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Lim nag-abuse.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga no, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

noong taong 1996, ang Chera di Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa Chera di Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera di Balon Travel and Tours in Chera di Balon Travel and Tours. Keeping

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
2: 29 minutos sa po, makalisa na lang 5 nin pagkaaga. Oy, malinaga tabi kay Albert Marcita, si Mansa Kuyang Madam. Good morning kay Madam Emerlita Marcita. Ma'am, good morning, miss you, ma'am. Kagawad Erna Morel, good morning, si Mansa Bill Joanna. Sa relocation set din sa Barangay Busay, Kandaraga, Umay. Sa inyo po, tabi gawaw, sa lagang tabi ng unyan ng pagkaaga, good morning. Trenta minutos makalisa na lasing ko ng panggagang unyan sa detalyo sa kan mga balita sa Radyo Lokal na sa Marinang Kamugtakan ng Delegado kan Rion Bicol sa pinagkukundosin na palarong pambasa 2026 sa Agusan del Sur. Pinalaging pa ni Dr. Santi Aranya ang tagapagtaram kan Information Officer kan Deped Legaspi sa sayang payang sinabi kanya na sa Marinang Kamugtakan ng Delegasyon kan Bicol Region para sa palarong pambasa 2026 kasi naglalaom sinda na makakakuan ng medalyang Bulawan sa nasabi ng kompetisyon. Trenta minutos na makalisa nila 5 nil pagkaga. Dagdagan na paan informasyon. Barita sa kamugtakan kan panahon. Nasa rin niya po Sir Jaime Bordales. Sir, maray na ka po. Live kita sa Radyo Ragon. Please go ahead po.
3: Maray na aga. Hearing man sa mga paraan sabay kang Radyo Ragon. Para sa ito yung weather forecast. Padagos na nakakapagkar ang drop ng low pressure area. Also extension ng low pressure area sa eastern section na nauman po. Na madampo kasi maoran ng panahon mantang sa ibang partitan sa tuyang nasyon sa iba na ang kapikulan generalmente makaka-experience kita di marahay na panahon mainit asin maalingahon asin may mga posibilidad man na biligtaan na pagburan naramang normalized thunderstorms maluya sagot sa moderatong paros maghalin yan sa non-tisirangan sa tisirangan ang mamamatayan sa Kabikulan ang mga kadagatan na sakit pang Bicol Region magiging banayan man sa nasundot sa katamtaman at pag-alon wala kitang nakabandera sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahaba ba sa 25 degrees Celsius as in pinakalang opposite yung umabot yan sa 34 degrees Celsius
2: medyo ababa na sir medyo ababa na sir ang heat index niya tatigil sa Bicol. Sabi ko po, medyo nagbaba na so heat index na namamatayan niya itong unyang degree sa Bicol bako araw kan mga previous days sa talagang alang kabon.
3: Actually po, dahi siya nagbaba.
2: Ah, dahi pa?
3: Uminabot yan sa danger levels yung mga heat index na na-reportan sa mga istasyon ta mga probinsya sa laong ng Bicol region sa Legazpi nakapag-record kita si 42 degrees Celsius. Nakahalang tao di man sa espasyon sa pili ng sur yan si 44 degrees Celsius sa daig at yung sabi na minamod man sa 43 degrees Celsius sa mas bati 42 at yung sa Huban Dorsogon 40 so halos bilog na Bicol Region na sa danger level at yung muna na ang daw bigyan na umantan okay. Na iyo man kiranay na heat index na ma-re-reporta sa bilog na magkakot sa sabi ko na. Okay, so yan po ang sabayang update para sa kamuntangan sa sabayang panahon. Halit po dito sa pag-asa di or Jaime Bordales po sa liwat makina.
2: Salamat po Sir Jaime sa kamugtakan kan panahon. Halit dyan mga tugang sa pag-asa Legazpi. Marahit naman agaman tami kay Kagawad Oka Odebera. Mianta Santo sa iba pang detalyes kan mga barita sa Lado Lucan naglalaom si Ms. Dorothy Colley ang pamukang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office kang Albay. Naliwat na malangkaw ang bila ang tourist arrival sa probinsya ngunyan ay kaduang kwarter kan taon na. Inalaging payag ni Colley sa gilimong pakikipag-ulay kan Oragurusa. Sayang sinami ni Dakul ng mga nakabooking ng mga convention center na pwedeng gibon sa Albay. At si Dakul may tutabang kini para mapalangkaw ang bilang kan turista. Sayang sinabi na kan mga nag-senot na quarter kantaong 2020-2026. Talagang nagbaba ang tourist arrival sa Albayan huli man sa mga saltong informasyon na kasabay kay ning unya ni kadang quarter kantaon palagos silang nagigibo kay magakani kung paagi para liwat na mapalangkaw ang bilang kan turismong nagbabasiring digdi sa probinsya kang Albayan. Santos sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal palagos ang pagtaoring ayuda kan Municipal Agriculture Service Office kan Banwaan in Daraga Urmaso Daraga sa mga organisadong para umakanasabi ng Banwaan. Inilang ipag ni Ms. Milgi Matosenyo sa pamayo kan Municipal Agriculture Office sa nasabi ng Banwaan. Kayang sinabi na nagagi sa magkakano kung evaluasyon asin pag-inventaryo ang mga para umas sa Banwaan kan Daraga na pwedeng makarisibi kanasabi ng ayuda. Magigirim doon na kanakagingal daw inot ang sinabi ni Mayor Vic Perate na palagos ang pagtaoring ayuda kan di gobyerno sa mga paraumas na nasabi ng Banwaan sa pagi kan Department of Agriculture asin man kan Department of Social Welfare Development or DSWD. Ay nagaman tabi mga tulang sa pinakasimple asin matibay na budget officer kan Banwaan Indra. Good morning tabi ki classmate Salbi Paha o ki Salbi Oliver Paha. Yan Santos sa iba pang detalis kan mga balita sa Lado Lucas sa ibang kan maigot na kampanya kan City Agriculture Office palagos manggiray na nagdalakola ang bilang kan mga balaw bagaw na ayam sa syudad. Inyan informasyon na pinabot sa Uragunusa. Sigon sa informasyon sa ibang kan maigot na kampanya kan lokal na gobyerno kan legasya particularmente kan City Veterinary Office nagdalakol manggiray mga balaw bagaw na ayam sa syudad. Kasabay kay ni Liwan silang nangapulan sa opisina ni Lokmani Isipon ang pamayo kan City Veterinary Office na lalo pang pakusugon ang kampanya kay ni kontra sa mga balaw bagaw na ayam. May nagamantabi kikagabad o kaudiver kan balagay matnog kan Banwaan Indaraga. Trantay sa 6 minutos sa makalisan na lasing kunin pagkaagang unyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyon o sa lado lokal na kumpiskar kan po kumasabilo 6.8 milyon sa kantay din siya sa duwang high value individual sa ginibong bypass operation sa syudad kan Legazpi. Diniswan mga suspek na sila alias James, 25 anyo si man si alias Ari, 24 anyo sa parehong residente kan Bacoor, Cavite. Sigon sa informasyon, nagsagibo din bypass operation mga tawan kan autoridad at particularmente ang PNP, PDA si nagkakit para pangihin siya kang gobyerno na konsena. Iyo ba nila naging kausa para wala ko panasabi ng mga sospitsano? Marami pa sa informasyon na dakul na balyo kan siyabo ang nakuha kan mga autoridad sa sospitsa sa mga sospitsano. Malinaga man tabi, kimanay Sonia Magalian. Malinay Sonia, good morning. Yan mga tulong ang italis kan mga barita sa lado lokal, ang italis po kan mga barita sa lado nasyonal, pakalisin hanap buhay.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
3: Ang oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na po nga 38 minutos sa makalisa na alas 5 nin pagkaaga.
2: Uragon Barreta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka na show. National News.
3: Ngunyo, sanitalis na kan mga balita sa Lado National Mantinong mapadagos ang paninindugan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Daman solido ang tracing membro kan majority black sa Senado sa ibong kan mga nagluluwas sa informasyon. Sa pili sumot makaigwaning pagbabago sa liderato kan Senado. Sa sayang payag sinabi ni Cayetano na sa 13 sa 13 Senado ding 11 Hanna. Kasabay kay ni kaso mapinag-abangan ko tanang bata po sa inot ng sabihon na ng Senate President pa ni dating Senate President Vicente Soto si Man Senador Pampilo Lacson na magkakaigwa subot ng Rigodon sa liderato kan Senado alagad kasod ma. Sinabi ni Senador Atal Alan Peter Cayetano na mantenido ang paninindugan kan tracing Senador.

Sa iba pang detalyes kan mga barita sa Lado National, liwat na nangapunan ngunyan si Senator Amy Marcos sa sinaudek kinangyaring cover-up sa katotohanan kasunod ka nangyaring kagiribukan ng Senado sa sayang privilege speech. Sinabi ni Marcos na nasa unahan subota alisan kan mga nakaarano sa asin na nadagit ang tawong bayan na inhuliyaman sa mga nangyayari asin man sa pagpapababa sa termino. Sinabi pa ni Marcos na din cover-up na nangyari asin palago silang ilalantad ang tunay na katotohanan. Marina Gamantabi, kinatapido si man kinanag Gloria sa Barangay San Vicente, Granic Candaraga. Si man, good morning kay amigong Edward Mallorca. Sa iba pang detalyes kan mga balita, epektibo ngunyan na pagkaldaw Marso 26, 2023. Liwat na naman naglangkap ang presyo kan mga produkto ng petrolyo. Sigun sa naging paigan Department of Energy, naglangkap ang presyo kan mga minaso na presyo kan mga produkto ng petrolyo. Diesel, 1 peso sa 96 centavos kada litro. Gasolina, 1 peso in 60 centimos kada litro. Asama ng kerosene, 1 peso in 45 centavos. Kasabay kay ni, sinabi kan Department of Energy na ang paglangkaw kang presyo kan mga produkto ng petrolyo ang daraman kan padago sa kararibo ko na nangyari sa Medyo Oriente entre kan giyera kan nasyon kan Israel asin man kan Iran asin man kan Estados Unidos.

Mianta Santo sa iba pang detalyes kan mga barita sa Radyo Nasyon may igot na ipinamutikan kan kampulis General Bataw de la Rosa. Ang paikang National Bureau of Investigation EMBI na siya an armed and dangerous mantang nagpapadagos ang operasyon sa mga outlet kasunod kan may report na pinapaarestan ni kan International Criminal Court. Hindi mismang naging paikang abogado ni Bataw de la Rosa ni Attorney Toriona. Kayang sinabi na sa presente, dahing katotohanan na nasabi ng impormasyon ay pinalawas kang National Bureau of Investigation or NBI. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, dahing ipinalawas na orden ang Korte Suprema na nagtutugot ng ipautob ang warrant of arrest kan International Criminal Court. Inanag tinawan ni doon kan abogado ni Senador Bataw de la Rosa na si Atty. Israelito Toriona. Kayang sinabi, inianaging payag ni Atty. Toriona. Matapos ang ipinalawas kan Korte Suprema kan nakaging simana ang press statement. Na nagbabasura sa sendang ili na nasasinang kaagad na makikuan ng temporary restraining order TRO. Sa social media posted inapot ni Torion kung may sinabi ang Korte Suprema na actionable na ang ICC warrant. Kinisyon man kan legal counsel ni De La Rosa kunya tatay pinapautob ang warrant ang warrant na inaksyonan pasanakan Korte Suprema ang provisional remedy pa lamang at bako pa ang main case. Sigun kay Torion hindi dapat panginutan ang Korte Suprema. Good morning, matami kami kung Edgar Lucina dyan sa Banuan kan Kamali. Good morning sa iyo, amigo. Miss you so much, my friend. Bianca Santos, sa iba pang detalis kan mga balita sa lado nasyonal o binabot sa limang maysalo kan Korte Suprema ang nagpayag kan disenteng opinion sa naging desisyon kan Supreme Court in bank na ibasura ang kaagadan ni Senador Bataw de la Rosa para sa temporary restraining order TRO asin man status ko anti-order. Kasunod kan posibleng pag-aresto sa iya batay sa sigun sa warrant of arrest na ipinalawas kan International Criminal Court. Ngayon ka nakaging Mayo 20, nagbutan ni Supreme Court in bank sa score na 9-5-1. Kaysa nag-ibang special session para sa yumahan ang kagalian ni Bataw de la Rosa para sa interim relief. Kabilang sa limang maysalong nag-kumontra sa desisyon ni Associate Justice Ramon Raul Hernando, Attorney Lazaro Abier, Henry Jane Paul Enting, Ricardo Rosario, asiman si Antonio Co. Jr. Sa edang magkasipan ng dissenting opinion, ipinaliwanag kan mga maysaro na bako, pabor, sindas at pagkataon ng TRO, si man is status ko anti-order kay De La Rosa, sigun kay Associate Justice Ramon Paul Hernando, dahing nagpupugol o dahing nag-iiral na domestic judicial process na nagtutugot sa pag-aliso pag-gusuko kay Bataw de la Rosa sa ICC. Sabay kay ni, sinabi pa kan mga maysaro na liwat din ang pag-adalan ang nasabi ng desisyon na. Parang 4 minutos na makalisa na lasing ko din paggagangunyan sa detalyes pa kan mga palata sa lado nasyonal na ngapunan si Senator Amy Marcos sa bagong liderato kansidado na pinamamayan ni Senate President Alan Peter Cayetano na tulo sa pagpadago sa investigasyon kan Blue Ribbon Committee kasunod kan fraud corruption scandal. Ipinagdoon ni Marcos sa dapat buksan pa ang nasabi ng investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee para maraman talaga kung siya sa nasa likod na sin mastermind sa nagyaring fraud control controversy.

0: 45 minutos sa makalisan nila 5 nil pagkagang unyan sa ultimong detalis kan mga bareta sa lado nasyonal pinagdisignan ni Presidente Bongbong Marcos. Si dating Senator Francis Tolentino bilang bagong Secretary ng Department of Labor and Employment. Sinalidan niya si Secretary Bienvenido de la Guesma na naglimite sa posyon in Hulimana sa kamugtakan kan sa iyang saluda. Si Tolentino naging ansaro sa mga dating abogado sa dating Senate Majority Floor Leader. Nagserbi bilang senador kantong 2019 hanggang 2020-25 bago siya nagpunkan sa iyang perihes na bago siya nagpunkan sa iyang karira. Siya dating Chairman kan Metro Manila Development Authority.
1: Uragon Barreta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan, salita ni Saman ka mga balita sa lado nasyonal, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ka nakaging simana. Nagkasundo na si US President Donald Trump masiman na pinalaan silang kasunduan na. Balungod sa pagpapayos sa nuclear threat sa Islamic Republic. Si Bongki Netanyahu nakaoron niya si Trump ka nakaging sabado na banggi para magiging man kayo magkakandigong pagi para lina para raot na tapuso na ang pinagigibong nuclear test kan o nuclear threat kan Iran. Balagyong duman sa kul sa presente palagos panggiling na riribon ng mamatiyan sa nagkapilang parte kan kinaman, particularmente kan na Israel. Asin man ang nyo Iran daraman kan pakikiara o daraman kan suporta ni Peter Tao kan Estados Unidos. Naglansan yung pag-atake ng Russia na gamit ang pinakamakasugas yung pinakabagong hypersonic ballistic missile sa Kaibiba. Nagumadyan ang kibabot sa persona. Ina naging pag ni Russian President Vladimir Putin. Silang sinabi na gamit sila kipanibagong armas para mapakusugan silang pag-atake sa nasyon kan Israel na pinagsasabing kalaban kan Iran na siman kan Estados Unidos.

0: Ngunyaw sa detalye sa kan mga balita sa Ladon ng Kawat sa kainot-inuting pagkakataon sa kasasayang kan paranong pamansa. Ang Philippine Sports Commission magmanag-anukanin 10 milyon pesos sa cash incentives para sa mga medal winners. Ini kasunod ka naging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos para pakusugon ang National Grassroots Sports Program. Nag-inot ha. Si Presidente Bongbong Marcos sa pagbubukas kan 66 palarong pambasa na pinanginutan man kan PLC na, na sa pakikipagtabangan. Kan Department of Education. Kaunyan, panagos ang pinagigibong palarong pambansa sa Agusan del Sur.
1: Barretang artista, showbiz news.
0: 48 minutos na makalisan na 5 ng paggaga, nagpasalamat sa National Bureau of Investigation or NBI ang aktor na si Noko Loco na pangarap sin isaran kan ba yung palihim subot nagkuha kan video

0: babae na nagkasubot ng video montage ng duwag sa seksa. Pinagtutubunan na pinagtutubunan na pinakikitaan niya ang kumakalat na video scandal. Kasabay kanin, nagpasayang naman sa opisina kang NVI ang nasabi ng aktora. Asin ako ano niya, ang pinagtatagoan ka nasabi ng babae, magigarong duman na ka nakakingal daw, ilot na nagluwas ang informasyon na iguanin ng 6 video scandal ang aktor na si Nico Loco. Yan mga tugang ang headlines, o yan mga tugang detalis kan mga balita sa lado lokal. Ngunyan pong alaw nin Martes, 26 kan bulan na Marso o Mayo 2026. Kailuwat po sa nga rin kan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabalita sa lawasan si Manoy Alias, si Manoy Alan Lopez sa ito, no? Si Mr. Bordales kan pag-asa ni Gaspis sa mga nag-text sa likes sa Facebook. Salamatulong tabi ning Marhay, nakasabay ko man sa lado technical si Mario Ryan Salcedo, sin naman sa tawari si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minamalad kan tataramon. Rebali sa Yumahan Day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano! Uragod!
2: Basta Bicolano! Uragod!
1: Basta Bicolano! Uragod!
0: Adios, maray na aga, Bicolanya.
3: Basta Bicolano, uragon!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Tatay, anong pangalan mo?
7: Desiderio.
6: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
7: May nagtutulugan pa yung kome. Anong dagang ko nagtutulog?
6: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
7: Yun
6: lang. Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
7: Sa puso.
6: Sa ano pa?
7: Sa baga. So, sa kidney ko.
6: Oo, narahay ka po, digde?
7: Iyo po. Narahay ako.
8: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
10: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
11: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikunan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Means Kape sa pangalan po ni Ma'am Means, Ma'am Nina Rosal at ng Means Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod, Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Means Kape at ng Means Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natigman mo na ba ang kagalingang dala ng Nils Kape?
12: Ito si Ariel Dayon, taga Banuyo, Pilar, Sursurun. Tagal na po ako na hindi nag-academy. Ngayon, nung malaman ko na may Nils Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakaduwi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Nils Kape.
10: Nils Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Nils Wellness Center.
13: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
14: Lopez Robosa po.
13: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong anong ininom mo?
14: Kuya, gusto ko yung Fermax.
13: May booster ka?
14: Opo.
13: Noon ang ino mo, anong naranasan mo?
14: Oh, hindi na katulad ng dahil na parang malat yung boses ko. Tapos
13: malat?
14: Na masakit ko pala kasi nita nito.
13: Ah, ngayon hindi na.
14: Okay,
11: balik ko tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsumo ng mga pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottled juice, fermented food, at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And talking about tumor, alam niyo ba na ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina? Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
13: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
11: Marami na rin ang nagpapatutuo.
15: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
11: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
13: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
11: Nin's F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Nin's Wellness Center. Ating mong pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandog na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan dito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Nin's Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-zumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliing magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pestisidyo, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan din gumamit ng plastic container sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
16: Totoo.
17: Ako po, sigo ako nakatira sa Tagas Daragaan Bay. Na-try ko yung Wings Coffee bago ako uminom ng Wings Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung mga mani ay nawala na.
18: Dahil na magpahuri, try mo na ang Wings Cafe. 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababakal sa gabos ng branches kang Wings Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Wings Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sanhin ang organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Wings Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Wings Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil merong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hey, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Wings Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga. Ang Wings Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santo Street, Barangay Pulburista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Wings Wellness ay nandyan po sa Mons P. Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang NWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Wings Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Wings Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Wings Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragoon.
2: Alas 6:05 na nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadangugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula. Mayong iba. Lito Sanchez. Sa programang Uragon. Bullseye.

0: Sabiculano, Urago.
1: Sabiculano, Urago. Yahoo!
2: Diyos maray na aga sa Sendog Abos.
3: Good morning!
2: Puna naman ang init. Gari na naman malaimpiernong init. Karigos na, tangarig medyo mapurepresko na naman ang pagmati-mati. Kadawa baga magdamlag na katurog na kaigda pagkaaga marasahas. Ano? Grabe talaga. Kaya dahil pwedeng dahil magkarigos. Ako nga ningon niyang karoon nakakalimang bisis. Pero bako man sualoy na karigos. So pag diit mo sa nabaga kayang hiro-hiro, dadaraplusong kang maray. So, marauton sa pagmati-mati. Kaya, aratyan, mapasiring naman kita sa banyo. Mabubo naman ta. Mapreprisko ang pagmati. Sa kaso, daplus na naman. Kaya, grabe ang bado kung ngunyan lugod na labahan, Kuya Ryan. Puro sa na dinaplusan. Niya ko, makonsumo lugod kita kaya ni sa bado. Saka, simpre, sa sabon. Ta, malaba. Ta, pagka daplus mo, minsan nga ni mga 2-3 months na ang gamit ko ta. Ribayang ko man sana ta niya ko, di na plus man sana da man so maating maray. Kundi siyempre, kung pirang bisis naman baga di na plusan mo, mabata na. Kaya langan man na nagkarigos, kayo na naman ang isulot. Kaya niya ko, gari makiko yan lugod ko niyan, makibado, ano, makonsumo sa sabon. And siyempre, gulpi kang badong gagamiton. Tarat yan, masangli. Da plus na naman, sangli na naman. Yan, maray pa kaniday na lugod magbado. Ene po ang Sendong Lingkod, Manoy Lito Sanchez at your service.
4: Don't wait, but it's alright.
2: Day man taba, dakupong kita dyan sa tinampo. Pero garipighali naman baga ito. Day naman, binawi baga ano. Nagka-issue duman sa pigdakop sa Manila na nag-mimislada ng siminto. Nayaon man sa nasampangan kanharong ninda, tinikitan bagay ito kan mga enforcer. Nagkaigwag issue, kaya garo an nangyari, garo binawi na. Pero bawal manggararay, so siyempre alam mo naman baga. So pag inom-inom dyan sa mga ereskinita, gilid kan tinampo, tapos sa mga biribidyo uka, na makakanos man ang mga busisig ang karanta. Grabe ang fighting pipirit, maski matanga na nakakapurisaw na sa nagtuturo.

Yak! Ayo bagian ang paboritong kan sa video kay My Way da. Igo nga ni kayang kaito bagaso mga panahon kaitong uso pa sa nayana, puun-puun pa sa na mga video okay na nagasaraksakan pati sa video okay kaito na nag-aragawan sa microphone. Baradilan, ano? Ata daw yan, ano? Ta, kan panahon na ito, nagpupun-puun pa sa na video okay, nauso pa sa na, nag-garadanan, nagasaraksakan, ta, puro gustong kumanta. Ay, inda kita. Iyan ang bigay sabing mahilig man kita sa kanta, kundi ang kanta na yung hilig sa tuya. Bueno, maray na agatabi sa inyo ka boss. Ang tabay naman kita sa pagpaabot niya to. Yaon dyan, tampok naman sa tuyang mga nagkakalakagang bareta. Pagtsagaanan nindo ta, maski mainit ang panahon ng barita ta, nagkakalakaga talaga. Grabe ano? Sa Manila bagan, mga birada man kan pag nagbabarita, narito na ang mga naglalagablab na mga balita. Biro-biroon mo yan, naglalagablab da. Okay, kita manig din, nagkakalakaga man ang barita. No? Bala na kamu kung mapaso kamu kayan, maglikay na sa nakamong day mapaso. Day man, yan mga araw kayo ng mga tirada, mga pautot man sana yan. Sa Senado nga ni si Amy Marcos nagpautot, kundi wala no, day nangyari, binawi ta fake kaya. Mahiligon talaga ang mga didi sa fake. Ano, maski mga senador na nga ni, mahilig sa fake. Pwede nga ni si Amy Marcos kasunma. Anong nangyari lugod sa'yo? Napasupgan siya. Tapos sinupalpal kan mga minority na pigpapara minsay niya duman sa iyang ir-speech na ito na igoda ang pigbubusol da mga tugang and minority na mga lakdang tangarig da ang magkaigwaning charter change o pag-amienda sa konstitusyon. Tangarig na ang palawigon ang termino kan mga nakatukaw sa posisyon, lalo na ang presidente. O tayo ba ganiso dalagan man kan su mga tataramo na naman na malalanit ni Basti, ah? Na hindaman, dahil ko man maintindihan na naman daong klase. Ako dahil ko lamang nainganyo magparadangog kan mga speech ka ni. Gariwara lamang kalatoy-latoy, ano, puro ang aram, puro sa mga... Gari sa mga tambay bagang termino, bako man sa pagminos. Bae ka man mako ang maray na tataramon, puro sa mga balisngag na mga laman kan speech. Ano na, huwag yan. Mga arong kaya na linyada kan speech. Ano? O si Amy Marcos man, nagtirada man kasudma sa Senado, kundi iwan na nga nito na sinupalpal and binawi na su video niya, tapig tuyaw siya, napipahali sa record sa Senado itong privilege speech su video, napigpresentar niya, manungod po sa

Tabaga si say kaya nagburuto kay ning mga senador na ini. Ta ako ba ko day man ako nagbuto kay ni. So pigbuto ko sabi ko nga ni di ko nang gayatan da anom ito walo man sana kundi garo nang gana apat man sana nga ni duman sa binuto ko ta so iba day man nang gana ta arabo man nga ni kan tao apisar mga tultul man ko ta ito da itong mga record na mga kun anong mga record maray an performance kanyaon sa dati pa sa gobyerno. Ha? Mga marayan performance dining ano man na record supig para irlihir kan mga kadaklantang mga butante sa Pilipinas so mga loko-loko Diyos ko po o ngunyan si siya nagsusuprir aber daw o nailing na nindo ini na so kasunod na baga pigsaro-saro ta so ibang mga senador lalong-lalo na sa majority ngunyan na puro may mga naka kuya naka pinjinti na mga pwedeng isaangat na kaso sa mga ini. O si Bato, rimati na. Taso Supreme Court, pigdinay na susay ang pigahagad na TRO. Susay at tabing pigahagad na temporary restraining order saka status quo anti-order. Dismiss. Yan. Dahil ngayon ang korte na gibuon niya nindo na sa endo ngayang pinaka ultimong lakdang tangarig kamusurugon. Oh, sabi bagadigdi sa mga concurring opinion. Ah, kan mga nagburuto pangatugang na dai po mag issue ning TRO ki Senator Bato. The court should not come to the rescue of an individual, a public officer, no less. Na may record, na may mga siring kaya na magabat na kaso. Tama. Oh, may kaso ka, tapos mapasurog ka sa korte. Kaya magayon, pagparabasahon sa mga pigisyon na kaya kasudma, kan Supreme Court, susayin na tabing mga concurring at saka dissenting opinion. Nasubuto baga kaya ka ito, 951. Yan, last week, pigpalos man sa naninda, so bilang kan butuhan, pero kasuod ma, Lunes, siring po kansendang promesa na ipapalawas ninda mga tugang May 25, so concurring saka so dissenting opinion kan mga kanya-kanyang mga Supreme Court Justices, Senior Justices, dyan po sa issue na yan. Kaya magayon, na pagpara-revisaron, pagpara-basa-basahon so mga kwan kay ni kanya-kanyang opinion kan mga justices niya to. Kundi sa sumada, ayo yan, dahil po naka-pigtugutan kan Korte Suprema na mag-issue ning TRO, paborable kay Senator Bato. Kaya but sabihon, in other words, sa sumada, dako pa na nindo si Bato, tayo na yan. May barita nga ni ngunyan na gusto ko pang ma-verify maray pero may barita na na pugol na madakan NBI so warrant of arrest man kan ICC kibunggo nako. An masalaan masala ka niyo bagan mainot pa si Bunggong Madakop kisa ki Bato. Sige, urlay-ulay na magita dyan. Harus ang mga barita ngunyan. Dominado mang gararay kan mga nangyari po sa Senado ngunyan. Ano? O ini yung sa Supreme Court concurring saka dissenting opinion. Harus konektado ini sa Senado. Duman sa warrant of arrest nga ni Bato. And puwera kayan, so mga nangyari po kaso udma. Diyan sa Senado, and then may saro lang ako digding importanteng issue na gustong i-share aratyan, lalong-lalo na po sa sektor kan pagsisira ano, sa mga fishermen niya to. Iga po digding patanid o warning na pig-issue ang DOST na sa paagi po ni Secretary Renato Solidum. Siya na bagan Secretary kan DOST. Ini po mga tugang sigon kay Solidum ang fishing communities da sa bilog tang nasyon sa Pilipinas ang sa iya pong pigpapatanidan na magkakaiguanin pagbaba
o kaya sa English ang terminong ginamit niya.

0: Is shrinking holes, kumbaga maluya or possibly bumaba. Yun na ni most likely mababa ang mga dakop. And ini po data nagkakawarara na ang sira, Kuya Ryan. Disappearing fish. Nagsasaina. Yan ang hapot. Magsaina ang sira. Nagaharali da sa mga sira tadigdi sa Pilipinas, Kuya Ryan. Ta ini nagdudulag duman sa mainit na temperatura kan dagat. Kaya nagdudulag duman sinda naghahanap kan sa indang maray na kumbaga so sa inda man na komportable na paglanguy-languyan, na parte kan kaiwasang kan Pacific Ocean kung kadagatan. Tapos sa indaman, siyempreng food chain, ano? And sa indaman na pagbuhay-buhay, alangan man, na kundig di mainit ang temperatura kan dagat, na ikaw man matinir dyan, siyempre madumang ka sa mapurepresko man. Kariman kitang mga tao, naroon kaning mainito ng panahon, gusto taman sa mapurepresko. Garing ba kung man kitang sira, na pwede kitang lumangoy, pasiring kun sain. Tamari kun, pwede kitang halimbawa mainit tigi sa Pilipinas, lumarga ka kung may pamasahe ka, lumarga ka, pumasiring ka sa malipot na mga nasyon arog sa Russia. Yan. Sa malipot dumampirmi sa Europa, sa Amerika. Ay kundi sa Amerika nga ni, manduman mga, kuan, mainit na manduman, tama summer na. Mapasiring ka sa mga mapriskong lugar, Canada. Mga arog ka yan. Dahi man kita pwede, taday ka man pwede kung dahi ka nga ni inot na inot, dahi kang pamasahe. Kadua, dahi ka man na visa. Dahil ka maning kung ano pang importanteng papilis bago ka magbiyahe. Kaya dahil ba kung mangkitang sira, maray kung sira kita ta, pwede kitang lumangoy-langoy na kung maski sa inta gusto ba ko. Pero kung ini, seryoso ini mga tugang na patanid and apektadong maray ka ni ang sektor kan mga parasisira. Lalong-lalo na kung dahil na pong madadakop ta nag-rally na sumang sira, nag-migrate kung sa ina parte, ta siyempre mainit na po ang dagat niya to. And apura ka yan, ano ang daindatang epekto pa kayan? Yan. So, para medyo maibaan sa tuyang urulay-ulay at yan, apura ka yung mga issue sa Senado. Ta minsan makauyam na, no? Sige, dagdi mo na kita sa tuyang Buena Manong Barreta.
1: Buena Manong Barreta Headline.
0: O yan ang headline kan mga Barreta. Ngunya na Martes, petsa 26 na sa bulang kan Mayo, sa lado lokal, PRO5, naganda na pa sa paabuto na taguran o raot nin mga panahon. Lalaking nagsagibo nin illegal na motorcycle exhibition San Roque, Tabaco, pinatanidan kan police. Barreta Nacional, Duterte, dai mapartispar sa enot na ICC status conference sa AGA. Sa lado international, Russia naggamit nin pinakamakusog na hypersonic ballistic missile sa pag-atake sa Kiev. Yan ang headline kan mga Barreta.
1: Buena Mano Barreta, mga Barreta ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang senong magiging tagapagbareta, Manilito Sanchez, sabi ni Julie Garcia, nakaka-view sa tuya, good morning ngaya, Sir Rod. Aratsyan pa po, tabi, si Manager Julie. Si Manilito ngo na tabi ni Madam. Ngayon, sa detalye na kan mga Barreta, enot sa lado lokal, pinuna na ang ilatag ang mas maigot na preparasyon kan Police Regional Office or Regional Command para sa mas pinaglalauman ng mga pwedeng maglaog ng mga maraot na panahon arog kan bagyo, siniba pang mga kalamidad na pwede makaapekto sa Bicol Region. Kasabay kan paghanda pa sa disaster response ang pag-asigurar sa kaligtasan kan publiko, nagtaon ini importanteng pagiramdom si Regional Commander Police Brigadier General Erosito Miranda sa bilog na kapulisan sa bilog na Rion 5. Segon kay Brigadier General Miranda, importanteng inutungo na daa kada pulis ang kaligtasan na sinkapaganagan sa inang pamilya bago utubon ang responsibilidad sa panahon nin mga peligro. Bilang parte kan paganda, binuhay at sinaka-standby na ang mga panginot na operational framework kan PRO 5. Kabali na digdian kasurog DEAR o inipong DEAR saka CARE, kasabay man ang mas pinaigot na koordinasyon saka logistics readiness. Mantinido man nakalerto ang DEAR o kaya ang Butsabion Disaster Emergency Assistance Response Team para sa tulos po daan na deployment sa mga lugar na maapektaran ng kalamidad. Nakapuesto naman sa mga high-risk area ang mga rescue equipment, rubber boots, communication devices, siriman emergency response kits, tangarig tulos na magamit sa oras na kinakaipuhan. Alas 6:24 na. Pasadanta mo na ang barabakdot na report ni Your Honor. Mga parauma sa Rinconada area, nakaresibi man giraray nin ayuda. Ano yan? Live si Kuya si Your Honor. O sige daw, kung anong tan live ni Your Honor. Your Honor, ano, nakipista ka sa buhi.
2: Urago Live Report. Yes, Manilito, good morning. Malauyay ng mga tagabuhi.
0: Nakipista
2: para
0: ka.
2: Marain kita ng mga tagabuhi.
0: Kasudma, nakipista ka, kasudma.
2: Negative man tabi, Manilito, tagrabing init.
0: Pista kasudma sa buhi. Ano pagbating maray na aga kan mga tagabuhi?
2: Maray na pita nasa mga tagabuhi. Asin mga malauyay ng mga buhi noon.
0: Yan, marhay. Ano nga ni? Mauyay na pita.
2: Na? Mauyay. Maray na pita. Asin malauyay ng mga tagabuhi.
0: Ayan, anong gustong sabihong kayan sa Bicol? Tas iba man ang mga Bicol. Aday, manaintindihan niya na maray na pita. Baka kaya maraot yan pagdangugun.
2: Ang maray na pita, maray na aga.
0: Yan. Ang, malauyay, ang malauyay.
2: Iling malauyay, magayon na aldaw.
0: Magayon.
2: Ng mga tagabuhi.
0: Yan. Malanguyay, gustong sabihong malanggayon.
2: Magayon. Malauyay, magayon.
0: Ayan, o sige. Mariyan na naintindihan. Mariyan na naintindihan, tabaad kung sabi yung kanpuradang tagari niya maraot yan na pigasabi ni your owner dyan, ha?
2: Kayo nga ni, ta, digdigan ni sa naga, maraot na yan.
0: Ibaga.
2: Iyo, ta, iba man.
0: Oh.
2: Pero digdigan sa buhi, normal yan sa inda.
0: Oh, bango, na, pag... bango na ngaya, Joey, bango na ngaya, Joey, tapita na.
2: Yan.
0: Aga na. Bako?
2: Pita na. Okay. Oo. Ini nga ni pagkudkod ninyo, maraot na maray.
0: Ano man ang pagkudkod? Ano ang sa buhi?
2: Dahil ito pag grabe na yan, maraot na maray sa mga paradangog.
0: Ang bilang maray. O sige, lumanag ito sa report mo sa report.
2: So yan na Manilito, and sa tuwing impormasyon na naka-receive man gararay ang mga parauma digdi sa Rinconada area nin ayuda hali sa DSWD as in Departamento de Agricultura, na kung saan sinabi nyo na nabaga nalingawa na ang mga taga Rinconada mientras tantong ang nagkakapilang lugar digdi sa Camarines Sur ang naka-receive na nin ayuda na sa indang naubos na nga ni alaga da digdi sa Rinconada nagkaiguanin ayuda na nareceive man giraray ninda ang sa indang pinagahalat. Mientras tanto, firme ng araw kay inyang reklamo kang mga betantes na da man naubos na mga parauma ang natawanin ayuda digdi sa Rinconada area, alaga diguanin pangako na sa second batch makakareceive man giraray nin ayuda ang mga parauma digdi sa Rinconada area. Yan tabi Manilito sa to impormasyon sa lado lokal ali digdi sa siyudad kan Iliga, mga tugay ni po si Joy Bersarcia, basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Reward.
0: Sige, mabalos sa report, Your Honor, tabi.
1: Buena Mano Barreta, mga barretang lugar, local news.
0: Palta na kita sa iba pang mga nagkakalagang bareta lokal. Nagpatanid ang PNP matapos na maglakop sa social media ang video din sa nung lalaki na nagasagibon in illegal na motorcycle exhibition sa bypass road dyan sa may San Vicente, Tabaco City. Sa investigasyon kan Tabaco CPS, nabistok ang mga otoridad ang imbultong persona sinapag-araman na minor de edad ini. Diyos ko'y kanunoy. Uli kay ni pinairarom ang kaso sa kinakaipo na proseso susog sa existidong lay para sa mga jóvenes o kabataan na nagbabaylar sa batas trapiko. Segon sa Tabaco PNP, ang illegal na exhibition driving asin man karera sa tinampuan nagkakausanin mga matinding peligro sa buhay, pagrugaring asin man kaligtasan kan publiko. Padagos man ang pinagpapatanidan ng mga magurang na dainanggad pagtugutan ng, sa indang mga minor de edad na mga aki na magmaneho, lalo pa na daipanin mga lesensya. Diit-diit na nagluluya na ang supply kan tubig sa nagkapirang barangay duman sa Ligao City. Uli kan Padagos man na namamatian na matinding init sa mga panahon na ini. Segon kay Barangay Kapitan Jovelin Rodriguez kan na si Ligao, na didipisilan ng maray na makapagpano nin tangki kan sa indang barangay. Pati sa mga pribadong mga bubon kan nagkapirang mga residentes dumaan na napagalaman na nagbaba ng level kan tubig. Uli kanina nga po ng opisyal sa mga residentes na maging responsable asin magtipid sa paggamit nin tubig. Pagpagiramduman subotan dapat na pirmi na magkasarado ang mga gripo kung daiman piggagamit. Tangarig na makakaabot man ang supply ng tubig sa ibang mga kaharungan. Naging mabunga sin produktibo ang Permitting on Wheels Program kandina Regional Office sa Tabangyan kan City Environment Natural Resources Office Tabaco sa pangenot ni Reynold Martires. Saka empleyado kan syudad matapos na matukar ang mga relevanteng programa asin man concern kan publiko sa nasambit ng opisina. Giniboy ni Tabaco City o sa plaza kan Tabaco asin na pigpartisiparan kan man lain-lain ng mga stakeholders, seriman mga opisyal puon sa barangay sa kasyudad. And permitting on wheels kan DNR sa long information education and communication campaign. Naigwaning obheto na maiangat ang karaman kan publiko unong sa programa kan ahensya pag-abot sa forest utilization. Kasabay sa selebrasyon ka National Heritage Month ngunya na bulan in Mayo asin man kan ikasang gatos na anibersaryo na kan pagkagadaan ni General Jose Ignacio Paua sarong seremonyan matrayong po na isagibo kasunma Mayo 25 sa tubangan mismo kan sa iyang monumento. Diyan sa Barangay Banyadero, Legazpi City, bilang pagbisto sa iyang legasiya bilang sulong Filipino-Chinese General kan panahon kan Philippine Revolution. Nagpailinginin isog sa kadakulang ambag sa mga Bicolano sa istorya kan nasyon. Ang programa ang pinag-organisar kan lokal na gobyerno kan Legazpi katawangan National Historical Commission of the Philippines. Padagos ang pinagigibong distribution ka Department of Agriculture katawang nanalbay Provincial Agri Office kan Financial Assistance sa Armiyan kan Presidential Assistance to Farmers and Fisher Fox Program.
1: Buena mano, barreta, mga barretang lugar, local news.
0: Kaan nakaagi silang aldaw, ginibukan na nasabing opisina ang distribution sa Banwaan Kanlibon, siriman sa Pio Duran, consign sa Banwaan Kanlibon maabot sa 3,854 gayo na mga parauma naging benepisyaryo, mientras dumanman sa Banwaan kan Pio Duran maabot sa 3,174 ang naging recipiente. Yan. Recipient kan programa. Enot kanina tawanan man kan asistensya nasa 1881 na mga parauma dyan man yan sa Banwaan kan Kamalig Albay.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa laog kang nasyon. National News.
0: Time check mo na, alas 6:33 na nin pagkaaga, duman sa mga maralaog sa trabaho, alas mag-alas 7 na. Sa Barreta Nacional, dai matindir ang dating Presidente Rodrigo Duterte sa inot na status conference kansa iyang kaso sa International Criminal Court ICC na nakatala na gibuhon sa aga Mayo 27. Iyong mambagan style kan mga Duterte, pag-abot sa mga arog kayan, dahi maning, dahi ga-atindir, dahi managaburutwa, dahi managapailing, puro man sa nataram. Si Vice President nga ni, dahi man, nagaparasabi ka itong mga bloodbath da sa Kongreso, mala, ni anino nga ni, wara. Ini matapos opisyal na mag-sumiter nin sa iyang liga on sa iyang legal team nin defense notification of Mr. Duterte's signed waiver to appear at the first status conference ICC trial chamber 3 kan Mayo 25. Base yan sa dokumentong ipinag-sumiter kan lead counsel attorney Peter Haynes KC. Anong gustong sabihin daw kan KC? Tinawan na subot nin puder ni Duterte sa iyang mga abogado na i-representar na sana siya sin na maging bahala na. Kamunang yung bahala sa kuya dyan. Sige na. Pambira talaga. Ang sabi ni dating Presidente Duterte, kamunang bahala dyan. Sa procedural matters, katakod ka nasambit ng schedule na through hearing. Sa sarapang bareta, digdi sa Senado sa Pilipinas, ipigbuyagyag ni Erwin Tulfo na target na magpuon sa July 6 an impeachment trial para sa Vice Presidente Sara Duterte matapos inisubot na pag-urulaya na sa caucus kan mga senador. Oh, yan naman, baka kung pag-abot kan pa noon, wala man si Vice President, ano mangyari na naman dyan? Sigon po kay Tulfo, iprinisintar na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang propuestong schedule kung sain na masagibong unanin regular session ng Senado ang testimony pagpalagos ang impeachment proceedings. Dahil maninipig-uyunan ni Tulfo ang question ni Senador Rodante Senator Marculeta na tugutan na makaboto si Senator Ronald Bato de la Rosa, ay dahil na ta-arestaro na ni. Sa impeachment proceeding, maski daini physical na makapagpartisipar sin kaipuan subot ng personal na presensya kaini, ang lamba o sarong senador ngarig na makasabay sa proseso. Labyog tambareta sa luwas kang Pilipinas.
1: Ano bareta? Mga bareta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Naglunsan din pang-atake ang Russia gamit man ang pinakamakusog asin bagong klaseng armas inipong hypersonic ballistic missile duman sa Kiev na nagresulta sa pagkagadaan nin apat na persona. Ininadaan sa ro na pinakamatinding ginibong pambobomba kan Russia duman sa kabisera kan Ukraine sa Kiev region. Puon kan magpuon ang gera kan duwang nasyon. Pigklasipikar kan American Oreshnik missile bilang sarong intermediate range missile na kayang magdaranin iba-ibang conventional o kaya nuclear warheads. Ang rikas sa ka-trajectory kay niyan haros dai mapugulan kan anuman na air defense system na igwa ngunyan ang Ukraine. Tamakaskas daang marainan dalagang kay niya. Ini na ni katulong pagkakataon na ginamit kan Russia ang nasambit ng supersonic missile. Sports Balita.
1: Buena Mano Barreta. Barretang Sports.
0: Hoy, sa palarong pambansa, nagtaupo ning onra sa Bicol Region, inipong si Beverly Naisa. Kana probinsya kan Camarines Norte, matapos na masungkit kanyang pinaka-enot na gold medal para sa Region 5 sa napuun pa sana kasunma, no? Nag-opening Domingo, Lunes, kasunma, fight na. Ah, sa Palarong Pambansa 2026, duman sa Surigao del Sur. Pinahanga kay Nian Gabos na sa iyang mga fans, as in hulikan sa iyang tibay, saka kaskas sa 100 meter low hurdles event. Ansay ang triumpo ang simbolo kan disiplina, determinasyon kan mga atletang Bicolano. E pinag-orgulyo kan bilog na Rion Bicol ang historical na pangyaring ini na kapangganahan kay ni pong taga Camarines Norte na si Beverly Naisa. Ay, hindi muna kita sa chika, naputula.
1: Buena mano, barreta, barretang artista.
0: Tignan kita sa chika tango niya na pagkaaga, maugma po na ang ipig bariwas ang bareta kan parakanta na si Jesse J na siya po cancer-free na. Ay, very good. E ni matapos ang sarong taon ba na ma-diagnose siya na igwapo ni breast cancer. Kaya sa sayaman na social media account, pig-share kanyang mga picture mientras na nagsaseraram sa magnetic resonance imaging o MRI. Napag-araman na kan June 2025, ipig-buyagyag kan price tag singer na siya po na diagnosed na igwaning early stage breast cancer.

0: sa Barreta Taas sa Salud. Nakatala na magkaigwanin libreng cervical cancer screening o aprobitsaran nindo ini ha ta libre man ini examination an Legazpi City Hospital na sambit na screening an bukas para sa mga kababaihan tabi na edad 30 sa good 49 anyos na mga naka-star siyempre digdi sa syudad o maging gikan sa ibang mga banwaan sa probinsya. Gigibuhon ang nasambit ng screening sa maabot na fetsa sa 28, ano rin yan, Webes, yun. So, sa aga, 27, pista official sa aga. Gigibuhon po yan May 28, po alas 8 nin aga sa gudang alas 12 nin unto sa Legazpi City Hospital Operating Room. Mga tugang, mga kaurago, nyo naman tabihan sa tuyang mga nagkakagambareta ang unyan na amay na agang Martes. Nagpanday kan mga bareta ta News Director Alin Silada sa pangalan po ni SM Rod Perez. Sa technical side, Manoy Ryan Salcedo. Sa tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pa sa inyo naging tagapagbarata Manilito Sanchez. Please tambay, magbabalik po kami.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Karulo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagbibalat ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NIMS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel Salon Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balong Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalongtours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Jeremy Balong Travel and Tours in Jeremy Balong Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa love ki perambulan.
10: Perambulan ito.
5: Tapos nagpa-blood chem ka?
10: Hmm.
5: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
10: Lim nagabus.
7: Kaming sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Miss Mga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Miss Wellness Center, Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo!

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: 48 minutos na makalampas ang alas 6 na ninpagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.

Morning tabi sa mga nakantabay na naman sa oras na ini, sa mga day pa nakantabay, antabay na. No, we're gonna rock it down to Yaw na si Ate Marlene Yanson, always watching, listening, San Andres, Santo Domingo, Albay. Yaw naman si Ate Elaine. And, kumusta? Like a soldier, can't afford a thing on TV. Oh, yun is so kwendig di, oh, pig-publish na sa Twitter, ngunyan X na bagay ni ano. Pero mas bagay ng Twitter, di ako sanay sa X. Pag sinabi kayong X, gariso lampas na baga X. Kaya nga ni X, taso dati, ano. Pero pag sinabing Twitter, gustong sabihon, gari sa pagmati ko, gariso anbarita, yaon pa sana, presko pa, Twitter. So bayong baga, ano, nagasiyap-siyap. Pero pag X kaya, tapig ribayan, binakal baga ni Elon Musk kaya iniyo, ginibo ng X. Kaya gari gustong sabihon, bad ang barita, mga lampas na, kaya X baga dati. Gari sa laano. Gari mas magayon sa kuya, so Twitter, tan Twitter baga, so bayong na nagsisiyap. Ang gustong sabihon, ura mismo, real time, yaon dyan ang barita. Baka, oh, anyway, uning ko niyan, so, barita nga ni ki dating Presidente Digong na sabi digdikan GMA News, former President Rodrigo Duterte officially filed a signed written waiver opting to skip abo po na mag-attendir and the first International Criminal Court status conference next week in connection with his war on drugs. Yan, o niyan sa iyang waiver na pigpirmahan, nakasurat digdi, lahat ikwanta, isumta. I, Rodrigo Roa Duterte, respectfully waive my right to appear before the trial chamber on 27 May 2026 at 9:30 and consequently instruct my lawyers to address the procedural matters listed on the status conference agenda and any other matter that may be discussed during the hearing. May 25, 2026 signature yan. So yun yung mga tugang ang pinaka latest sa dalagan kan kaso kan dating presidente na yaon duman ngunyan sa The Hague sa paghampang sa International Criminal Court. Nisaro day man po baga pa nag-attendir ang presidente and previously guwaman ni mga pareho pong mga ginibong desisyon ang dating presidente na day siya ma-attendir. So, pigriparo ko lang mga tugang iningdigdiman sa tuya, specificamente inipong sa vice president niya to na aki niya, si Vice President Sara. And although kan mga nakalis na hearing sa Kongreso, nag-aparisir siya, pero dahil man nagasimbag, Kuya Ryan, bagano. Yawanan sa iyang physical na presensya, minsan duman sa mga hearing kahit to sa Kongreso, pero pag-abot po sa mga simbag, dahil man po siya basta-basta nagsisimbag. Ta minsan nga, ipigahapot niya so sa iyang mga consultant or mga lawyer, kung ano ang maray na isimbag o dahil masimbag o anong maray na isimbag. Mga arog kaya. So, anyway, inipong nagdadangadang man na impeachment mga tugang and probably, sabi da ni Erwin Tulpo sa media, pwedeng sa ano ni, primerong simana kan June. O di madali na, ta last week na baga iningon yan, na simana sa Domingo, katapusan na, 31, Lunes pala nagayo, pizza 1, kan Hunyo. So, madali na. Kaya kung ilingontan sitwasyon mga tugang na arog kay ni an medyo pig iling-hiling kong posibilidad da ipakitang barita ano mag-attendir man daw sa impeachment trial si Vice President. Tan masakit ka ni kung magsurat man ano day ko lang aram pati ang procedure diyan kung pwede. Na day siya magpahiling day mag-attendir. Although may sumo na, nasabi nga ni mga kanenot na mga simana na resibi na kan opisina kan Vice President and dahil man na reply pa kung ano. So,
malaton ta na sa nagayod, ano, ta maaraman ta man niya kung matindir o dai. Medyo pirang aldaw pa man yan, simana pa. Kundi ako kaya, medyo na-antisiparan ko sana na baka araw kanan mangyari, and inipopur medyo sa mga nakalihis na mga hearing na pigi-imbitaran siya, especially dyan sa Kongreso, duman sa impeachment complaint sa iya. Dahil man baga siya nag-atindir. Pag-arog na kaya ng mga sitwasyon, dahil man po nag-atindir, dahil man nag-apahiriling. So ama niya, iuman. Si Digong. Si Sara Duterte, iuman. Si Basti, iuman. Si Saito Supig, para hamon niya baga kayo ito. Saro naman na pighamon niya, si General Turi, magsuntukan sinda. Ano ito nga ni? So, pamagat, fight for a cause, di ba? Naan matitipon ngayon digdi na entrance fee sa bakbakan itatao sa charity. Mambugon. Man, saro ko sana ngayang suntok ngayon dyan kituri. Bungaw ngayon. Makakailing ngayon ng mga estrella sala sa oras. Nailing mo na. Kan oras na panahon, ayaw na si Turi, naka-hukas na, naka-gloves na, naka-pang-boxing shirt na nawawa, okay. Hay na ngayon si Basti. Dahil mo nag-aratinder tabi, baga ano. Kaya, kumbaga, igwasin daning style o kaya ugali na pag-arog na kaya na sa tunay ng relaban and inina ang pagkakataon, sabi tangani, na maibintilar ninda sa tuya, sa publiko. An sa indama na lado, tangarig, kumbaga kitaman, mahiling taman on talagang katotohanan, ta baka kunan ibang mga pigbabalo bagi sa inda, o kaya pigakusar, bako man ang gantotoo. Bako? Tangarig, naaraman ta baga ibong-ibong na lado. Uniso mga nag-aakusar kan Vice Presidente. Oy ka ngaya, Vice Presidente, pakuang ka, malgastadura ka. So sa imong confidential fund, ginamit mo 11 dias sana. Pero sabi ni isang ani to, so alalay niya dati na kalaban niya nangunyan na napipriso. Daiman ngaya, ta ginastos ngay ako ngani ngay supig-sugo kayan, dai ngani nga 24 oras ubos su kwarta na distributor. Si Saito so na pigge kumbaga resource person sa sina sa house kayto. So nakapriso niya, so dati niyang sidekick. Na dating sabi bagman niya no. So iyo yan. O kumbaga inuna po niyan pigge sabi tanganing due process na madangog taman sulado ninda, tagusto taman agad maaraman ang katotohanan, baku man sa kun ano pa man baga, tamakanusun man agad baga, garo unfair man sa Vice President na pagpara daklago ning mga akusasyon na kun baku man agad totoo. Tas yung mga nag-aakusar, nagpresentar man kansenda man ng mga pruweba, uni po ngaya mga tugang niya mong Pilipino ang samuyang ebidensya na tangarig mapatunayan mi na si Vice President uni ang ginibong kasalan. Ngunyan, ang halata man simpre, anuman sa Vice President. Tabo taman simpre ma, kumbaga, pre-judge na day itapaman na araman na hihiling sa mga prueba na dadangog sulado kan Vice President kung anuman ang sendama na eksplikasyon sa tuya. Bako? Uyo yan ang importante, kaya dapat mag-atindir siya. Tangarig maaraman tang mga Pilipino asin maglataw ang katotohanan. Takunday maatindir, so mga abogado na naman siya na kung ano pang prosedimentong da itaram dyan, ta siyempre legal bagayan. Ya, paano ito maaraman asin maaraman maglataw ang katotohanan? Tabaad kun sabiyo na naman, ay ngaya, bias ngayon, mga politika ngayon, ta mga kalaban mingin sa, Jesus Marie Joseph, kitang rason yan. Sala. An mga arog kaya ng mga rason, mga tugang kuyen yan, hababaw na rason. Ako na ikukumbinsido sa mga arog kaya, na ngaya ko, nalimbawa, ikapiga ako saran,
Tapos an si imong simbag ngaya, ay puro man siya nangayayan politika. Ako dahi po kukumbinsido sa mga arong kay na rason. Ha? Inot na inot, garin na naluwas, nagilty ka, at wala kang rason. Wala kang maipahiling na pruiba, na sala sinda na nag-aakusar sa imo. Bako? Ta kita bagang tao, kita na mga ordinaryong Pilipino, normally, kung ika bagapig sa sautan, o ika ngaya Ryan, kuyan ngaya, hinaabas mo sumutor ko. Yan, araw kaya nalimbawa. Kung ika si Ryan, nadaim mo man ginibo, normally, kukumpruntaron mo so nag-akusar sa imo, nagsasaut sa imo, na ba kung totoo yan, unian sa kuyang priba sa imo, araw dapat ka yan? Bakong sasabihin mo, ay, pigpap, karaot mo ngayon ako, tatamili nga. Sala, bako yan araw po kayan. Bako yan ang tamang rason na tangarig patunayan mo, nasala. Ha? So, inaakusar nindong nag-abas ngayon si Ryan ng motor, araw kayo, sala. Dapat kumpruntaron mo, ay, bakong totoo yan, unian sa kuyang priba dyan, paano ko habasun ng motor mo na uni. Di, tapos. Nasimbag mo tulo su isyo, sala, so nag-akusar sa imo. Nagutik. May ebidensya ka man. Pero kung akusarang ka, o ini ngayang sa lakso gastos mo, iniyo, pigmalgastar mo, ini sa lakso sa imong ano ni, puro ka, nasa likod kan mga katarantaluhan, araw kaya. Tapos ang rason mo, puro man siya nang yapakaraot ngayon, puro ngayon kolor politika. Daing kamugtaking simbag yan. Daing gabat, kung ako ang naputo nino, daing gabat. Gustong sabihon, dyan pa sa nasa klaseng simbag mong iyan, guilty ka na. Daing mo kayang supalpalon, so nag-akusar sa imo, nasala ka. Ngunyan sa kuyang priba dyan. Mapatunayan ko sa indo, nasala ka mo. Di, ayos. Dapat arog ka iyan, ang fight, frontal, face to face, ng fight, bakong ngaya politika ngayan, ayga politika ngaya ako, isala, an rason ng mga arog kaya, naglilikay ka, nagdadaking ka. Simbagon mo, o on the merits, ba kung naglilikay ka, kumbaga nagdadivert ka kan sa imong simbag? Simbagon mo, head on, an issue, na imo paglikayan. An masakit, kung dahil ka nga ning isisimbag, tatama, supig ako sir sa imo, iyan lang ang problema dyan.

0: Show.
1: O, oh, dahil tanalo, good na diskuter na naman sa bagay. Iningayit sa sinadong ini, aram na nindo iniyo. Ah, tan, ginibo ba gani, Amy Marcos kasuod ma, ah, kanso siya pig supalpal kan mga senador sa may minority, dahil na nakagirong. Ang ginibo na siya na ba gani, Amy, nagpara piripisi na siya na kan mata, naghali kan sa iyang muta. Maringani, dahil naghibi. Ako naghibi na naman, nako, drama na naman. Paano nang drama dyan sa Senado? Si Pia Cayetano, naghiribi. Kundi sabi kan su iba, nata nga yata si Pia Cayetano, naghibi, ang pigpupunasan, sungimot, bako man su mata. Baka su luha, nagluwas sa ngimot, bako sa mata. Pamirang wala. Ay inda kita na mga drama sa Senado. Kaya nagkadaragit sa ibang mga senador sa minority. Sala ngayon! Dahil ngayon nindo pagparagamiton ang Senado sa sendong mga balubagi, sa sendong mga dindatang propaganda, mga fake news. Sabi ni Amy sa gilid, nagilid na. Buko na ngayon yan. Piripisi bagang luwa. Ay, piripising luwa. Piripisi kan sumata. Rings on the pigali na siya na sumanga muta-muta gayon. Kaya bangan palugod, namutiti lugod siya. Pati su ibang mga comment, mga tugang, nagruluwas na naman su mga personal na mga pagmutiti sa iya. Tabata pati ngayon si Amy, nata daw ngayon, tarong na ngayon kayaan. Oh, bako na su talagang issue ang pigtitira na personal. Nata daw ngayon si Amy, tarong na ngayon kayaan. Pati ngayon ang pandok, tiriwi na. Ang kuko, nagralaba ng maray. Nakot, sala ng dalagan na naman. Sala na naman ng dalagan. Oh, pati ngayon ang kuko, kuha ng maray. Ababa, nagparalaba na siya na. Pati bagay naman sa kuko, nailing na. Pati ngayon ang ngimot, tiriwi na, karabang na. Pati ba naman yan? Ay, Diyos ko kamo talaga. Oh. Sa bagay, dahil mo talaga mahali yan sa ibatang mga kababayan. Pero may punto sa mga nasa minority. Sala, fake news. And kung bako itong fake news, mga tugang, na mga pigasabi ni Amy Dumas sa speech niya, na mga about sa charter change, dahil niya ito, papanindugan niya ito, dahil niya ito ipapat, tugot na ihalion on the record sa Senate. Ah? Kung papanindugan niya ito, kundi garo sa iling niya talagang para fake talaga sa video niya. Kaya, siya maginibo, ah? Sinurugan na siya eh, na fake news and ay totoo yan na pigasabi niya na mga nagigibunin mga lakdang tangarig magkaigwaning pag-amienda sa Constitution, especially sa term, extension da. Ay, indakitan Senado ta, hirak man sa tuya, mga Pilipino. Bagsak ang Senado. Ugaring dahil nagluwas surbingo niyan, hangari wala laman nagapasurbingo niyan sa SWS o sa OCTA. Research as to the, trust and anong apod nga ni kayan, Kuya Ryan, apurakan trust rating. So, acceptability kan mga tao. Pagkumpiyansa ninda sa Senado, sa mga institusyon taligdi sa nasyon. Wala kitang naaraman pa, wala pang survey lamang, pero sa iling ko gari talaga bagsak maray. Ilimon mo, pati nga ni su mga senador tangon yan, si Lauren Ligarda, dagit su mga alma mater niya. Si Chis Escudero, iguanin mga lakdang na pighabuan naman siya. Si Alan Peter Cayetano, talkomista, magkaribal na fraternity sa UP, nagkaigwaning nagkasaro, nag-joint statement sinda, nagahagad na palayaso na sa pwesto as sa Senate President si Peter Cayetano. Makati Business Club, nag-issue ng statement, asking to restore integrity and credibility of the Senate. Nailing na nindo yan. So gustong sabihin, talagang bagsak ang Senado ngunyan as an institution. Nya si Sayan, mga nasa likod kan pagbagsak kan Senado ngunyan. Aramta na siguro kung mga Cyrus Sayan, mga nasa likod kayan. Iyo pa, ipuruto nindo sa eleksyon naman. Tangarig, lalo na kitang magkaingaruragan na gigsenasyon. Ay, inda sa endo. Aram po nindo, may kasalang kayan, mga butanti man sana eh. Taday man siguro yan dyan magkakaburugtak sa posisyon na yan, kung day mapigburuto yan. Kaya mayormente, ako ang pigilingkunig dyan, impankwanig din, mayormente may kasalan. So mga butanti, nagburuto ka yan. Iyo pa, ibuto nindo sa eleksyon naman. Iyo naman ibuto nindo. Sige na. Tangarig lalo na kitang magka-litsi-litsi na digdi sa nasyon. Bakit nagpa-aram, shout out sa mga iba pa niya itong mga naghabol sa pag-view sa tuyang programa. Yan dyan si Ate Elaine. Yan si Kuya Toti. Si Manong Erning Mula Rakob. At saka si Madam Onika Iha. Good morning! Bye! Salamat kasi na po pagkantabay. Tabay na po sa Barreta Alas 7 with SM Broad. And upon sa inyong lingkod, Manilito Sanchez Mabalos. Basta Bicolano.
0: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.
0: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, Carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Ano ang more choco mix? 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: Easy!
0: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP. The Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: TGP.
2: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Kiling

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 15 minutos na makalihis ang alas 7.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center.
2: Ila
0: ang Urakon. Reta. Alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, anikan mga paraumanin paroy sa Rion Bicol. Bastante. OCD Bicol, Panagusman, ang pag-aandam katakudkan paabuton na tag-uran. Sa mga barata po sa laong kanasyon, panibagong oil price hike, mamamatean puun-pungo niya na aldaw. As in sa mga barata man sa luwas kanasyon, Trump ipinahayag na dai pagmadalion ang Iran sa peace talk deal. Ang detalye, staud-taud sana.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta alas 7 Barreta Lokal News.
1: Aldaw na po kita ni Martes, Mayo 26, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Ipinahayag ni Department of Agriculture Bicol Regional Spokesperson Lovelia Guarin ang magayon na anikan mga paraumanin paroy sa Rion kung sa inaglangkaw ng ani on ani sa primerong quarter kantaonde. Sirigman nagluya ang produksyon kan maisasin maging sa livestock. Kasabay po naman kay di sinabi pa ni Guarin na panagusmanan sa idang suporta sa mga parauma nga ni makabawi asin mapataas pa ang sa idang produksyon sa tao kan mga huma katakot po naman o dara po naman kan manailain na kalamidad. Biyantos tanto serbisyo kan Social Security System dadarhon sa mga hararayong lugar sa paagi kan inaapod na SSS on Wheel Program. Padagos ang serbisyo ni Kapitan Jess Magallanes.
0: Uragon Report.
5: April Belsante, Social Security Center, kaysa sa San Onwell Programa, 4,500 at Mayo 28 ang presente ang taon na inanaging pangyugunit mapa, tagapagtarang kanesa sa ligaspi sa ginibong entrevista kan Uragonusa. Sa ngayon, sinabi na tamawotan ka na sabi ng programa para may mahirami ang opisina kanesa sa salon ng members ka ini. Sa ngayon, sinabi na katulad ka na sabi ng programa yung naman kagwan ng update ang kabo sa mga SSS members sa binog na Pilipinas, particularmente sa Bicol Region sa Pai ka sabi ng programa ng konsena na bilang degree ang issue SSS number issue 1 sa member data change sa TRM regeneration na loan application siman ang iba pang programang ipinapautongkan SSS sa degree sa Bicol Region kabilang sa mga nabinipisyaran ng programa iyo ang probinsya iyo ang syudad ni Gaspe asigman ang probinsya ang Baruanin Berak sa probinsya kan Katanduanes sa sayang sinabi na sa pagdatakos ka na sabi ng programa naglarawan ng SSS na nakonsena mga members na taon kaya pagkakanyag ang personal isyo sa Barikan SSS online programa. Dagdag na maritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Bicolano, Oragon.

0: 19 minutes makalipas po ay kapito ng umaga. Ipinahayag kan Office of Civil Defense Bicol na padagos ang sa inang paghanda katakod kan paparaning pagpuon kan panahon ng taguran sa nasyon. Sigun sa tagapagtaram kan OCD5 na si Gremil Alexis Naz, nagpapadagos ang mga preparedness measures sulog na pungunyan na paparanin na ang bulan kan Hunyo. As in Hulyo kuno rin, pinagdalaw man po ang pag-uran. Sigun pa kay Naz, pinagpagrinom naman ang mga LGUs unong sa mga nainot ng direktiba, mandang pinagalat ang mga bagong kasuguan gikan sa bagong regional director na si Bernardo Fortes Jr. Katakod kan mga lagdang na ipapautob para man sa rainy season. Nagkatulong persona arestado kan PDEA huli sa ginibong by-bust operation. Testigo si Manoy Andy Marigalejo.
1: Urago Live Report.
2: Maabot sa 25 gramo kan pinduludahan na shabu na may estimated standard price na 170,000 pesos ang nakumpiskar kan mga personalized kan PDEA sa ginibong drug by-bust operation sa Purukbos, Barangay Layon, Ligao City. Tulo na persona ang mga nagka-araresto na binisto sana sa mga alias na Eric 41 anyos, Chris 33 anyos, Buda Mac 28 anyos. Katuwang kan PDEA ang Ligao City Police Station. Ang mga suspect sa ngunya na sa kustudiya na kan PDEA. Dugang na balitang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragong.
0: Uragong. 22 minutos po magagi ang alas 7 ng pagkaaga. Maabot na sa sobra 3 milyon pesos ang cash assistance na naito ka Department of Agriculture sa nasa 129,208 mga parauma. O parauma din paro yasin mais sa Bicol hasta po kan nakaaging Mayo 24 ngunyan na taon. Apwera pa rin di, ang nasa sobra 3 milyon na parauma sa Ligaspi na target matawan ng asistensya pinansyal sa laog yung duwang aldaw un kasudma hasta po ngunyan. Ang payout pinagigibo dyan sa Gogon Central School sa Ligaspi. May siring man aktibidad ang gigibuhon sa Banuan kan Daraga, libon na sinibi pa mga pinagdesignar na lugar ni Gis Albay kan Department of Agriculture. Biyantas tanto, babayeng na kuryente sa Banuan ni Baaw, Nagadan. Anyari, Manoy Joey.
1: Urago Live Report.
3: Babae na kuryente sa Banuan ng Baaw, Kamarin Surgadana, na nakaaging Domingo. Sarong babae na pinangaranan ng wana ang naglilinig sa sendang harong bandang hapon alagad ini nakaputana ano o nakaduta ana sayang lawas sa wire na sa loob masanakan sendang harong. Nakasuriyaw man ang babae na konsain pinagdaraman sa ospital digdi sa Lourdes Hospital sa siyudad kan Iriga alagad dainin nakaabot binawian in buhay ang babae na nakuryente na taga barangay San Nicolas Sunto digdi sa Banuaan Ninbaaw Kamarinsur. Mga tugang-dugang na impormasyon sa radyo lokal ini si Joy Boy Sarsa Basta Bicolano Uragon.
0: 24 minutes after 7 in the morning, nagtapos ang kabilugan ng 95 partisipante sa 491 batch kan Office System Application Course o OSAC na ipinagsagibo sa People's New o People's Hall kan New Ligao City Hall. Ano 80 oras na programa ng partipan kan panagos sa kamabutan kan gobyerno lokal kan Ligao na mapausugan kasanayan sin digital literacy kan mga namamnuan. Sigun sa LGU Ligao ang OSAC, ang sarun sa nagpapanagos na proyekto puan pa kan taon 1996 na may ubetong matawanin kakayanan ang mga individual sa paagikan skills development as in digital literacy ganipong makatabang sa inang profesional na pag-uswag as in sa mas mahiwas na pag-asenso kan komunidad. Miantos tanto sarong dakulang onra sin orgulyo man para sa siyudad ng Ligaspi as in sa bilog na riyon ang matrayunpong pagtatapos ni Ines Rayala ay Liza Almeida Flores sa United States Coast Guard Academy kanakaging Mayo 20. Si Flores ang ipinangakit igdi sa syudad kan Legazpi asin may mga magurang na Bicolano ang kasamay sa mga piling kadete na nakapagtapos sa saro sa mga pangyanot na Military Academy sa Estados Unidos ang USCGA sarong prestigyosong institusyong militar na nagtato nin halangkaw na level nin akademiko liderato asin military training para sa mga magiging opisyal kan Coast Guard US. Ikasang gatos na anibersaryong taon kan pagkakagada ni General Pawa pinagpagiro o pinagirumdum digdi sa syudad kan Legazpi kasamay sa mga nagpagirumdum si Manoy Alan Lopez Aceituno.
1: Urako Lahe Reward.
4: Sinagibo ka na gobyerno lokal kan syudad ng Legazpi ana sarong latlaying ceremony sa monumento ni General Jose Ignacio Pawa kasuhapon Mayo 25, 2026 bilang pagirumdong kan ikasang gatos na anibersaryo kan sa iyang pagkagadan asin bilang parte man kan pagbisto sa saya bilang importanteng parte o ambag sa istorya kana Pilipinas. Alasabing aktibidad pinanginota ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail asin ako Bicol Party List Congressman Attorney Alfredo Guarbin Jr. kasabay ang mga miyembros ng National Historical Commission of the Philippines, mga veterano, naval forces, mga miyembros kan PIMPI asin na mga empleyado kan na gobyerno lokal kan syudad. Kasabay kan na pagirumdum na ini ipinagbubusol mana kan LGU Legazpi na matawananin pagbisto kan na National Historical Commission of the Philippines an Estilianopolis Building saro sa makasaysayan na estruktura sa syudad na nakatalaan mana magselebrar kan na sentenaryo kani sa masunod na taon.
5: Si Jose Ignacio Pawa ay hindi ipinanganak na Pilipino, ngunit pinili niyang maging bahagi ng adhikain ng sambayanang Pilipino. Sa panahon ng revolusyon, ipinakita niya na ang pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa lahi, sa kulay, o pinagmuhan, kundi sa kahandaang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakakarami. Bilang isa sa mga general na tumulong sa revolusyon laban sa pananakop, naging bahagi siya ng kasaysayan ng ating bansa sa pamamagitan ng katapangan.
4: Ang partikan mensahe ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa nasabing aktibidad. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Tuno Basta Bicolano, Uragon.
0: 28 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Pinaglinaw man ni Mayor Hisham Ismail na daing halong politika naging pagtiripon kan mga kapitanes sa Legazpi kanagagi pong aldaw. Ang nasabing pagtiripon kan mga kapitanes ang sinabayan kan mga lokal na opisyal kan syudad kasabay po naman si Ako Bicol Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Sigun po naman kay Mayor Ismail ang katuyuan sa naman kan nasabing pagtiripon iyo ang naging diskutirun ang mga prioridad na programa sin development kan mga barangay digdi sa syudad. Miantos tanto Sorsogon Electric Cooperative o Soreco 2 buminagsak ang kategorya. Anyari Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urako Lahe Reward.
6: Suminad sa ando buminagsak ang kategorya kana Sorsogon Electric Cooperative 2 o Soreco 2 sa probinsya ni Sorsogon. Sigun sa source na nakaulay kan Radio Urago 90.3 FM Sorsogon halik sa kategory AAA, kunya naging kategory single A na sana ang nasambit na electric cooperative. Ini dahil ang subot sa kapubayan asin mismanagement kan manehamento sa erarom kan pamumuno ni DM Engineer Tambuena tagdag pa digi na nakuha na informasyon kan na Radio Urago 90.2 Sugun na dahilan na nga ni sa pathfinding committee o pathfinding group asin na napag-araman man ang National Electrification Administration ang ininaog na deal kan administration na dapat sa retirement kan mga empleyados kini alaga di pinaglaog na sarong insurance na ang pundong nagkakahalaga ng 40 milyon de pesos dagdag paligli dakol na mga admin cases sa pinaghahampang kan presenting administration kan sureko to hindi sa probinsya asin sigurado subuot naan pagbagsakan kategorya kan nasabit na kooperatiba, dakula ang magiging epekto sa nasabit na electric cooperative didi sa probinsya ng Sorsogon. Hali didi sa Radyo Uragon, 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano. Uragon!
1: Uragon! Lahe! Reward! Tuhon! Siko! Baywa!
7: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika

0: 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Ngayon naman po ni Joe kay Puhan na maglakaw ni 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunod bulit tayo na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig asing kastanteng tubig.
3: Ang tamang batama-tama. Natatadang 27 minutos, alas 8 na.
4: This time check is brought to you by Liveraid, Silimarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
5: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Nagpalwas po ni pahayag si Atty. Raul Angeles. Ano ay si President kan Board of Directors kan First Catanduanes Electric Cooperative of Iselco? Katakot ka na mamatayan na siya rin in burnout sa Catanduanes kung sa inipinagtutugol kayo bilang sarun sa Panginoot na rason ang pagkapasukan Electric Power Supply Agreement o EPSA kan Sueco kanagaaging Mayo 15 na Mayo pang nakaandam na kapalit na power supplier. Siya sa iyang Facebook post, sinabi po naman ni Angeles na nagpalwas na naman subot din call for proposals. An manhemianto kan Abril 23, matang Abril 29 man ang ipinagtala na deadline kan pagsusubitin rin mga proposals sa ibong kanharina ang expiration kan EPSA. Sigut pa kay Angeles, naging matayong po negosasyon sa lauginduang simana. Alagad kay Puan paman subot ginaray, nindagdag na panahon para man sa installation and commissioning kan mga generators bago makapagtaunin aktual na supply nin kuryente sa isla. Formal na pong binuksan kan Philippine Army sa bagi kang 9th Infantry Division and Philippine-Australia Army-to-Army Exercise Kasangga 2026-1 sa ginibong opening ceremony sa 9th Infantry Division Grandstand duman sa Camp Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur, Kasunma. Ang sarong bulan na bilateral exercise ani sa Sagibo, katuwang po naman ang Australian Army asin madurar po naman hasta Hunyo 21 kan presenting taon niya. Pabeto po naman ka na ukaining mapakusog ang interoperability, command and control capabilities as in combined arms operation and Fuerzas Armadas kan Pilipinas, pati na ang Australia. 25 minutos antes ng alas 8 po ni pagkaaga, pinunanakan Sorsogon Police Provincial Office sa PPO ang hararom na investigasyon katakot kan subot pagkakasangkot kan nagkapirang pulis sa iligal na tupada sa nasabing probinsya. Kinafirmar kan Sorsogon Police Provincial Office sa bagi kan Sorsogon PPO Press Corps na anum na mga PNP personnel ang presenting relief sa saindang pwesto mantang nagpapadagos ang patasin mayong kinikiling ang investigasyon. Kasabay po naman digdi ang duwang personahe gikan sa Sorsogon City Police Station sa rogikan sa Barcelona Municipal Police Station asin tuluman ang gikan sa Provincial Headquarters. Mientras na ikabitong relief personnel, iyo mismo ang hepe kan Sorsogon City Police Station. Ani pang mga barata sa Lawga Sinluwas ka nasyon, masunod na.
6: Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
8: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon, Legazpi.

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Dragon Barreta, alas 7. Barreta Nacional. National News.
2: Epektibo po ngunyang aldawan, panibagong tasingil na naman sa presyo kan mga produktong petrolyo na sa limat mataungin pasakit sa mga motorista. Sigun sa Department of Energy o DOE, naglangkawan presyuhan kada litro kan mga produktong petrolyo. Kunsay ng diesel, may dugang na piso, may 96 centimos kada litro. Ang gasolina, may dugang man na piso, may 60 centimos kada litro. Asin ang kerosene, piso, may 45 centimos na dugang ang kada litro. Ang pagtaas na iniyan por medyo man sa mahigpit na supply sa global oil market, mantang ang pirang supply gikan sa Asia, ang pwede sir maibalyo sa ibang riyon, huli kan pagbawas kan produksyon duman sa Europa. Uminabot po sa limang maestrado kan Korte Suprema ang nagpahayag din dissenting opinion upang kontra sa naging desisyon kan Supreme Court en banc na ibasuran kagadan ni Senador Ronald Bato de la Rosa para man sa sayang temporary restraining order as in da status quo anti-order. Katakot po naman kan posibleng pag-aresto sa iya base po naman sa warrant of arrest na ipinagpalawas kan International Criminal Court o ICC. Napagaraman na nagboto ang Supreme Court en banc ni 9-5-1 sa isinagibang special session haraning gayo o nga ni pong masayumahan ang kagadan ni De La Rosa para sa interim relief. Kasabi po naman sa limang maestradong kuminontra sa desisyon sin Associate Justices Ramon Paul Hernando, Ami Lazaro Javier, Henry Jean-Paul Inting, Ricardo Rosario at sin Antonio Co. Jr.
0: Urago Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
2: Ipinayag po naman ni U.S. President Donald Trump na pigsadul niya ang U.S. negotiators na dai pagmadaliyon ang posibleng kasunduan sa Iran. Sa tahog ang mga report na madali nang maabot ang sarong deal nga nipong mapagian ang tensyon sa Middle East. Sa sarong post sa Truth Social, sinabi po naman ni Trump na matanos as in constructive ang dalagan kan sa indang negosasyon alagad mas maray subot na dai ni pagmadaliyon huling nagpapabor subot sa Amerika ang oras. Sigun pa kay Trump, mantinido ang blockade kan Estados Unidos sa mga talan kan Iran asa sa kompleto mapirmahan asin mapagtibay ang anuman na magiging kasunduan. Ang Baratang Sports Showbiz asin iba pa masunod na.
3: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin mag-iba panuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkagamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Miragod Pagreta
3: Alas 7
4: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
5: Nagbisita po si Naga City Mayor Lenny Robredo sa delegasyon kan Bicol Vulcans. Duman sa Bayugan Central Elementary School sa Bayugan City, Agusan del Sur. Siya nagpapanago sa Palarong Pambansa 2026. Personal niyang ikinumusta as in tilawan inspirasyon ng mga atleta. Coach sa sinopisyalas bandang picture tuman. Ansin ng kamugtakan sa salud as in madadagusan sa panahon kan kompetisyon. Nagpasalamat man ang delegasyon sa ipinahiling na suporta ni Robredo na nagsirbing dagdag motivasyon para magtaunin honra sa Rion Bicol sa pambansang palaro.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista.
5: Nagpasalamat po ang aktor na si Dennis Pilio sa Diyos. Matapos makaligtasan sa iyang panganay na aki na si Calix sa sarong vehicular accident kasuod mang magumagahon. Sa sarong Facebook post na binura mantunos kan aktor, alagad nahiling kanibang mga netizens. Ipinaghilas ni Dennis na nakaturog subot sa pagmamanehoan sa iyang 18 anyos na aki. Mantang solong nagbabiyahe bandang alas 5 nin magumaga. Umag-umagahon, uli po naman sa kusugan impact, naraot subot ang sasakyan, matapos ining magtiulob, alagad nakasalbarman ang sa iyang aki.
2: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Salud Health News.
5: Matrayo pong naisagibo kan City Health Office Legazpi ang tulong aldaw na orientasyon para man sa mga magiging smoke-free enforcers kansyonad sa barangay na Libel. Ang nasabing training ang pinagbanga sa tulong ko batches ang isinagibo poon kanakaaging Mayo 20 at sinagtapos kanakaaging Mayo 22. Pinagpartisipan ini ang nasabi aktibidad kan mga representantes kan manibaybang mga barangay sa syudad sa paglaom na may tataw ang marahay na salud kan labang na mamanuan oras na maimpunir na ang sa indang mga lakdang.
2: Uragon Barreta Alas 7 Tutungo daw ini?
5: Sarong meteor o fireball ang nahiling haranis sa Bulkan Mayon bandang alas 10:33 kasumanggi. Base po naman sa video na gikan sa VBOX Linyon Hill IP camera. Piglinaw kan VBOX na sa ibungkan garong tuminama ini sa Bulkan. Base po naman sa enod na video, alaga na isubot direktang buminagsak ang meteor sa Mayon as in posibleng nasulo na ini mantang nasa atmosphere pasanaban. Panagos man na pinag-aadalan kan mga eksperto ano sabing pangyayari gamit ang seismic data as in iba pang monitoring equipment. Asin yan mga tugang mga manoy mga manay ang kabilugan kan mga darakulang istorya ngunya pong aldaw nida. Martes, Mayo 26, taon 2026. Sa pangarap po nakalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Celada. Nakaiman ang taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madrigalejo, Alan Lopez Aceituno, Joey Sarcia, siriman kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Ryan Salcedo, Sinda George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwatin din po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pag-aaga.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
10: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
11: Ang Lins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Lins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Lins Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos, Region Y.
5: Mga tugang bagitama, bukan sa inyong mga orasan. Natatadang 12 minutos, alas 8 na.
13: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
14: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, susug ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa.

0: full north.
1: Oy, good morning. Good morning. Diyos Manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Martes na palang kita Manoy Ryan. Bandang alas 5 pa lang talagang mati muna ang alingahot. Baana. In fact, kasumanggi nga ni maski anong halos nagturog ako dahil na akong kuanman.
0: Pilis mabangon ipapahiling na kita orago.
1: Maski nakatutok na ang aircon, ang electric fan baga Manoy Ryan, talagang mati mo pa man giraray ang pigbubugagan na electric fan. Alingahot na baga. Kaya sabi ko dapat baka nakaantabay si J-Lo dangan si Saini o Sheila, si Kaswana nindoni. Bumakan na kamuki pandiurag na aircon na bigiling ko. Baka nuday mag-agwantaan mga gamita. Baka mahinguragan lugod. Bata si Manoy Ryan, pigsukol na, kasudma, pighiling ko. Ganun nga ya, boss, kaipuhan na. Tatibaan nga ya, pagdain na pangyari, mangyari. Automatic yan. Araw mo baga ako na, morag ako mag-discard. Nagigibuhan ko ning medyo spaagian mga bagay-bagay na minsan dahi kayang gibuhon kan iba. Sa mga nakantabay nakatutok permi digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Good morning. Alat ka daw ta si ipon ko baga sa irisayan mga ini. Hoy si Leticia Mihiliano kan barangay Baskaran Daraga Albay nakatutok man permi sa tuya. Diyan po sa may party kan Baskaran ang Trillias and Mihiliano family. Rinaga tabi sa inyo salamat kan pagantabay. Good morning. Hoy nagbabalik na sa siyudad kan Legazpi si Mami Unica Gracia Iha. Dagaro madali na naman mag maging lola. Manay Grace, maray na agad tabi sa imo. Salamat kan pagantabay. Uy, nakatutok na naman si Ate Elaine. Anmutya kan Bilya Hermosa. Ate Elaine, ang mga post mo baya nini sa Facebook? Ay ka magparapos kay Arug Kayan. Pinabihan, takaan na baga. Ang mga post ni Elaine, biyo pating nag-chat sa kuya si Manoy Andy Madigalejo. Kaya boss, naano na nga si Elaine? At anya ko, noy, dumanon muna kaulayon mo. And, baan lamang madaras sa huru hapros. At ang mga arog ka, naraman baga sa pakiulay. Nakaantabay man si Manay Marlene Yanzon. Asin mga pagriba dyan sa Banuan kan Santo Domingo. Prog na mga taga-barangay San Andres. Manay Marlene, maray na agatabi. Si Toti Alpici nakaantabay man. Dangan si Jeanette Bravo Belyudo. Ma'am Jeanette, maray na agatabi. Marvic Dula. Maray maamari na agaman tabi sa imo, Ati Marvic. And then si Manong Erning Mular Jacob. Nagaro, nagluluya-luya na Manoy Ryan. May mga bagay-bagay ng kaipuhan talaga. Tabangan na si Manoy Erning. Dito po sa Sorsi, dahil masyado nag-brown out, pasmado permi ang aleko. Ay, baga talaga, Ati Elaine. Bako naman yan question, iyon na mismo ang simbag. Ang aleko baga, nariparoon na naman ni Manoy Ryan. O maski nga ibagay dyan sa istansa, dyan sa tower site, sabi ni Manoy, George. Ganun nga, sige na naman nga ang paramdam kan aleko. Consistent pati nga niya, alas 6 imedya, brown out. Pero madali man sana baga, minabalik man sana. Kamu man daw, kung baga, ang puro palsok na iyan, natuod na sana man ako, din na nga na ako nagka-question. Diyan pala Manoy Ryan sa Santo Domingo, baka nakaantabay si Manoy Andy Madigalejo. Kaysa inaordinan sa itong so, garo, kasun man lang iniluwas sa Facebook eh. Nabasa ako ito sa sarong Facebook post. nabaga kinopyaman kan SDA Santo Domingo Albay ang prosupuestong lagdang na ipagbawal na ang pagpaharurot ng motorsiklo na open pipe. So mga modified and open pipe na tambutso manirayan. Na kumbaga nakakabulahaw man talaga and marauton sa pandangog. Ini, figuro o truko ini na talaga ako bad trip. At makaoy mo baga manirayan kang bata tultul ka nagbumutor-muto katapos biglang may minahaguhub minaagi sa tangod mo. Mari lamang pati kung ang tanog niya musical ang dating pian. Garo na intirong para sana dayo maintindihan. At anang kakasadit-sadit mas dakula pa nga niyan motor ko. Tapos tataningan ako. Naman. Ano na tayo? Parang awan nyo na lang. Masupog man baga ka mo. Iyo baga. Pwede man bagang ayusun sa nakuta. In fact, kan binakal bagang hinduan motorsiklong iyan, talagang ang disenyo ka iyan, silensyo. Baga man nagtatanog iyan, so tama sa nang kunbaga decibel na napunkan kan mga mekaniko. So dahil nakakabulahaw. Bakong pag minapadalagan ka mo, yung tirong nagkukurarat ang motor nindo, namuya ba yaka mukhaan? Kundi yan, sabi kan mga psikologista, normal yan mga tugang duman sa mga tawong kulang sa pansin. Normal iyan duman sa mga mahambog. Normal iyan duman sa mga minsan day man pigtutuyo alagad partikan sa indang karakter na agaw pansin. Tama? O, makulog iyan pagkakuon pero iyan ang katotohanan. Sabi nga ni, the truth hurts. Okay, maray man ang kautakan kan kung sisay man na proponent, kung sisay man na kagawad ang nagpropose kana sabi ng prosupuestong lockdown, oh, very good. Kundi ako, ang pakiulay ko, sana digdiman sa Legazpi, dyan sa Banuaan Kandaraga, and kundi ako nasasala, pinunan, ano sabi ng ordinansa, kung baga kinurupya-kupya sa naman, hali talagang original, dyan sa Banuaan Kankamalig. Tabaga ang sabi ni Mayor Baldo, yung nga yan, maribukon! Kaya, sabi ni Mayor Baldo dyan sa Kamalig, Buda sa Daraga, ano na nga kita? Ano na tayo? Kaya, naisipan na nasabi ng lakdang. Kundi, dahil kumasabutan, sige nindo ang kukururit kan mga prosupestong lakdang naan hasa sa maging ordinansa, alagad pag-abot duman sa implementasyon urula. Nata, may nagdadakop. Raman baga? Iguaman, sabi ni Octavio, sabi ni PSO Chief Barkadang Octavio Rivero, ang problema nga ya, Rod, so mga primerong simana, hambulan, iyo, puga-puga so pandadakop. Alagad kan mga nagsunod na simana, bulan. Mala, eh minangani nga aram kung baga existido pa ang nasabing ordinansa o dahi. Yan, dyan kita pero may nagkakaurula. Sa enot sana. Kaya ba'y paan sabi kan mga pag-iriba? Ningas kugo na naman sanaan. Ini-challenge po ini sa mga proponents, sa mga miyembros kan konseho, digdi sa Legazpi, dyan sa Daraga, pati na po sa Banuaan kan Kamalig, asin sa mga pagtaraid pang munisipyo na tibaad day ko aram, nag-iimpunirman ka na sabi ng ordinansa na nagbabawal po sa mga motoristang maggamit nin mga open pipes or modified pipes na nakakabulahaw man talaga. Gusto ko kayang maaraman, may mga nadakop lamang, may mga na-penalized, or bad lamang may nakulong na. Because ang aram ko dyan sa Banuaan Kandaraga, sabi kan interview ni Manoy Jess kay at ang proponent bagakan, si Barkadang Attorney Ian Makasinag, kung baga talagang totoo as in makatotohanan ang sa indong pag-iimpunir ka na sabi ng ordinansa, may maraman lamang akong nadakop, na penalize, or worst, baka lamang may nakon ko na sa karsel. O yan, talagang may istoryang uragon. Pero kung mayo man, puro sa naman kurit. Yan ang pagsasabi ni Pai Ramona, art lamang. Tawad-tawad sa naman ni Ryan, mabalik pa po kita. Basta Bicolano o Ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ha. Han, oras na.
5: Oras na, Tara.
4: Ritual na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay, sige. Hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han! Halika na! Ready na!
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe. Ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han!
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: nagbabatingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Mga tugang, ang tamang oras sa ngunyan, 3 minutos na makaagi ang alas 8. Hoy Marina, aga palang tabi liwat sa mga nakaantabay man dyan sa Rosales Eatery, ha, sa mga nagkakarakan, urog na kay Nanay Doris, dangan kay Papa Nelson. Nakaantabay man si Ate Arian, si Karen, Cheryl, si Manay Vicky, then si Gina and Ate Grace. Marina, aga tabi sa inyo. Diyan man sa Pacifica Agribet, makusugo na naman ang istasyon kan Radyo Uragon. Nakatutok na si Manong Reynard, si John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, of course kay Kuya Mike and Ma'am Eileen. May nagatabi sa indo. Diyan po sa Barangay Danlog and Fuentes and Alcantara family. Pati na po ang De La Torre family, pero may manakaantabay. Diyan sa Lorna Lagrimas Carindria, akan Barangay Dita Aligaspi, Mababakal and Best Cafe. Aha, naon dyan ang mga pag-iriba man sa Almeida Meat Shop, si Manong George, si Jenny, ang family Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Intia, Boras, sa Kanbarangay Dita, pati na po ang Advincula, Dones, D, Joneda, Perez, dyan sa Preto Diaz, Orsogon. Nakatutok man pirmi sa Radyo Urago. Oy, sabay taman ang mga pag-ribata dyan sa Went and Wheel Laundry Hub. Nakatutok man si Bossing, Winch Basco and Wina Basco. Mga taga-Ilawo, Daraga, Albay, kay Irish. Sa mga drivers ng Rawis B and Daraga, Legazpi Route. Nakatutok man pirmi sa tuya. Salamat, Abi. Siyempre, dadayta kalingawan. Nadadagit na daas sa kuya, si Manay Lidya. Lidya Astillero Carindria. Nakatutok man pirmi sa Radyo Urago. Manay Lid, pasensya na tabi. Sobrang kabisiyan ko, dahil kung agihan so tinutong mong bagas.